0: dayon naman talas kantotos bukid kaga magpreparar naman ambos posisyon. Siya kay kung magkanto ni saton ambuson ta. Subong niya, why na muna eh. Ha? Subong, why na muna. Hindi ka na kinanglamalagyo, subong. Kita nyo, gira sa Iran kaga Estados Unidos kag Israel, mega palagyo ha? Wala. No, mega sulong ha? Wala ha? Operative lang to ya, ma-assassinate ya. Kung sino to, dapat i-assassinate. Tanawa, wala. Ha? Ang inahimo subong sa Israel, Mossad na lang to dito, pilang bilog, para mga assassinate sa mga IRGC officers. Ang Estados Unidos nga, may trupa sila to nga naga-lumbayag karoon ng hambal nga, ha? We're here, where you now? Ha? Wala. Tumok lang sa kabuton, impas na inurangos mo ka mamungan kada ka missile nga nali, lumupok. Ha? Lumupok, be. Ang tayog yun sila, sobray sa kilometro plibot. You see, ladies and gentlemen, amo nang ginasiling naton nga ulipon pa kita gihapon iya sang kapigaduhon, ulipon kita gihapon sa mga oligarko, ulipon kita gihapon sa mga buaya sa gobyerno. Kay nga ah, dapat sidon nato niya kagadubuhon na sila mo. Magambal ka bla dubuhon, pahalinon mo na sa pistobla. Kiti ang buaya ko na dubuhon mo, patay na nabutan balon, hakwaton mo siya sa iya sini nga ginaistaran. Te, ang mga, ano subong, ang mga buayas, gobyerno, mga kawatan sa gobyerno, ay kung kaisa, gani, do pwede palang gani, kung kaisa, do halukan mo sa dapa-dapa mo. Mahambal nga, abi idawat ang imo dapa-dapa sila niya, basta may 5K. Debla? Oo ah, kaya nga, tingin na pakita nila nga, ang kwarta gihapon niya, mong ginasimba sang tanan. Kaya kung sino may kwarta, bisan ano pa sa katunto kag tulisan, ha? Nali gani kon magkadto iya sa damo tao, ay sagi man taton ka singgit niya, I love you, politiko, di ba? Oo. Why man kita gapakita nga nasakitan kita sa ginahimo nila nga ginasuspitsuhan silang kawatan kag ang panumduman sa ibas niya daw kawatan gid. Napakita nato ni Nahaw para mapaintindi sila, wala. So amo nang gusto naton sini nga basahon liwat. Sa mga kabataan subong, ang istorya ko nga ah, may Independence Day celebration kita subong. Kay nga ah, ito yung ibang sinaway kinchindi, binilaya, flag racing lang, nga may ginsakop kita sa una sa mga Espanyol, wais sila kahibalo nga, ha? Pati dugo sa una sa mga kamalamanta, nagtululo, amulang inahambal nila nga, magluwa sa sipon, kagluha, gatulo sa una, pati dugo, gatulo, gidiya. Oh, balikan tamis Katropang Johnson sa Mateneon, live sa Plaza Libertad. Katropang Johnson?
1: Katropang Josel, dahil kinagapon dali subong sa Plaza Libertad, Katropang Josel, kagabago lang natapos ang presentation sa Iloilo City National High School, ang ilaman niya presentation subong na aga. Subong Katropang Josel, may isa pagid ka intermission number, mahatag ang...
0: Ano? Okay, tisige. Enjoy ka na, nai katropan Jansen. Balikan talang kadugay-dugaya. It's already 8:03. Monica ron, ginapakita natin live ang sitwasyon dara sa Iloilo Plaza Libertad sa ginahiwat sining 128 Independence Day celebration. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Hambal ni Jan Kalumpita, rin naman si Jan, no? Sila niya, good morning, katropan Josil. Gapamati di sa iCare haro, kay Boss Melvin, good morning, kay Agi, kay Insoy, kay Nuno, kay Ronel, kay Kayo, kay Panoy, kay Bonbon, kay Nunoy Noli, ali naman, ari naman, ari naman, Noy, sa kay Nunoy Noli, Noy, ambal si Imo naman, ano, diyan ni Jan Kalumpitas, niya si alias Boy Balik Awot. Adlaw-adlaw, lain bansag ya. Dugay-dugay, ubos gid ang tinaga sa diksyonaryo Ilunggo sang bansag sa imo. Yan ni Jan Kalumpita, Nonoy Noli mo. Good morning, gida. Sa kay Dodoy Pornel, siya katropa Josel, grabe man gani binaklanay kong eleksyon. Hindi man makasuhan sang Comelec kada eleksyon, nagapangibabaw gid ang kwarta. Hindi man madakpan sang Comelec. Amo nang pinakamasakit. Di kundi ulipon kita gihapon sang... Ha? Tawag naton sa ni balik awot nga system, pagpatuman sa sistema sa mga corrupt nga mga opisyal. Tinga hindi madakpan haw, kag hindi mamatamat haw. Problema man lang si Nikon, amo nang hambal nila sa mga kawatan niya, okay? Pre, pre, pre, watch my back and I'll watch yours. Sa pagabot sa investigasyon, katropang Alex, may ara sang tabon-tabon, may ara sang liwasanay, kag ang ginatumok lang kung sinong kontra sa politika. Oh. Amo nang pinakamasakit sa aton, te, hindi pa kita sina ulipon. Ulipon eh, kaya nga, tiga pa ukay man lang kita, ya. Matyagan ta, kung mag-amo na ba lang, panumduman guro sa mga politiko ng mga corrupt gobyerno, niya na namitan man sila niya sila sa aton, ah. Kaya kadakadto ta sila sila niya, mangwasag lang kita kayuda, namit naman yung home nila. Debla? O, di, daway man kita batya, kiti, nga. Hatagan kita ayuda, mag-anunsyar gani, karon nga may ayuda. Ah, gapalanos mo man ang ibang kapila to, debla? Oh, mambal nga makuha ko to karon 5K ko, makuha ko to karon 10K ko, bahala man na da. Siya ti, bayo, kasi lang niya sang orange. Bayo, orange, ha? Ano, taga DPWH? Bakal ka man bago nga bayo para isuksok para kasulod ka sa venue sang tinagtaganay. Kaya kung naini mo bayo, ambalon ka nga ay. Siya lang isli bayo mo to. Pati tagtaganay, ayuda. Subong niya, may color coding. You see, ladies and gentlemen, hindi kita na ulipon. Ulipon kita nila eh. Diba? Libre kita. Independent kita. Hindi. Saligta sa ayuda, gobyerno mo. Ang guataya, sobra pa sa mga ano. Ha? Sobra pa sa mga nagapakilimos. Mayo pa gani ni mga disabled yung nagapakilimos. Kaya maintindihan mo na gid niya. Aha, ikaluoy man, hindi nagtrabaho. Basi ko nini magpakilimos, hindi nagkakaon. Ah, pero kita ya nga, amo nang hambal nila nga, tapakan ang tubo nga imilda niya nga isa ka bantal niya gakaregema pa pagkatapos ka pala nasmo man kita kakuha to kayo dan di ba? So, ulipon kita sang mga sang sistema nga ginapatuman sang mga corrupt sa gobyerno. It's already 8:06 sa ato sa ringa pagparagad. There is para tuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Pero hindi kita magkampante today, ha? Dapat vigilant kita. Ginabantayan to subong kung ano ni kamatuod nga may movement karon sa EFP kag PNP. Nga may ara sang discontentment nga nabatsyagan sila sa liderato karon ni Pangulong Bongbong Marcos. As per the statement made by Senator Panfilo Ping Lacson, sila niyang resentment karon goes to the battalion level. Buta malun sila hasta sa battalion level karon may ara na sang vocal nga sentimiento against the present leadership. Di today, may dako nga kahiwatan dos Manila, Independence Day celebration man. Gin-lockdown ganing Senado karon eh. Ano yung take over nilang Senado, ha? Katropang Alex, anong plano gid man way ta kahibalo, ha? Tikita mo kung paano kita ginaulipon sa mga taos gobyerno nga bisan sa informasyon lang ginadingutan nila kita. Matyagan mo do telegramang informasyon halos gobyerno subong pertaining to this threat ko, no? Ha? Kaya nga nambal kang telegrama kaysa una mahal telegrama lipot-lipot magtelegrama ka. Kung hindi, patay sa muna, hindi ka magtelegrama, maghambal nga, toto, inday, puli, anay, patay, nanay, patay, tatay. Intindihan na da yun, ha? Huwag pa matala ng lubong sina, kaway mabutang. Ti, sa muna, mabayad ka na, ano pa tama kalipot? Ti, subong lipot-lipot ang informasyon, may threat sa security sa Senate. Ti, di naghalin ang threat, at ti, alaws pasta subong, pero ang pulis to, ya, ahoy, ti aga patana nagdakog-dakog to kag maga guardya sa Senado. Halin pa kahapon, halin pa gani sa Miyerkules. Sige, guardya nila to sa Senado. Amot ko na nung ginabantayan nila to. Basi magtaka sa mga buhaya. Dakpan nyo kang subaha. Oh, asala. May litson buhaya ng daan subong mo. Malain lang si Nico nang nakabarong blam hambal nga aswang ng mga tao tuguray, ha? Gaasal tandak tao. Check tabi, balikan tas katrupang Johnson si Nima Tineon dito sa Iloilo Plaza or sa Plaza Libertad sa pagpamati ta sa mensahe to be delivered by USEC, ha? Sang Department of Energy, USEC Giovanni Bacordo on the 128th celebration sang independence. With Katropang Jansen, live from Plaza Libertad. Katropang Jansen?
1: Katropang Josel, as of now, kina-introduce na ang guest speaker. isang hininga programa sa buong aga kada mong Jose. So ato niya pamatian, no? Ang introduction of
2: in recognition of his exemplary service and enduring contributions to nation building, he was awarded with the 2021 UPV Outstanding Professional Governance in Public Administration and Public Service, and was also named one of the 10 Outstanding Ilonggos of Iloilo City in 2024. On 15th of September 2022, he was appointed Undersecretary of the Department of Energy, marking his transition from military leadership to civilian governance after an illustrious 38 career in uniform. Prior to this appointment, he served as the 38th Flag Officer in Command of the Philippine Navy, where he played a pivotal role in advancing naval modernization, strengthening maritime domain awareness, and enhancing strategic deterrence amid evolving regional security challenges. Throughout his naval career, he developed extensive expertise in surface warfare, maritime operations, and strategic command, serving in key leadership positions, both at sea and ashore. His leadership significantly contributed to the operational readiness and modernization trajectory of the Philippine Navy during a critical period in the country's maritime security environment. In his present role at the Department of Energy, he leads the country's offshore wind ports development initiative, a strategic undertaking aimed at enabling the large-scale development and commercialization of the Philippines' vast offshore renewable energy resources. He also serves as co-chairperson of the Nuclear Energy Program Coordinating Committee, helping steer the strategic and institutional framework for the country's emerging nuclear energy program and long-term baseload diversification. In addition, he represents the Department of Energy in several key national security and maritime governance bodies, including the National Task Force for the West Philippine Sea, the National Maritime Council, and the National Intelligence Board. These concurrent roles reflect the increasingly vital convergence of maritime security, territorial integrity, critical infrastructure protection, and energy resilience. He likewise serves as alternate co-chairperson of the Intergovernmental Energy Board with the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, promoting collaborative governance, inclusive development, and responsible resource management in strategically significant and energy-rich areas. Undersecretary Bacordo exemplifies a unique fusion of military leadership, strategic foresight, and energy governance. His career underscores the enduring principle that maritime security and energy security are deeply interconnected pillars of national stability, economic resilience, and regional prosperity. Ladies and gentlemen, please help me welcome our Iloilo's pride, Ilonggo gid nga tunay, Philippine Navy's Vice Admiral Giovanni Carlo Jamero Bacordo, Undersecretary, Department of Energy.

0: And that's it with our nuclear power plant. Marcos, ginduso niya ini ang bataan nuclear power plants. Di tanawa, ano na tabo? Wala. Nangin ghost project ang bataan nuclear power plant. Tanong para sa aton dari sa Iloilo? Ha? Ano ang para sa aton dari sa Iloilo? Ano nakitaan dari sa aton sa Iloilo which is very feasible para madugangan to supply sa aton sa ringa kuryente? Ang problema sa ni kiti ga amat-amat kita evolve pagkantoya sa solar farm. Di tanawan nyo bala pati land conversion subong isyo patuyas ahoy. May ordinansa sila nag-convert sa agricultural land, irrigated for that matter. E na ano nga klase? Ano man? Ha? Basta gani kakita kaya kwarta, nagamango tao haw. Bala nagid nga non-negotiable niyang irrigated land, agricultural land. Ti convert nila, okay, butang tay convert nilang iban into an industrial zone, industrial land. Ti wala iya sang approval ang National Irrigation Administration kay ti farmland na. Why sang approval ni sa Department of Agrarian Reform kung pwede na? Wala sang approval coming from the Department of Agriculture kay ti agricultural land ina. Diyos ko! Nagpasar tanda ordinansa, nagakinanglan ang ordinansa sang consultation na humanda tanan ordinansa, napasar na din ordinansa. Pagkatapos, wala pa tanang consultation. Kita nyo lang yun. Kung ano, paano nila ginatira behind the back. Ano gani si Longo, ginatira behind the back, ah? Ha? Ano gani na? Kung sa mga inabyanay na ginatraiduran, ha? Sa simple nga pulong istorya ka mga bakiro, sila ginabuli istorya. Timakon mo na, tira behind the back, ladies and gentlemen, amo nang problema sa aton ni ang corrupt nga mindset. Nahambal nga, hijack, kaya ako na nakapwesto. Do parius istorya sa unabla sang nagpulis. Ha? Sip unon ginadaog-daog sa bangga sa talambayan. Ha? Siya lang ginadaog-daog permi, gahibi lang permi, gapuli. Kada pa uli, yaga sakot, luha, yakang sipon. Kay permi lang ginasunlog. Tinagdidikar ang bata kang mag-eskwila. Anay sang ulihin ang sulod sa pagkapulis. Pag-isyo sa iya sang M16. Dar-e na M16 tos bangga, mahambal nga. Nga sino dyan may isagaw, hay jahay pulis din ako. Tidaw mo na karoon ng kalimbawa yung sitwasyon sa aton. Mapilian gani, mahambal nga. Handa ako magserbisyo sa inyo. Kulang na mahambal nga kung magpupok mo, ulihan ko. Kulang na lang maghambal nga kung magkaong kamu hungiton ko. Diba? Kung wala ka mo katigang-tigangan, taka mo daw mo na lang nakulang mo. Ha? Malayan siya na, kung wala, banan niyo hulidan ko. Bastyan. Diba? Tanan ipa, ano nila, ipromisa nila, titanawa na ikapungko, tanawa abla. You see? Padagras ubra nila. Konsultasyon ni konsultasyon ni kagi sa insakto nga proseso. Bla. Una, pang ordinansa sa consultation with the people and affected individuals sa proyekto. Would you imagine that, ladies and gentlemen? Munang problema sa aton, ang project damo ang makapaayos tao. Ang problema ang sistema, kay kundin lang to conveniente, kag tanaw nila, sa aton pagtanaw ha, nga makakwarta, kag makawawards, bahala na daya si Juan de la Cruz. Naman na kamal, bahala ka dyan sa buhay mo. Di, kundi kaluloy kita gihapon. It's already 8:44 in the morning sa ato sa pagparagad. Dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning gida sa kay Kagawad Rodrigo Montaño sa Barangay Kalaparan, Arivalo. Good morning man sa kay Glenn Amoroso. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. We'll be back sa dugang sa mga balita kag informasyon. Opo dato sa mga katropa reporters kay mainom kita na katropa nga Alex Dugang nga kape na. India, Santon Plus Gold Capsule na imnonta premium D3 soft gel capsule Santon Vitamin C para mapag-on ato sa ning immune system, makalikaw kita sa high blood, diabetes, kag iban pa sa ning komplikasyon sa ato sa ning lawas. Kang premium D3 soft gel capsule may vitamin D3 kag vitamin D nga nagabulig para mapabalik ang insulin sensitivity para nga hindi maglala ang ato sa ning diabetes. Ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, nami imnanyo bla, Sanson Vitamin C, Sanson Plus Gold Capsule, kag Premium D3Soft Gel Capsule. Sa butika nga suki ninyo, kag sa clinic, ini mabakali sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre pa dirang konsultasyon. Ara ni si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Sa mga naga-intra sa ato sa ning promo bala, sa Santona Next FM, libo-libong pa-premyo, pwede ka mo kahulog dara sa inyo sa nga entry sa ato sa nga clinic. Gusto nyo pa-konsulta, libre pa da sa Yes to Health Wellness Center dara sa Yulo Street at Tubang sa Midtown Hotel. May drop box kita dara para sa ato sa nga Santona Next FM, libo-libong pa-premyo promo. Oras sa XFM 100.7 Ilila, it's already 8:46 in the morning.
1: XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
5: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus
1: Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
16: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
17: XFM.
18: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
19: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: With McSaver's Sulit
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
21: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Sister Pain.
26: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak pero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
25: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabibili sa mga butika.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
21: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
28: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM limu-libong papremyo.
29: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
28: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
27: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
28: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Makalage na ko!
25: XFM!
23: Patropa mo!
30: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayumay na balaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:07. Bullseye. Padayon kita sa ato sa ringa pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Dako ini actually nga Redondo dari sa ato sa Pilipinas. Bangod man kay ang latest statement from Chinese government, nga ila sining gin ban ang travel to the territory of China ni DND Secretary Gilbert Chudoro upod ang iya sining asawa kag pamilya. For example, sa mainland China, ban dito ang pamilya ni Secretary Gilbert Gibo Chudoro. Ha? At the same time, ban man siya sa Hong Kong kag Macau. Hindi siya pagpasugtan sa Chinese government nga makatravel kag ang iya sining pamilya in these three areas: mainland China, Hong Kong, kag Macau. At the same time, hindi man pagpahanugutan ang mga organizations and individuals nga mag-engage sa any transaction, cooperation, or other activities sa iya kag sa iya sining asawa. So if Secretary Gibo Chudoro will be representing the Philippines to do with business with China, China will not entertain the Philippines represented by Gibo Chudoro. Secretary Gibo Chudoro. And that's the latest statement, ladies and gentlemen, as far as the Chinese government is concerned. So ang gwa niya siya na inutil si Secretary Gibo Chudoro as far as Chinese government is concerned. Hindi maka-representar si Secretary Gibo Chudoro sa tanan sining mga business transactions, sa tanan sining mga personal niya mga transaksyones sa mainland China, sa Hong Kong, kag sa Macau. Hindi ka pwede ka kasino to sa Macau, Secretary Gibo Chudoro. Kaya nga, ban ka dito sa Macau. Ang Macau nga daan niya is isa sa mga lugar sininga grabe gidyang sugal, no? Casino bla outside of Las Vegas in USA. Hindi pwede sa to kakadto ang pamilya niya, ang asawa niya, ang bata niya, hindi pwede kakadto to. Ti mag-ara karon na bi meetings with China. Hindi pwede dito si Secretary Gibo Chudoro makatapak sa mainland, sa Hong Kong, kag sa Macau. Hindi ako Redondo ini kiti ara sa daan sa ato sa ring defense department. He is the Secretary of the Department of National Defense. We do understand ti kon mayad ka sa ila, sini may makuha ka man kung taning benepisyo eh. Galing kiti amo na karoon ng statement halin niya sa Chinese government, ti allows kita bulig yung makuha to be represented kung ano man darang transaksyon sa gobyerno ni Secretary Gibo Chudoro. Zero. As in, allows ang bulig sa China through him. It's already 9-11 sa ito sa ringa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. I-check tabi sa sinima tinahon, dali kita sa local scene. Kay kahapon, may gin-conduct sa ringa committee investigation, ang committee ba, daw Blue Ribbon, ini dali sa ito sa konseho, it was referred to the committee of Councilor Rex Sarabia, ining pag-abusar gamit bala sang government vehicle. Nag-umpisa ini sang may nakapicture sang government vehicle nga nakapark sa gwa sang mall, dira sa molo. Tisang ma-verify, ang salakyan was issued to the office of the Vice Mayor Lavla Baronda. Sang gin-check pagid, nahibaluan nga ang nagamit at the time on a Sunday, Sabat, Domingo, amo si Councilor Shin Marie Mabilog. So gin-question nga a Domingo, gin-gamit na salakyan, kay may mga issuances ang DILG, nga gina as much as possible, bawal ang paggamit sa mga government vehicles on Saturdays, Sundays, and holidays, except kung ang transaksyon related to the responsibilities and functions sang isaya ka government official, just like that to be councilor, just like that of Councilor Shin Marie Mabilog. May nakapicture man nga nagapark ang salakyan ni Councilor Irene Ong sa kapihan. Ti gin investigaran ini kay gin privilege speech ni Councilor Romel Drone So ginimbestigaran kay ginrefer ang privilege speech niya sa committee ba ni Councilor Rex Sarabia. So ginimbestigaran ano nag-come up sa investigation kay kadamo sa mga palamakutanon sa paggamit sa salakyan ni Councilor Shin Marie Mabilog sa salakyan government vehicle nga naka-issue sa opisina sa Vice Mayor. Number one, kung ang trip at the time coupled with a trip ticket. Number two, may mga information niya nagilinuwa nga nagadala sa salakyan wala kag hindi professional driver's license holder. So mga palamakutanon ini kay kinangnan, kung government vehicle ang idalon mo, dapat nga nagadala is a professional driver's license holder. Kay tatlo kasahi ang lisensya mo, ang student permit, wherein kung magdala ikaw and the student permit holder, kinangnan mo da ang assistance ang isa ka professional driver's license holder. Number two, ang sub-professional driver's license. Ang sub-proof na ginatawag, pwede ikaw kadala sa private vehicle, pero hindi ikaw kadala sa government vehicle, hindi ikaw kadala sa public utility vehicle, ang mga dipasahero ng mga salakyan. Kag ang professional driver's license holder, amo niya nga pwede ka kadala sa dipasahero ng salakyan, pwede ka kadala private vehicle, pwede ka kadala sa government vehicle. I-check tabi si katropang Feby Borch Tibor Morales kung ano nalabutan sa investigasyon na sabat bala ang palamagutan nun kung kabahin bala ito sa official function ang gintambungan kag ang ginhimo ni Councilor Shin Marie Mabilog nga paggamit sa salakyan hindi pa naka MR sa iya kundi sa Office of the Vice Mayor pagkatapos coupled with a trip ticket. Sa report katropang Tibor Borch, please proceed.
1: Nagpatigayon ng Katropang Joshel sa unang committee hearing, ang Committee on Good Government and Accountability, ang tawag na Blue Ribbon Committee, na ang chairman, amo si City Councilor Rex Marcos Sarabia. Ang gasinig naging patawag na unang committee investigation, nagkangtanan sa privilege speech ni City Councilor Romel Duron na parte sa paggamit mula sa mga salakyan sa Iloilo City government kung ano bala ang mga proseso nga ginasunod. Wala man sa mag-mention abig specific to kay City Councilor Shin Marie Mabilog, kay Liga President Irene Ong, basta ginkuan lang no, gin-generalize lang kung ano abi mga proseso sini sa paggamit sa mga salakyan sa gobyerno ilabigit ang city government ina kon tagwa na sang office hours like alas 5 tob-tob magabi kag Sabado kag Linggo kon holiday katupang Josel. Kasi ning nabitan nga committee investigation ginplastar anay sang chairman kun ano gibalaan ang mga foundation sini dira kun ano ang paggamit sang salakyan nga sang Iloilo City government pwede bala madala sa balay nila, pwede bala gamiton ini kun ini sila ang mag kadto sa metayan, pwede bala gamiton ini kun mag ano sila magdayaw sa Rayna sa pista. So isa ini sa mga ginpamangkot kahapon parang paisabdisar una kung ano bala ang mga nagkabagay sini nga mga requirements ang gininvitar sa sining nabitan nga committee hearing amo ang representative balin sa General Services Office sa Iloilo City, ang representative sa DILG Iloilo City, ang representative balin sa Department of Budget and Management, kag ang representative balin sa Commission on Audit Katropang Josel. Amo ni sila kaina ako ang kahapon ang nagtambong na resource person na sining nabitan nga committee investigation sa fourth floor sang legislative building Katropang Josel. Nang ang una nga hugnat sang pamangkot bala ano ang mga requirements? Pwede bala madala ang salakyan? Pwede bala sa guwa na sa office hours? Pwede bala magamit ini sa guwa na sa office hours? Pwede bala magamit holiday, Sunday, kag Saturday? Isa sa mga nagsabat si Katropang Josel, amo ang representative balin sa General Services Office. Kay gali, hindi lang na yung siling for example na ang salakyan gin MR o kon gin memorandum receipt ini gin assign abi sa vice mayor kiti gin ako man ni vice mayor Lablab Marundang ang sinakyan nga gigamit ni City Councilor Sien Marie Mabilog ang na-assign siya katropang Josel. Ang iyang pag-insindi sini, ngayon kung mo na-assign siya, siya man niya ang ma-approve sa trip ticket. So ginatag ini sa taga General Services Office na hindi gali amuin na ang proseso. Number one, ang mga salakyan na gin-assign, including ang mga salakyan sa mga city councilors na gin-assign sa ila, dapat gali nga ibilin mo na ya sa City Hall. Kaya man ang ila sining nga parking area o kung ang ila sining nga garahe, nga gin-designar, abi, dira, kuno sa, dira sa may GSIS building, bila?
0: So kung na mo may parking space ang tanan niya mga government-issued vehicle, labi na sa mga councilors katropang Tibor?
1: May ara kag ang including kay mayor na lagi na gamit kag nabalik gigila ina ya pagkatapos nga madulong si mayor sa ilang baray o kung sa diin tong iya kanadtuan mabalik gina niya sa City Hall. Pero ang iba niya nga masalakyan pareho abis na sa mga pareho abis ang city councilors dito rin siya na parking niya sa ano nagrahi sa GSIS building sa tabok lang sang City Hall katapang Josel. Now, pwede ba rin magamit? Pwede ba rin magamit bisan dua na sa office hours kag holiday kag Sunday? Sino sa taga-GSO? Pwede, basta may arang at ticket. Sino mapirma? Isa lang gali siya nagsubong katropang Diyos, siya nagkapirma. Sa mm-hmm. Assignment na sa Vice Mayor, isa lang diya po na mapirma siya sa trip ticket. Ang mapirma siya, amo ya ang City Administrator nga muna ang nag-representar sa alkalde katropang Josel.
0: City Administrator na sinusubong how?
1: Si Gan, si Milchor Tanla.
0: Si Choi. Okay, so makapirma lang yeah. Si Choi, si Mr. Milchor Tan.
1: Oo.
0: Okay.
1: Abi natagan ang mga konsyales. Kasi ang ila pag-itindi yan kung kasi no, to na-assign iyang mga salakyan. Kag-hulamon sa isa pagid, ang gin-assignan siya na akong gin-assign sina sa city government ng mga salakyan, siya yung mapirma, hindi galiya muna.
0: Dali lang. Butang balon, huwag kahibalo ang mga konsihalis na nga nagagamit sa salakyan. That includes Councilor Sien Marie Mabilog, that includes the Vice Mayor. Sang proseso nga gin-lay down sang Department of Interior and Local Government as to the usage of a public vehicle that it should be coupled always sang trip ticket. Number two, nga ang magapirma sang trip ticket should be the mayor concerned or the local chief executive or his or her duly authorized representative?
1: Nabalaan nila nga may trip ticket. Pero ang mapirma, gali iya, amo ang city administrator.
0: Why sila kay balo sina? Why sila kahibalo?
1: Hello, natagan sila kahapon.
0: Ay, dali lang. Why sila kahibalo? Ano sila? Kung sa mga... Why sila ka... Nagpungko silang mga konsihal kag Vice Mayor. Why sila ka-intindi sang proseso kung paano sila magtrabaho katropang Tibor? May latest issue once ang Department of Interior and Local Government. Hindi kita ka-intindi kag why kita kahibalo kung nabasa nila ini because they should know kung anong pagsulundan sang departamento sa idalom sila. Dapat kaibalo sila sinikatropa Tibor. Kaibalo, ganun makatapos sa media ang may isuwan sang Department of Interior Local Government, partidera, nga dapat it should be coupled with trip ticket and that authorized person to sign the trip ticket. Number one, dira, mayor or his or her duly authorized representative just like that of the city or municipal or provincial administrator or if not, the general services officer, commonly katropa Tibor.
1: Natagan sila kahapon sa mag-representar ini sa taga General Services Office. Ikadwa.
0: Dali lang. Klaruhon ko gid na. Kay kun wala sila ka-intindi sa nikatropang Tibor, ano sila alipungoy? Dapat nila nimintindihan. Kay balugan ni kita, katapo lang kita sa media, we're not even under the Department of Interior Local Government directly. But nag-follow kita sa mga issuances nila para sa pagpanilag kung bala ka-intindi kag nagasunod ang aton sa nga mga ahinsa or ang mga public officials ta sa idalom sa Department of Interior Local Government. Kay balo na laban-laban police, kay balo sina laban-laban taga Bureau of Fire, kay balo sina ang taga Bureau of Jail Management and Pedology and all local government units concerned katropa Tibor. Highly urbanized city ang aton sa nga syudad, Iloilo City. We are claiming to be Now, manog agaw sang Queen City of the South ya titulo, kita direng sentro sang edukasyon sa bilog sininga Visayas and Mindanao, ang Iloilo. That's why nga ti premier city kita. We have West Visayas State University, we have University of the Philippines and the Visayas, we have ISAT University, government schools na, mga premier schools sa Pilipinas, sina Katropa Tibor, nga ang mga board passers dira, ang mga naka-eskwila, sina dira ang mga eskwilahan, mga maalam, kahit hindi man sila ka-graduate, kundi sila maalam, pagkatapos, why sila kahibalo, kahuluya para sila, sininga mga professor sina sa kolehiyo magamon na Katropa Tibor, why sila kinchende sang very issue once sang departamento kung sa din na paidalom sila?
1: Naisindihan nila ang trip ticket. Ang process lang galing kung sino mapirma. Galing kay si Kuang Gitoya, ang city administrator ya, sa bahay niya sang city hall. Ang si city administrator Milchortan, galing mapirma sina Katropang Josel.
0: The ignorance of law excuses no one and we cannot understand di ta kinchende sina. Bangod kay sila, mga konsihales, you ought to know your basic responsibilities under the law, under the constitution, and under the rules nga ginahimo. Diba si Wai sila kinchindi pa sinakon nga anag konsihal sila kung anong trabaho nila bilang konsihal or bilang vice mayor, Katropa Tibor?
1: Ito yung bal nila, naging practice ko rin sa unabla.
0: Oh, hindi. Amo nang hambal nga... Sang chimpo ni Marcos to nangawat siya. Di ba? Ang akusasyon siya, damo ganin na bawi. Di pagkatapos, why kay mo gali kahibalo? Nga nga mo nangihimo, pagpangawat ina, Katropa Tibor. That is not an excuse. Because we have this, what we call as, regulasyon nga nagasiling, ignorance of the law. Excuses no one. Kahuluya ina para iya sa public official, Katropa Tibor. Nga dapat gintunan niya kung ano mga pagsulundan sang iya opisina, responsibilidad niya basic. Number two, pagsulundan sa opisina, base sa responsibilidad. Kaya pagsulundan sa departamento sang gobyerno, nga nag-supervise sa ila, Katropa Tibor. Ahay. Ahay. Abi ko sang una, patay lang ginahambalan ta sang ahay. Subong ti, mahambal kita sa mga konsihal, konsen nga nag-ako, ay kahibalo sina. Ahay, pobre espiritu man.
1: Ang sabat naman sa pamangkot nga ti pwede ba naman nagdadala ng sanakyan bin assign sa amo niya pagkatumis barangay abi magdaya utos barangay.
0: Sino nga konsihal na mangkot sina bila ti baya
1: tanan daw alos sila man tanan kay ti siyempre may mga banda kami mga ginassignan sang sanakyan.
0: Inungo na yan nga classic pamangkot kay Katropa Tibor, we're not speaking about the person, we're speaking about the action ha. Inungo na yung klase kapamangkot niya, ti pwede na mo na badala sa barangay, bilangguan niya Katropa Tibor. Ha?
1: Yung sabat.
0: Oh my God. Sabat, bukay, Tibor, boards, bukay na kung matubangan mo. Why ka pakinchin? Ay, Diyos ko. Ang ibanda kung, ay, dodira na lang nagmalams kung siya. Why pakinchin de sa regulasyon pariyos na? Tani na mangkot man. Ay, nano na lang ni Katropa Tibor nga pangabuhin nga aton man. Kahuluya.
1: Yung sabat sang Commission on Audit,
0: Pero ti may konsihal nga namang court kin sinahaw, kung pwede lang madalas barangay?
1: Oh, no, ano sa nan, himo sila Katropang Yosel.
0: Diyos ko, Diyos ko. Why good ti may nakainchindi sila, damo, Diyos ko.
1: Yung sabat sang COA, representative, nga kung ang sanakyan nga ina, pwede na madala pagkatapos sabi sa office hours, or holiday and Sunday, ina, may kang tanan, sa ila sining official functions kag may trip ticket ti ang pamangkot nila ti paano ma-define ang official function
0: at pati pa naman amuna i-define Katropa Tibor ano sila mga grade 1 mahambal nga okay class please listen our lesson for today is addition is dugang sampaw. Ah, di ba? Mambal nga, ang addition ta is just like 1 plus 1, ang isa dugangan mo sang isa equals 2. Amo lang na naintindihan sa ibang tama konsihal?
1: Sorry, kahapon ang pagpatag sang mga research person nga gininbitar. Kasi ning una pa lang nga ginpatawag.
0: Sino? Dali lang bala, Katropa Tibor kay daw naumol-umol kita sini ah. Sino mga konsyal present dito, Katropati Bor? Tanan sila, toto? Bebe.
1: Si City Councilor Nini de Liliana.
0: Dahil lang.
1: Sabi sa pamangkot.
0: De Liliana. Ikaduha?
1: Si Saldivar.
0: Saldivar. Sino pa?
1: Si Sid Marie Mabilog.
0: Mabilog.
1: Mandri Malabor.
0: Malabor.
1: Vice Mayor Labla Barunda.
0: Barunda.
1: Kagtiyan mo ng chairman, no? Si City Councilor Rex Marcos Arabia.
0: Okay. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anum. Lima ka konsihal, kag ang vice mayor. Sinugit specifically sin nag-raise ang question niya, ti pwede namon madala ina sa barangay?
1: Ang bukal, si Tika, pang gandapang Josel, gapmangkot, sinamon si Nini de Liliana, si Tika, si Lord de Liliana.
0: Okay. Amon isa na mangkot, no, pwede madala sa barangay. Sino naman naghambal nga, why kami kahibalong, city administrator, gali mapirma? Isang trip
1: ticket? Isang ulihin na katapang Josel. Tidak halos pa sila tanay. Nga mo nang amunabi, no? Ang ila sa nga naatagan sila nga ang trip ticket gali dapat nga pirmado sang city administrator katapang Josel.
0: Dali lang. In short, si Nini de Liliana way kay balong city administrator ga pirma sa trip ticket. Si Saldivar way kay balong city administrator dapat or representative of the mayor ang mapirma sa trip ticket. Si Sen Marie Mabilog, way man kay Balosin eh. Si Mandri Malabor, way man kay Balosin eh. Si Councilor Rex Arabias, chairman sang committee, way man. Si Vice Mayor Barunda, way man kay Balosin eh, Katropatibor.
1: Kaya pag dumdumin lang yan, kumunga na asay na silang salakyan, sila na iya ang ma-issue o kung ma-approve sang trip ticket.
0: May latest issue one si Secretary John Vic Rimulya. Why ginti may nakabuka dito? Ara ang kopya ko katropang Alex, sabi sa sagwa mo. Ang issue one sa DILG 2026, guidelines sa paggamit sa salakyan or prohibition of usage of vehicle, government vehicle, during Saturdays, Sundays, and holidays. Nga, hindi pwede gamiton ining mga salakyan except kon ang imo sininga kadtuan is related to your official function. Parios abi ginimbitar ikaw to represent your office sa isa ka official event. Madayaw ikaw da karon sang Reyna, makuruna ikaw sang Reyna, but it should be through proper channel. Pagkatapos, gamiton mo kay may consultative meeting ikaw sa barangay. Amo nang ibutang mo strip ticket kag ibutang to sa mayor's office and the mayor's office amo ang madelegate somebody kung sino papirmahon niya da because ang obligasyon niya na lies with the mayor's office kag siya ang madelegate kung sinong papirmahon niya, the city administrator, the GSO officer, or whomever man i-delegate niya, but most likely, amuning duha, Katropa Tibor, ara na sa DILG memorandum circular. Why sila kabaton kagkabasa sina?
1: Sila kay daw kapon ang isla natagan sini Katropang Diyos. Sila, ari ba na ang pagpaatag kapon sa hindi padala sini representative sa General Services Office kay parang natagan sila, may kang tanan sini sang issue one sang kag mag-approve sang trip ticket kada pang Josel.
2: Tama. Sa garay, sa natong pinag-located sa GSLS area.
3: Yung mga offices na ginagalaan.
2: As far as I know, wala. O hindi, sir, kumingin na office nga ginadala nila yan.
3: I mean, hindi lang ba sa elected official, sa appointment or sa mga department heads or persons na tasked with sa vehicle pala na ila accountability or naka-PAR sa ila. Would like to ask if suggest mo, sir, kung may idea, you have
2: as far as the GSO is concerned, we have given a range of the some other offices in the
4: As long as na-consider siya ng official, kung sa inyong interpretation, sir, is that's an official, it's for you to justify, man.
5: Is from other parts of the country. So, pwede ko na sila pasakyon or pwede ko na ipadala ang salakyan kay most likely malibot na sila sa different offices for benchmarking. Kay gamay ba lang din siya doon na salakyan na ginapahatan sa sila.
6: Correct. Agree.
7: We go back again to official function.
6: Correct. Chakto. Si Ma'am, as a chair, what makakita?
8: The issue, I think, is the delineation between the official function and the ceremonial function of the members of the

0: mission and purpose, clearly stated destinations and the specific purpose of the official travel. Amo nang unod, Katropa Tibor, sang trip ticket. Now, ang pamangkot naman kon sino ang ma-issue sang trip ticket, Katropa Tibor. Nabutang man ini, actually, ang trip ticket must be prepared and must be it is signed by the head of office or the authorized approving officer. In this case, the approving officer is the mayor. Konsa LGU, mayor or his or her duly designated officer, such as the administrator, municipal, provincial, or city, or the general services officer. Ang pamangkot sini, kung authorized o kung hindi, who will determine that, Katropa Tibor? Basic question that dapat nga matagan sila kung wala pa sila matagan kay base kung naglalaya sila sa paturya. Ang mag-determine sina kung official trip ina o kung hindi is the one who approved the trip ticket. Sino dapat mag-approve sang trip ticket? It should be the head of office, which is the mayor, the chief executive. In that case, Katropa Tibor, nga asa ano ini nasandig? Nasandig pagid ini, Katropa Tibor, sa latest issue 1 sang DILG, Memorandum Circular Number 2026-011, dated February 6, 2026, subject prohibition on the use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays except for official functions. Now, ang pamangkot sini, kung Sunday sin o ang covered sini, Katropa Tibor. Number one, all provincial, city, municipal, barangay, elected, and appointed officials. Tama ka klaro, Katropa Tibor, ngang tanan nga provincial, city, municipal, barangay, elected officials, even appointed officials, they should secure trip tickets especially during Saturdays, Sundays, and holidays kung gamito nila ang government vehicle pero related to their official functions. Ang nabutang dara related to their official functions. Nagpulungko na sila, nagbulukay ng ila sining atubangan, Katropa Tibor, napiskan na itbukay. Pagkatapos, why is like in 10 days? Latest ining issue 1 sa DILJ, Katropa Tibor, ho?
1: Lords? Kapon, Katropa Tibor, sila wala, amot to kahapon, ba na magdugay ang committee hearing? Kay, kita mo na mangkoto si City Councilor Sarabia kung anong definition abi sang official function. Tapos, si City Councilor Romil Duronia, hindi wala man siya sa may tugda kasi ati ako niya ganagin balik ko ng sarakyan kuya kay Budlay siya madakpan ta. Okay, wala na po dito madakpan.
0: Pareos man na ako ng kabutig. Pareos man na ako ng kabutig. Ang butig, magapabilin nga hindi butig kon hindi ka madakpan. Ari ho, Katropa Tibor, under the COA Circular 75-6, trip tickets for official government travel must be duly authorized and approved by the designated officials to ensure the prudent use of resources. The exact designated authority depends on the specific agency or local government. For local government units, Katropa Tibor, the local chief executive, the provincial governor, city mayor, or municipal mayor, or the delegated general services officer or the administrator, amo na ang ma-issue sang trip ticket, Katropa Tibor. Budlay gid intindihon ina. Why is nakabasa sini, Katropa Tibor? Ang hambal ni Ethel Buba, Google is free, IGMG mo yan. Kay balok ako na nung tawag sang IGMG, anong botang balon siya na Katropa Tibor ni Ethel Buba? Ginhambalan gani sa ginmatsagan nga buba, kiti buba sa kay babae, kung lalaki, bubo mo. Pero kay chindi si Ethel Buba, nga kung naglalaki, naghimo nga Ethel Bubo, ha? Nga ti IGMG mo lang yan. Kay balok ako na nung botang balon sa IGMG, i-Google mo G-E-G-O. Katropa Tibor?
1: Ang sunod nga hearing, na napangayuan, abi isang committee, ang DILG, ang COA, DBM, Department of Budget and Management, isang definition, gini asang ano ba na, isang official function. Ano gini ba ng official function? Ano, piti,
0: Tibor, Tibor, kaari lang katropa Tibor, ha? If we speak about as long as it is related to your official function, if you are not the approving authority, let the approving authority decide kung bala ina part of the official function. Just like that, dari lang sa aton si istasyon, mambal nga, is makadto ko to sa Santa Barbara kay makover ako sang Independence Day celebration, 8 o'clock in the morning. So ako ma-determine as the approving authority kung bala ina newsworthy and related to your function as a journalist, Katropa Tibor, or a broadcaster. Tikon hindi ko na pag-aprobahan, do you think I have also a reason? Posible may ara, mahambal nga hindi, may deployment kita dito. Pero mahambal, part ina sa official function mo. Diba? Kung part ina sa official function mo, ang nag-determine si Nadira, para makapanghinaw sila sa responsibilidad, itulod nila sa approving authority because the approving authority ang isa sang mga mag-determine dira kung part ina sang ila official function. Budlay gid intindihon ina, kinanglan pa nila sini hungiton Katropa Tibor. Pila na ka termino dira sinini Dilaliana, this is his second term, Katropa Tibor. Si Alan Saldivar, masyam na katuig. Ang siyam katuig, ina Katropa Tibor, gapisik na ng bukay sa tubangan mo. Si Jean Marie Mabilog, halin sa pagka-SK, hasta ang nagkonsihal, why ka pakinchen din ini, bo Diyos ko, na ano man timo nga, din timo na graduate nga. Si Mandri Malabor, returnee ini. Oh. Si Labla Barunda, nakagikonsihal, nag-vice mayor, subong wala pagkikinchende ini. Ay, Diyos ko ah. Si Councilor Sarabia Abogado ini. Why man sa kinchende, Katropa Tibor? Ahay. Ahay. Ti ano ganing pangamuyo sang... Ano ganing niya? Sang babaylan si na Katropa Tibor para magpanumbalik ang mga naglalayas kuno nga espiritu or sang paturyabla. Ano ganing? May pangamuyo ng babaylan mo? Barge?
1: Nalipat ako doon pag Josel sa ilan siya naga-orasyon ko na no, ah. Sige mo na, sa sunod.
0: Ang orasyon ko no, Puria, Puria, Sikolor, Sikolorum. Ang nag-alalapok kag nagtalala nga ma-espiritu, pabalika sa iya ko galingon. Ah, dayon masaot ang babaylan, Katropa Tibor, kag magpatik sang buli sang kalalaw. Sikolor, Sikolora, Sikolorum. Magbalalik ang naglalayas nga mga espiritu sa ila ka galingon. Damon ako no?
1: Dali ay pa sa schedule kung ano, kung saan ako pang Josel ang ano, ang masunod nga hearing sa Blue Ribbon Committee. Kay daw nag-uot sa muna, bingak pa nang sa muna nga isyo nga magaling na ang mga ang proseso.
0: Ti daw nalipatan nila mayor nga isyo dere, mayor ang isyo na Katropa Tibor. May trip ticket ato ang ginhimo ni Councilor Sien Marie Mabilog.
1: Wala pa malabutan kayo pang Josel, kaya tingin sa anay ang mga foundation, particular abi sa proseso kung paano ang pag mangiligal.
0: Kung na mo, gin-assume ni Vice Mayor Labla Barunda nga she is authorized sa paggamit sa salakyan without the consent of the approving authority. Kaway sa kahibalong approving authority gali sa local government unit is the mayor, city mayor in this case, or her duly authorized representative such as the GSO officer or the city administrator. Why sa kaintindi si na Katropa Tibor?
1: Kaya muna ko no, alin sa una, pagpungkong yun, muna nabi ang naandan. Sa paggamit abis ang salakyan.
0: Why manti? Why manti may nanguruting kahapon to, mama? Kruruting. Ha? Dungan kun din ka man nagtalang balik ka abis sa sa imuli na yasan. Why man? Why man? Mama, kruruting. Dungan-dungan nga nagtalang, ha? Balik ka sa imo gin halinan sa lawas nga imong way ginbalikan. Way gid ti menaga mo na kruting. Way gid, way gid.
1: Pero na gid na taga ni nakapon mo to pag hambal sang taga di iso nga
0: ano gani?
1: Tanan nga masalaki ang gid asay.
0: Oo, ano gani hambal ni nanay mo si imo sina kon daw hong-hong ka. Sila niya nano kan tagban espirito.
1: At least atakan sila ka pagkatapang Diyosel ah.
0: Daw layo man tong lupok sang missile sa Iraq ya, sa Iran yang inaway kag Israel. Kay ti kun didto ka tani pareho sabi kay sino gani mga toto sa Israel ah, toto migota didto sa Israel. May kilala man ta didto sa kay Jenny Halyorina kay Marilo Colacion na toto sa may Lebanon. May na-interview na to ni. Kung sila guro mahambal ba, huwag ko kadumdum na gano'n natagban ko espiritu kay hanggad-hanggad ta nalupok niya mo. Di anong naglupok dara sa City Hall nga natagban sa nakispiritu? Huwag sa nakintindi sa nakatropatibor?
1: Pasi ko lang siguro, maano ba na, kung ano siguro makakita sang mag-uba lang nga issuance.
0: No. Sang, ikaw kahibalo kasi na may issuances.
1: DILD.
0: Ikaw kay Balos, yun ha, may issuances ang COA, may issuances ang DILD just to the usage of government vehicle. Hindi kaya konsihal. Tinagpungko sila, doon pariyos na nagpahuya-huya sila kahapon ka tropa Tibor. Ahay. Why man gayumi yung home si Mr. Oscar Lim? Nahambal nga, ahay. Tinagkonsihal pa ka mo?
1: Wala siya kahapon. Ang yan ang ginpadalang representative kaya kahapon na daw na na corner magaling ka po ng yasin pa lang representative kasi ang pamangkot ya daw pamangkot la bala nga may mga bagay nga kung pwede o kung hindi may bagay nga pwede bala mo ni
0: ay kasimple eh, sinasabton are ako na lang masabat sinasang pamangkot nila ha? Hindi ko ya konsihal are na lang leave it to the approving authority kung pasugtan niya kung hindi because isa sila sang may ara dapat sang dako nga hibalo kon ang imo paggamit sa salakyan is related to your official function o kon hindi period exclamation point why na period na may exclamation point pa katropa Tibor
1: tiyo ay kung pasugtan mayor kati kagapati ang mayor kag o kung sila madang representative yang legal ng kag may kangtanan sila official functions pirma na iya sang authorized mayor eh kung hindi ti hambal sa taga DBM di pwede bang kamong kacharge inyo sinasili niya nga kuwana nga travel allowance
0: Oo, may rata sila eh. May rata sila eh. Tani namang court sila. Di ba may auditor kita dara sa City Hall? Di ba may auditor kita dara? Or, hindi gani, duluplaan mo lang gani nila labot pa gani pangughad nila to sa opisina ni City Administrator kung huya sila to magkadto kay Mayor Raisa Trenas. Mahambal mo lang sila to kay Choi. Choi, pwede ni. Oh, di ba la?
1: Pagkakapos so, sila malapit ba lang, panahog ka lang to sa piyak ka building, sa kakarmantan sa piyak. Galing kiti, magkakapos siguro sinisang mga kumbala, may mga kumbala, may makabig ba lang natin, may faksyon nga rin sa piyak ni, nga grupo, piyak ni, amunin nga grupo. Amunin ba lang, siguro ba si kung nagkalangalang man sila kanta pang Diyosel, manakon nga nga daw natabo ini ang palamakutanon, parte sa paggamit sa silakyan nga dapat gali, ang magapirma giya sang certificate amo iya ang mayor o kon ang iya sining nga gidesignar nga authorized representative katropa Diyosel.
0: Ay, kon magamo ini ang composition sa ato sining nga konseho katropa Tibor do not expect more. Do not expect more. Ahay. Ahay. Pangamo yo ini bakli na lang to ka bagong na no bin binditahan nga kandila sa Our Lady of Candle Parish Blood sa Katedral Katropa Tibor. Sindi na ito kandila sa ila sa nangyay kandilaryo ito Katropa Tibor. Ambal nga kabay pa kon mo, ang tanan niya espiritu kung mo nagtalalang, kung mo magbalik na sa lawas nga linayasan.
1: Ang ka balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium B3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang P.D. Boris Tibor Morales, XFM News.
0: And there you are ang report ni Katropa Tibor. You know, ladies and gentlemen, primarily, if you are into a certain job or position, you ought to understand your basic responsibilities and all the rules, guidelines, issuances, laws, and the provision of the constitutions that defines your basic duties and responsibilities and all issuances pertaining to your official function and usage of government-owned property. Dapat kahibalo kasi na. Pinaka-basic ina. Buta malo sini, you were elected vice mayor, you don't know what to do. Katro pang Alex, you were elected councilors, you don't know what to do. Pagkatapos sa home, haumon mo na lang. Pagkatapos may tao, to karon nga nangihi sa plaza, dakpon mo. For vagrancy. Mahambalaway kukmaan, hindi gali pwede pangihi. Di, because niya may puno kakawi, pwede kuk pangihi. Hambalan sa police nga ignorance of law excuses no one. How about our very honorable councilors? This is not ignorance of the law. Hindi na pagka-ignorante sang kasuguanta. Nga mataas ang aton pagkabig sa aton sinima konsyal than the ordinary citizens. Because you have the mandate to represent the people of your or your constituency. Paano nyo ma-representar ang inyo constituency kung kamo mismo gani, why can't chindi sa mga pagsulundan sang inyo talatapan? Sang inyo sininga opisina or ahensya? Pinakasimple ina nga pag-explicar na natun. Ano pang pinakasimple nga explanations, dira? Do ay nakita siguro sa may magamit sinedra, pero ang basic issue is this. May nakitaan nga salakyan nga Domingo nga ara sa mall. Apamangkot may trip ticket o kon wala. Wala pa nila ini mapamangkot. That's the very issue right now. Why pa nila ini matusmugan? Why pa nila inilinabugay nga klase ka palamagutano? Because ang palamagutano is very basic. Ang ginapamangkot nyo, mga honorable councilors and honorable vice mayor, makitaan mo ina sa tanan nga mga issuances sang commission on audit, makitaan mo ina sa issuances sang civil service commission, makitaan mo ina sa issuances sang Department of Interior and Local Government. Ha? Ara na ina dira tanan. So kinanglan nyo pa bala ini ipamangkot? Because these are readily available, hard copy or soft copy. Magambag ka soft copy, i-IGMG mo lang yan, i-Google mo yan, GEGO. Ara lang na sa Google. Ha? Ang tanan nga mga issuances, ara na sa website or if not sa Facebook page sang Department of Interior and Local Government, ara na sa website or sa Facebook page sang Commission on Audit, ara na sa website and sa Facebook page sang Civil Service Commission. Ladies and gentlemen, amo na nga gintaas ta ang ila, ang pagtanaw naton sa ila because they are representing us. They are representing their constituents. Again, ha? Sa maathag kang malulu nga hambal, paano nyo irepresentar ang inyo mga constituents diri sa siyudad sang Iloilo kung wala gani kamu kaintyende sang pagsulundan sang ahensya kung sa diin kamu napaidalum? Amo na pinakasimple. Anong tawag ta sa ila, abi? Sa mga gintan-aw ta nga mas mataas tani sa aton. Nga, wala gali kaintyende sang ila dapat himuon. Sa simple nga pag-secure sang trip ticket, kag pagpapirma sang trip ticket sa authorized person. Sino ang authorized person? Why kamo kahibalo, bo Diyos ko? Hambal sang mga malam sa una, totoo, inday. Bukay na sila niyang atubangan mo, napiska na naway ka pa kainchende. Ha? Ano ka sila niya natagban espiritu? Okay lang kung tani na ako natagban espiritu, kabag ulan na batakan, dungan, kag nagbalalik ang espiritu, kag sampaturian niya. kaminchen diyan ta pasinsyahala na natagbaan espiritu. Ginpabataan ka na ginpabataka na mo na dungan kahapon lang sila niya. Ti subong ko umpisa pa lang na. Pero ti bo Diyos ko, dugay-dugay na kamo. Dabukay na gani ang iban nga to, party sa atubangan niyo guro. Why pa mo kinchindi sina? Because that is a basic obligation of an elected public official to know kung ano nabutang na sa DILG mga issuances ng Department of Interior Local Government related to your duties and responsibilities or functions as a councilor, as a vice mayor, pati ang paggamit, pag-dispose, pag-procure sang properties using government funds. Ara na da na butang. Tingaway nyo ginhibalo inihaw. Way gig ka mo magpulo pamangkot sini. Kaintindi gani sini ang mga tao nga ginarepresentahan ninyo. You are supposed to be the representative of your constituents. Kaintinding iban sini. Nga hindi sila konsihal. Hindi mga honorable members of the honorable sangguni ang panlunsod. Kamu pa nga representante? Di anong tawag sang representante mo ay kaintindi? Sang basic guidelines on, on procurement, on usage of government property such as government vehicle. Ha? Naintindihan nila nga may trip ticket. When you get ginihibalo kung sinong approving authority sa trip tickets nga ini. Ha? Timahambal nga ti, tanan kami, wadan ka mo konsihal, butang tabi, eh disiplinahon sila DILG, wadan ka mo konsihal, we don't care. Ha? Di ba? Because ignorance of law excuses no one. Dakop tagani ang tao gahaboy lang basura sa hindi insaktong halabuyan. Dakop taganing tao gapangihi lang sa higad-higad nga may ara sang prohibisyon. Dakop tagani ang tao da karon nga maribet lang kon kay isang ginabitbit ya sini nga ramo sa plaza. Di ba? Dakop talang gani na kung kaysa ang driver sa salakyan nga nagpadulog ang pasahiro niya sa hindi dapat dulugan. Ha? Kay gaayo gid ang pasahiro niya sa matter of consideration. Tama konsihal ta pa nga ginbutang ta sila sa mataas nga posisyon kay ginatan-aw ta nga mas masangkad ang ila pag-intindi because they have the vast resources of the city to know sang ila basic responsibilities kag ang mga issuances sang mga departamento sang gobyerno kung sa diin may ara sila obligasyon. Ay Diyos ko ah. Duman luslus man ang akon brief nga lagak ba? Ambal sang kilala ko sila niya. Duman bugto tiranti sang brako sang ugtas mag-amusin eh. Do you still have the guts? Ano ay mangkamumuhiya sinatawagang among sa mga constituents, sa mga honorable councilors? Ladies and gentlemen, basi tawagon ka mga lipong nga mga konsihal kag miyembro sa sangunayang panlunsod. Masakit ina. Ha? Masakit ina. Pero what you have displayed sa committee hearing kahapon is even, ha? Maghambal kita nga daw natagban ka mo espiritu is not really that appropriate. Do hindi pa gani na insakto, kulang pa na. Hindi pa na superlative sang pag-describe sang inyo sininga nangin actuations and performance and comprehension kahapon sang inyo nga mga responsibilidad nga dapat tuman. Ay, Diyos ko, ah. Ayun, na lang, ah. Kuluya, ha? Why not a tiyempo sa ito? Sini nga pagparagad sa kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning, idara sa Mandoriao. Kay Ruina Espilio Manuel, good morning, sir. I am listening to your program always and number one fan mo. You're the best, ha? And more power to your program, sir. Thank you. Sa kay Ruena Espilio Manuel. Salamat sa pagpamati, dari sa XFM. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparaga, this turbo time, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before and loving, para magpagsik aton lawas, magbalik aton gana sa aton obligasyon sa ato sa ringa partner. Ha? Ang turbo dietary supplement for men may maka kaglawo waska, nagapanami pa sang blood circulation. Mabakali ni sa mga suki ninyo sa mga butika kag pharmacy kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Euro Street at ubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka mo da kabakal. Or sa inyo sininga lugar kung wala ini mga branches sa mga drugstores ngayon ni, sa suki nyo mga butika, pamangkot lang ka mo dara sang Turbo Dietary Supplement for Men or if not, anuman nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Why not at siyempre sa ato sa ringa pagparagad sa technical side upod ta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Salamat gid sa inyong pagpamati sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Ma'am, thank you ha for listening. Kag salamat gid gali ha, in behalf sa kay Osh and the entire family. Thank you very much for the thoughtfulness. Thank you very much for everything. Ha? Salamat, salamat gid Ma'am. Ha? May your tribe increase and may God bless you more. Again, para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
6: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Blaney? Nga hinali ako nakabatsyag sa katalagman? Nakabatsyag ako sa katalagman sa kamot ni Victor? Subong, nga nasalapuan na niya ang manggad. Posible, nga pinsaro niya, nga patyo na ako. Agud masulo niya ang isa kabaol nga bulawan. Hindi mahimo. Kinanglan nga maunahan ko siya. Ang piko, uyatan ko sa hugot. Kag ilampo siya baga. Karon na.
1: Nga ang ginampusan mo ko sa piko sa baga.
0: Nakaibalo ako. Nga mo ining ginapaminsar mo. Gani kinunahan ko nila ikaw.
1: Ma, nagsala ka, Meg. Nagsala ka.
0: Hindi nila magbutig.
1: Nagasugit ako sa matuod, Meg. Gani maluhoy ka. Hindi pagpatayo na nga naman nga ginaplano mo nga buhaton sa akon. Maluhoy ka, Meg. Bisan maglaban ka pa kuha sa mga bulawan, okay na niya sa akon. Hindi lang ko pagpatya. Hindi, Meg. Nagapakitluhoy ko sa imo.
0: Ha?

0: Natumba siya mismo sa buhok. Wala na siyang problema. Magapabilin siya nga malubong diri, tub-tub sa katubtuban. Sorry. Sorry ka na lang, Meg. Nakahibalo ako. Ngagin hinulsulan mo. Ngagin upod-upod mo ba ako sa pagkutkot sining mga bulawan? Apang wala ka na sa may mahimo. Kay matapos kong mapasaka ang baol nga nasudlan sa bulawan, ibalik ko tabon sa imo ang duta nga nakutkot naton.
1: Dapat kong tani. Matauhay ng kabuhay ko. Tugod madamo na ako sang nabakal ng mga propiedad. Kag nagakabuhay na sa masulhay, kag hamungaya. Abang, daw tutub sa no. Ngayon di ako makaangkon sang kalinong. Madulom na. Kag nagapahuway na si Verna sa amon kwarto, diri sa farmhouse. Apang ako, hindi mapahamtang

0: ¿Víctor? Gente, viene a la jugada en blanco, saco un panoloc. Víctor, patay ka na! Madugay na kaging kaon sa mga ulo ng lawas mo. Dito sa buho, nagitlubgan ko sa imo. Patay ka na! Ginpatay ko na ikaw!
1: Ginpatay mo si Víctor?
0: Ba! Verna? Nanaari ka! Ano ginabuhat mo dre?
1: Ang pamangkot ko mong sagta!
0: Kwan!
2: Ginhimo-himo mo lang gali ang istorya. Bahin sa kamatayon sang abyan mo? Kriminal ka? Hindi ko mabaton! Nga ang manggad nga ginakamasaan na doon, kabuhi galis ang abyan mo ang kabaylo?

0: Nakita mo ba lang mga buho? Gagin pahimo ko? Isa ka sa malubong dira. Kung hindi mo pagkiputo ng papa mo. Kag wala ko nagalahog. Hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo, Verna.
1: Hindi ko pagtugtan nga mataboy na.
2: Lalaki nga may kapirusa ang nawong. Kag sa iya kamot, may ginasuksok nga boxing gloves.
0: Sino ka? Paano ka nakasulod sa akong propiedad? Nga wala sang panugot.
1: Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Ang dapat mo nga buhaton, amo ang mag-ampo sa kapulisan. Kag ako ang krimen nga ginbuhat mo.
0: Kag sino ka mag-ampo sila sa akon? Ha?
2: Pa! Gingabot mong armas mo, Hildo!
0: Dari ka!
2: Hindi! Hinali mo lang ako nga ginbuton!
0: Kung sino ka man, nga pangahas ka, maghalin ka din sa sungit. Kung hindi ka gusto, nga palukpan kong ulos ang babae na ini.
2: Sapat ko, Hildo! Wala ka sa nguya! Kriminal ka! Buiyak ka!
0: Ay, mga ilaga! Ano mo sa ila? Hinali lang sila ang nag-atake sa akin!
2: Ega sana siya! Lapakan kong tigil niya!
0: Kasakit ang tigil ko ang ginlapakan mo! Verna! Haringi mo! Kinsumbag mo ako sa nawong!
3: Ari pa!
2: Natumba siya! Kag nadulaan siya sa pangalibutan! Nabuyan niyang yermas!
3: Kag dito na siya mampawan sa presinto sa kapulisan! Agsubunggid! Manawag ako sa headquarters! Kag ipahibalo ang natabo ngayon eh!
2: Mahimo ko bala mahibalan kung sino ka! Kag nga nga nakalambot ka diri sa Amon Farm!
3: Hindi na kinanglan nga makahibalo ka, ma'am! Ang malahalon! Nga naluwas ka sa patod nga kapahamakan! Paglabaw sa tanan! Mabayaran sang lalaki ngayon ay ang iyak kasalanan!
2: Kagkaroon yung nakahibalo na ako! Nga hindi siya magkangilin sa pagpatay sa akon! Handa ko nga magbulig. Mahatagan lang sang hustisya ang kamatayon sang abyan niya.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila
6: ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
8: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
6: na all-in-one.
8: Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: अमो बोला
1: ओ

Amo matuod ka, Tsuri. Kagsubong, isa naman ka misyon ng aton hatagan sang katumanan.

0: Nga man katsuri?
1: Nabatian po sa balita sa radyo kay na. Kinatudlo sang kriminal kung sa diin nalubong ang bangkay sang amigo niya. Matapos niya nga ginpatay, kaginkuha ang mga bulawan.
0: Ano ko no? Ayaw naman ko na mo sina. Sigurado nga magalinong nang iya kalag, kundiin man siya subong.

0: Hmm. Wow. Kao mo sang sudana. Ano kinaluto mo ka?
1: Ginataan nga munggo kag lang ka, ah.
0: Wow. Only rice naman ko ni karon mo. Piho, bisan dukot, wala gining karon bilin sa kaldero mo. Abi mo balaga, nagapasalamat ni ko blasay mo. Nga wala labot nga guwapa, na may pamagluto ang akon na pangasawa.
1: Hindi na lang ko bala pag-into, Anoy. Ay, liyo ko, Anoy, kuha sang yahong sudlan ko sang sudan, bi.
0: Hmm. Mga atag ka naman sa piyak, balay?
1: Oo, eh. Kabalo ka na, gid, nga best friend kami ni Honey. Nanamitan man ni siya mo.
0: Best friend ka mo? Pero kung siya ganing magluto, wala ganing isa nagahatag si mo. Pero okay lang na. Kailaw ay mo nagyapon niya pang luto. Hindi namit. Daw kulang sa panakot. Kagragaw-raw.
1: Huy, ang bakba mo ha? Mahimo kagig karon nga amo kung pakdulon ko ikaw sang luwag.
0: Bawa, apinan mo ganyang best friend mo nga ina ba? Gamay lang ayahong kuwaon ko.
1: Baw, nagapangimo naman ang bana ko sa amiga ko. Malipay naman ni karon si Hanis ihatag ko sa iya mo.

0: Wow! May libre naman kung asudan ba? Kag nag-aaso-aso pa ho?
1: Of course! Sakop ka na iya sa luto ko, Dino.
0: Thanks, good amiga, ha? Ay, dali di bala, anay. May ichika ako sa imo.
1: Hmm? Ano, ina?
0: Dahi, may nag-a-istar na dabala sa bakanti nga balay dira sa unhan na taho.
1: Ay, gali. Iti maayo, eh. Maayo na, nga damo na ta. Para bala nga sadya man.
0: Kung doy, kagwapong niyo ba na sa iyo?
1: Ikaw ha, pabalaan ka ganis ang bana mo ah.
0: Pabalo na to siya no.
1: Ano?
0: Oo day, siya gigani ang una nga nakahibalo eh. Nga nagwapuan ako sa bag-utang nga kasilingan.
1: Oh hala. Ote, okay lang sa iya nga nagwapuan ka sa lalaki nga ato?
0: Oo eh, naghambal siya gani nga gwapo gid man kunong bag-ot nga kasilingan. O galing agi.
1: Ha? Agi?
0: Oo day, agi. Mau kanugon gani ah. Kun sino pa to yung gwapo, siya pa yung agi.
1: Tingala ko nga wala man akig ang bana mo kay.
0: Wala man na yung nagapangimo ng bana kuya. Grabe gina siya nga daan ka confident nga naluya gid ako sa iya kag indi ko gid siya pagbayluhan.
1: Kabo angit gid bala sa imuhan mo.
0: Pero dai do curious ko bala sa bag-utang nga kasilingan.
1: Ha? Ay nga aman haw.
0: Do ka social sa iya ya. Daw indi siya baraghal nga klase sang agi.
1: Sino nga lang niya dai?
0: Amo na ang tukibunta nga duha.
1: Ayambot sa imo, ah. Ayaw, gali. Mapuli na ko, ah. Nahulat na ko to nila nga manyaga kami. Aray pa ko diyan nagkakutso-kutso.
0: Wala mo man nadala ang luwag, ah. Hindi to sila magutman, ah.
1: Ay, kasabot sa imo, hani, ah. Dala ka na gani. Manyaga pa kami, ah.
0: Ate, sige, ah. Buwas ko na lang iuli ang yahong mo.

0: maayo kay aga pa ko manindahan.
1: Nagasanaaw pa lang ang adlaw. Hindi pa tanto ang tawo. Kasabad ko manindahan. Nagutok ang talipapa ay. Ba? May auto nga nagdulog sa tubang sang balay. Sang bag-o na mo niya kasilingan. Ara. Nanaog ang nag-drive. Uy! Siya na sigurong ginasiling ni Honey na bag-o na mo niya kaingod ay. Hala! Kagwapo tuod sa iya ho! Taas na! Kaputi pa sa iya! Daw kuryanong iya aura! Ba! Kanugon tuod ba? Malabay na ko sa iya. Good morning! Oh! Hala! Nag-human siya! Kag naghando sa akon! Ay! Hindi man gali siya bugalon!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
12: Pusiling ENR Buhat, tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premyo. Salamat din.
11: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, las 10:47 na sa aga, kagaling oras ang buylog, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kag pteridium. Ang Vision X Plus, nagabuligman, agod nga mapabilin nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ini ang mayara sa nga lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, mga kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon gid agod nga maproteksyonan ang aton nga mata. Importante nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian tungod nga aton sa nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Kinanglanon aton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, sa TikTok o kon sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Importante nga maproteksyonan ta ang aton nga mata, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Petsa 12 na sa bulan sang Hunyo. Ikaduha sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's Friday. Biyernes na naman sa aton siling mga katropa. Pero ang Biyernes subong is pula ang kalendaryo. Bangod nga subong adlaw, ginakomemorar naton ang ika-128 Independence Day. Sa aton nga mga katropa na agapa kaina, may mga programa, may arasang flag racing. Ang nagakalainain sa ding mga local government units sa diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo in commemoration sang ika-128 Independence Day celebration mga katropa. Sirong pamangkot sini sa aton nga mga taga Palamati ika-128 Independence Day katropang Alex. Ang pamangkot naka hilway na bala kita sini katropang Alex. Sa aton sila nga mga taga Palamate, Independence Day manggane, pero ang pamangkot nila, hilway balakita. Ay te, kung lantaw naton ang isyo subong sa aton diri sa pungsod, nag-sinampaw-sampaw lang. Sa aton sila nga mga taga Palamate, di paano kita makasilinga hilway kita kaya bisan sa isyo lang. Sa isyo sa nasyonal katropang Alex, terrible ang isyo. May isyo sa korupsyon, ilabi na sa flood control scandal. May isyo parte sa agaway sang Senate presidency. Isyo subong sa Senado. So, kadamo sa mga isyo ay labot sinasaton sining mga katropa, damo pa sa mga isyo diri sa aton sa pungsod. Kaya mo nang pamangkot, hilway bala kita? Centro. Hilway kita siguro, katropang Alex, sa tinaga eh. No? Pero sa realidad siguro, Centro. Makasiling kita nga, hindi kita hilway. Hindi kita hilway sa mga isyo sa korupsyon sa aton siling mga tagpalamati. Maulano ng aton siling aga, bangod nga aga pa nagtupa ang manipis nga ulan diri sa aton sa syudad and somehow sa probinsya sa Iloilo. Nagtupa ang ulan kina pero maginot sa siling mga inoras sa katropang Alex. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga ton sila nga mga drivers, sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers. Kamusta nga ton sila nga money market, hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sila nga mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga safe ang aton sila tagsag ka mga pasahero na makalabot sa ila tagsa ka mga destinasyon. Halong kita kay ang aksidente unay kapareho sa natabo kahapon sa barangay Tinukwan sa Banuasang Dingli. Mayara sang pagkarambula sang mga salakyan ang involved SUV pick up and nadalasa ang tricycle. Resulta sang aksidente kahapon, isa ang pilason nga gindala sa ospital. Ang unang natabo katropang Alex nga nabungguan sang SUV ang nakasugata nga pickup sa barangay Tinukwan. Rason kun nga ang nagalibot ang pickup. Sa natabo nga insidente, ang pickup may nagasunod nga tricycle. Same ang direksyon halin sa Adwenyas, ang direksyon sa SUV. Opposite side naman ang pickup. Tikiron kami nagasunod katropang Alex. Ti unang na bungguan sa SUV ang pickup, nagtiyog, nadalasa ang tricycle, ang driver na ospital. Damage ang pickup, damage man ang SUV, pero pilason ang driver. Kaya mo na sila naton nga hinay-hinay lang kita, ah, mahalong kita sa pagmaneho sa salakyan. Kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tao. Kapin pa ining mga nag-motorsiklo, bala? Ah, katropang Alex, sa mga nag-motorsiklo, baw, halong gid ka mo. No? Sa aton sa mga tag-palamati. Sa aton nga mga katropa, sa mga nag-celebrar sa birthday, happy, happy birthday! Tidugang naman niya edad nyo, eh, no? And sa mga nag-celebrar sa anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nag- Iwat sang kafiestahan sa Subong Adlaw. Happy fiesta. Sa aton nga mga katropa, madamo kita sang paghatagan sang nagakaigo nga pagtamod. Update sa mga balita kag issues nga inyo ginasunod diri sa XFM Iloilo. Sa aton nga mga katropa, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sang inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sa ding mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrola Iloilo. Sa YouTube mga katropa, XFM Radyo Patrola Iloilo, i-like kag i-subscribe para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon, issues sa current events diri sa aton sa local, national kag international mga katropa. Sa mga OFWs naton, kamustang sa sitwasyon ninyo da ilabi na sa Middle East? Ah, sa aton sa ding mga katropa, no, sa mga overseas sa Filipino workers na nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application. 24/7 for as long may load ka mo, anytime, anywhere, mabatian ninyo ang XFM 100.7 Iloilo. Last just 56 sa aton oras sa mga talalupang doon nga mga balita, ang DPWH nagpagwas ang advisory kay ang halando ni flyover magapatuman sang rectification buwas. May lang kay Sabado, katropang Alex, no? Nagpagwa sang announcement ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ITTMO nga mayara sang temporary closure sang halando ni flyover. No, permila niya ginarepair ya ang halando ni flyover. Ano ni unlimited repair ang katropang Alex? Ah, walang katapusan nga rectification ang ginahimo sang taga DPWH. Nagdigad gin close Maninila sa sulod sang pilato, duwak adlaw bla. Nga way gin paagyan ang ibabaw. Ah? Di dira nga area nga daan katropang Alex, especially sa Lunes, no? Ah, sa Lunes back to normal na ang klase. Ah, kaysang pizza utso te elementarya kag high school. Centro. Pero next Monday daw halos siguro tanan na katropang Alex, no? So expect sang worse nga traffic congestion. Ah, worse nga traffic diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ang ginpagwa nga announcement sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga June 13 buwas ni Sabado. Di okay man eh, no? Okay man na katropang Alex kag sa aton sini nga matag panamati nga i-rectify o kon kay uhon, ah, i-repair ang halando ni flyover. Pero sa aton nga notisyahan, daw permi na lang niyahaw. Ano ang nagligad to nga repair? Pigado ang pag-repair? Tisubong i-rectify naman, i-repair na naman katropang Alex? Basikon daw kapariyo ni sa mga fast food chain nga mayara sang unlimited rice man katropang Alex? Kung may unlimited rice, may unlimited repair. Unlimited repair. So para ma-aware ang aton sini nga mga kauturan kabatag palamati sa June 13 from 8 PM to 5 AM but sini ngon buwas sa gabi las 8 hasta las 5 sang aga pagka Sunday i-temporarily closed ang Halandoni flyover. So, at least bisan pa paano daw, hindi man siguro tama ka-traffic na. Okay, why man sang klase, kag isa pa gabi, hasta mag-aga. Pero ang nalibugan lang niya sang ulo, kuya katropang Alex, nga ang daw every month yag na repair ni ang Halandoni flyover man. Ang naganisay na doon, basikon, kung may unlimited rice, may unlimited repair man. Masiling naman yung iban nga ba, ikaw mo Mario, ya kautis mo, pati ang mga repair. Ngayon, tindihan na lang na bala, kay tilas utso mala na sa gabi, hasta las 5 sa aga. Tiway gani na ya question. No, ang pag ang inoras, no, kay ti Sabado man and then until Sunday morning, pero ang nalibugan lang niya sang ulo naton nga do permi na lang niya gina-repair ang Halandoni flyover katropang Alexaw. Amo mala niya nga ton sini ginapamangkot sa taga DPWH. Centro. Ano mag-repair ka mo installment nga? Ah, katropang Alex, installment? Ay hindi mapinsan ang pag-repair sinahaw? Ah, Lex, no? Oh, dapat pinsan no na lang para isa na lang, bla. Di nga daw halos kada bulan, ga-repair ka mo inyo. Last 11 na sa aga ang aton oras sa derisaton nga pag-pangalagad. Istoryahan taman ni Keron ang parte sa Car Free Sunday sa Sunset Boulevard. Ang ordinansa nga ginaprobahan sang sangguniang panglungsod. May kaangtanan mga katropa sa Car Free Sunday ordinance sa Sunset Boulevard. Subot sa lingon kung Domingo, katropang Alex, hindi ka nada, makanto ka da, masakay ka lang, pero hindi ka magdala sang salakyan. Parang tauhay. Lanyo ang Sunset Boulevard. Amo ni ang dalayuhan sa aton sila nga makautoran kiti magluwas nga ang stretch na black katropang Alex. Doro diretso kapin pa ko naga walking ka or naga jogging ka da katropang Alex. Doro diretso pa kanto to sa barangay Kagbang Utono. Na? Laba siya. So mga duwa ka balik, duha puon ka na. Pero sa mo ni katropang Alex nga. Ah, tatlo palang kalibot, solve na. So, istoryahan tanang kiron ang Car Free Sunday sa Sunset Boulevard, mga katropa. Kung when ini mga ma-implementar kiti pasado na ini sa first reading sa sangguniang panglungsod. Last 11:02 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin sa aton sini nga mga taga Palamati. I don't know kon check ta ko na report ni katropang Johnson Crisostomo kay sa subong ginauyatan naton ang dai lang kay do nagapilit na ni katropang Alex sa ko notebook ang sticker. May sticker nga nagalapta subong sa mga poste sang street light dira sa Sunset Boulevard. Amo ni siyang ano, amo ni ang itsura yo. Amo ni sa aton sini nga matag Palamati yo. Ang iya siguro sini nga diametro mga dira sa 1 no or mga 2 inches 2 by 2 inches sa katropang Alex. Na nagalapta ini sa may poste sang Sunset Boulevard dira sa distrito sang Mandoryao sa Nabais sa distrito sang Mandoryao. Sa aton sini nga mga taga Palamati, ala kabutang dere. Ako makita ninyo sa aton sini nga Facebook live gin crash out la na ni katropang Johnson, pero ang original nga sticker ari sa aton no, amo ari na makita nyo. Color green ini siya tapos mayara sang QR code katropang Alex. May QR code siya nga kung iscan mo, I don't know kung ano ang nagagawa kay why ko pagintry. Hindi pa ko kabalo kung paano i-gamito, no? Pero according sa initial nga statement or sa report ni katropang Johnson, nakita ini sa may Sunset Boulevard sa subong aga. Anak ang butang, Adre, need wed or the wedding siguro, no? Tapos may QR code, scan me, Lady Amats. May scan me, tapos may lips, katropang Alex. Nakabutang sa idalom nga Lady Amats. Centro. I don't know kung ano ang kaundan kung iscan mo si ni katropang Alex, ha? Mangkoton tabi kiron si katropang Jansen, kay daw siya ni ang expert party sa scan mo. Asa siling Lady Amats kung ano ang kaundan sini sa aton nga mga tagpalamati. Ano ako kung iscan mo, ano ang imo nga makita? Pero galapta ni siya subong sa aton siling nga mga tagpalamati. So check tani kiron ang report with katropang Jansen Crisostomo kay ti why lang kita kabalo kung ano gid ang kaundan sa kung iskan mo, pero kung basa kung intindihon mo, interpretaron mo katropang Alex, o nagapangita ka sang kalaslon o mo something amo na daw nagapangita ka sang asawahon, daw something amo na bla katropang Alex, no? Nedwed, oh, the wedding ba, no? Tapos scan me, kag mayara sang lips kag Lady Amats. Amo na nakabutang sa aton sining mga tagpalamati. Ti I don't know kung nakalabot ini sa igtalupangod sa aton sining mga katapo sang PNP or sang ICPO and do kadamo na sini, do kadamo na subong, no, bisan galing sa Facebook subong katropang Alex, ha? Di ba, no? Sa Facebook subong nantawon mo mga daw ang Facebook, with all due respect sa iban nga ginagamit niya sa insyakto, ha? Pero kung kaisa may makita kada nga grupo nga daw gina-promote baya ang prostitusyon niya, Black Tropang Alex, ha? Daw gina-promote niya ang prostitusyon niya kay makita mo da ang mga group chat nga maka-join ka. No, kung kaisa, sin ko na ano ni man, kung mga daw ang Facebook gani, kung mga daw sensitive gani, di ba daw ginakakasma na ni asang ni Meta? Tiyari gani, oh? Oh, daw atag pa sa silak sang adlaw. No, sa aton sa ding mga taga palamati. So i-check talaga kung dugay-dugay ang report with katropang Jansen na Grisostomo. Diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. And ang report man kiron ni katropang Febi parte ni sa pagpatawag sang sangguniang panglungsod, may kang tanan sa paggamit bala sa mga salakyan sang city government during Sundays or Saturdays, Sundays and during holidays. In fact, katropang Alex, kung ang taon nato, hindi lang city actually ang nag-practice niya. Bisan din kaya nga local government units. Sa probinsya, may amoma na. Debla? Sa probinsya, may amoma na. May mga salakyan man sang gobyerno nga naka-detail sa mga opisyal naton. Ugali kayo nangin kontrobersyal giniabi ang sa city, abi katropang Alex mo. No? Check na nagkaroon ng update with katropang Febi Boards Tibor Morales. Kahit sa totoo lang, ang mga salakyan isang gobyerno, supposed to be, mayara na siya sa guidelines kung paano gamiton katropang Alex mo. Kahit yung aton sila nga mga opisyal, mayara na sila sa representation and transportation allowance o kunrata. Kada bulan, di kon wala ka sang salakyan, ti makuha mo na bilog. Pero kung may salakyan ka katropang Alex, may mga guidelines sinadira nga sort nga katunga lang abi ang makuha mo. No? So, amo na ang mga guidelines. Kag magwa ang salakyan sa gobyerno, may trip ticket na. May point of origin and point of destination. Nakabutang pa na dira katropang Alex, gani ang kung sino ang sakay, sino ang dapat magdala authorized driver. Kahit bisan sa driver's license, gani ka tropang Alex, kung driver ka sa mga sa gobyerno, hindi ka pwede sang ano mo, sang hindi professional ang imong driver's license. Hindi bala, no? Hindi ka mabaton, hindi ka pwede makadala sang salakyan sa gobyerno kung hindi professional ang imong driver's license. Kag pagkatapos, gina-secure ang trip ticket sa mga salakyan sang gobyerno before sang imo sering official business. Subject ina katropang Alex sa liquidation sang komisyon on audit. Ugaling ang iban ginaabusuhan manabi sang iban nga mga opisyal naton bisan ang kung kaisa nga indi sakop sang ilang official function ginagamit sang aton sining mga opisyal ti kapariyosin na may mga question ganito ang iban nga mga konsyal nga ti halimbawa bikon makadoktoya sa barangay makuruna ko toya sang reyna makadto ko to kay ginimbitar ako mamiesta. Pero ang pamangkot sinadira, ang pagpamiesta bala, kag ang pagkuruna sa mga muse katropang Alex, lakip sa mga official business ang isa ka konsihal. Kay te kon konsihal ka, Lidias Latib katropang Alex mo. So siguro base kon gina-invite ka, nga magkadto magkoruna sa fiesta magkoruna sa queen sa fiesta kasi somehow siguro moral obligation katropang Alex pero kon konsiyal ka I don't know ha amo nang isa sa mga nabatian naton nga mga question sang pila ka mga konsiyal sa General Services Office personnel or representative. No, sa aton sini nga mga taga panamati asto sa legal basis sabi no kapareho sila magkadto sa mga fiestahan sakay ang dala ang salakyan sa gobyerno mamiesta ka lang di mamiesta ka lang salakyan sa gobyerno dalon mo gasolinahan ka pa katropang Alex daw hindi naman yan siguro yung makatarungan nga pati ang pagpamiesta nyo gasolinahan pa iya sang pumuluyo. Abi ko anay ganis ang kapangampanya ka mo, mambal ka mo nga ang amon iya tinutuyo, maserbisyo sang todod! Hindi mo nakatumang Alex na umamon na, no? Kung akong inyo botohon, maserbisyo ako 24/7! Kugay ka na, kay Las Otso, Las City, palang tulog doon. Kugay, anyo kami gani, ano nga 24/7 man? Las 11:11 ang aton oras sa derisaton nga paga paglaga. May update kitas nagiron with katropang Febby board sa Tibor Morales ning mga tikal kung kaisa sa mga opisyal ne. Kung makabuhi ang patay katropang dyan. Same, kasiling ka nga ay. Daw mabuhi man niya ang nagkatulog nga balatsyagon sa iban ba? Las 11:12 ang aton oras sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM Iloilo. Para sa inyo mga reaksyon, opinion, mensahe, ipadala sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Las 11:12, mabuhay kita na katropang Alex. And sa aton sila pagbalik, check tayong report with katropang Jansen Grisostomo. Ano ni ang nagalaptang... ano ni nga iya ka lady amats ni oh anong kaundan sini naskan mo ni katropang Jansen balikan ta ni sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton sini nga mga commercials mga pe kami anay ni katropang Alex sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen subok man ang Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix tatlo ka mga kape piliin nyo lang ang ini variant sa aton siling kape, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape nga para sa magwapo, kag ang kape nga para sa magwapa, mayara sang collagen and glutathione. Magluwas sa mga ingredients niya nga healthy, makabuligid sa aton ni kayong lawas. And plus sang real coffee beans para sa coffee lover, no? Sa aton siling mga tagpanamati. Ang glutathione nagabulig sa pagpanami sa aton siling panit, nagagwapo kita kag nagagwapa. Same ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa, kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sining lawas. Ilabi na sa mga kababaihan nga may hormonal imbalances, sa mga lalaki na naman nga mayara sa prostatitis o kung paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3, Real Coffee Beans, Santon, and sweetened by Stevia. So, tatlo ka mga variants ang kapeta. Piliin nyo lang. Mabakal ina naton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica sa tanan-tanan ng mga butika nationwide or sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Good morning, Anay, sa kay Inday Lasan, kay Crescencia Lasan. Good morning! Kamusta na day? Kamusta ang mga katropang maanyag dira sa Barangay Kabugao sa Pabia? And also sa kay Ma'am Lourdes sa Tikson na Gayoso. Okay na to, Ma'am, ang imong kwan, ang concern to sa mga taga-Barangay Tinukwan. Kaysa Martes, may schedule na to sang technical conference upod sa mga barangay officials and then sa mga sa tag-iya sang poultry farm. No? So, sa aton sa ding mga taga-palamati. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So, please stand by.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
14: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Premyo, intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Padayat na kubuwasa.
12: XFM. Patropa mo!
15: Exciting!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:25 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro sa Gyapon. Ini ang inyo katropa, ini si katropang Mario Hilongo. Centro. Check tabi si katropang Romel Paklibar, katropang Alex. Kaya gin-check na ton ang kung ano ining lady Mats, no? Sa aton sila nga matag palamati, and then may nakita kita din rin ang iya ba lang ang mga picture, no? Sa aton sila nga matag palamati. Check kami si katropang Romel Paklibar. Kaya dapat i-check ni sang aton sila nga PNP or sa aton sila nga PIDEA, no? Sa aton sila nga mga katropa. Check ta katropa Romel. Ano kadamo ni Katropa Romel ang makita ng mga sticker kaya nakapaskil ini sa poste sa street light sa Sunset Boulevard, Katropa Romel?
1: Kaya nasang aga, Katropang Mario, do hindi magid gani hungod gid nga maka nga amo nang tuyo na amo dito, Katropang Mario. Nakita lang sang nakita na amo ni Katropang Jansen nga may nakatapik nga sticker sa kilid sang Sunset kun sa may poste sang solar light sang Sunset Boulevard. So natingala kami nga may sticker kiti tinlo na dira ang Sunset Boulevard, katropang yes. Mario mo. So gintry namon nga picturean kag ginlantaw so may nakabutang dira. So gintry namon nga iscan ang QR code. May page sa Telegram nga nakabutang kag dito naka butang ang pangalan nga Lady Amats. So gintry dito nga lang taon, Katropang Mario, dito nga may mga video, may mga short clips nga video nga dumay dahon siya.
0: Kita tali do lima kabilog, Katropang Romel, no?
1: Oo.
0: Lady Amats. Pagkatapos do may mga boxes nga gagmay
1: nga do may ano mini ang alan.
0: Mini, I don't know kung anong unod sini, Katropang Romel. And then may nakita man kita nga daw ano ni siya, dahon.
1: Dahon. Galing iti hindi lang ginato masigurado, Katropang Mario, kung ano na siya nga klase sang dahon. Pero sa mga experts nga napamangkutan naton kaginpakita naton ang video, do something dried marijuana. Do muna do naka-bricks. Yes. Naka-bricks bricks marijuana, pero hindi subject to be confirmed pa na, Katropang Mario. Kahit picture lang man kagin upload lang man ang video. So why ta kay balo kung anong tinutuyo sang sining sticker nga ginbutang dira sa Sunset Boulevard.
0: May nakita ka, kami may QR code, Katropang Romel.
1: Yes, may nakita kami ni Katropang Jan, ni Katropang Jansen, duduwa. Gintry namon nga libuton ang halos kalabanan gid nga mga poste. Pero galikit iniway kami galakat gasakay kami abi, Katropang Mario mo. Why kami si may natalipang daan pang iban, pero duwa ang nakita namon, isa ang atagon kag isa ang dukagi na paket. So posible nga gin kakas galikit naka sticker siya, posible nga na gisi.
0: Ang kalidad sang sticker, Katropang Romel, mayo pa klase kalidad
1: mayo klase
0: sticker.
1: Do waterproof nga klase sang sticker. So why tay kabalo kung ano ang tinutuyo kag anong tuyo sang tag-iya sang sticker kunya ang agin pang paskil na dito sa Sunset Boulevard. So ti may man naka-assign man dira, Katropang Mario, nga mga green guards, may traffic aid. Kalikit ikaina waay sing naka-detail dito kay ti holiday. Why ta kahibalo kung sang san ogin paskil na dira kagin butang ang ining sticker, Katropang Mario. Kung makita naton, kung iscan mo gid man tuod, makita mo nga may mga something dried leaves sa iyang picture,
0: may
1: dahon, sa video.
0: Pero hindi kita sigurado sa aton sa mga tagpalamati, hindi makita gusto nga mag pa-specular kaya to pa Romel, no? Pero makita mo kung iscan mo ang QR code, amo niya nagagawa. I-check mo ang Lady Amats ngani. No? May makita ikaw, may lima actually ka mga videos, no? Apat ka video and then isa ka picture.
1: Oo. May ari gani ding isa nga ano niya, Katropang Mario, video. May nakabutang suspended pa FB natin. Chichiking. Ano man? Chichiking pa ni Meta, waiting lang tayo. Add nyo ko doon sa backup account ko. Kung gusto nyo agad ako makontak, scan nyo lang yung QR code sa sticker ko. Tunay na players lang ang tatagos dito sa mundo natin para sa lahat, para lahat tayo safety. Muna, Lady Amats.
0: Pero tayo daw, the online siguro ni Kito Pacomel, no? Nga, nga in, hindi makasulod basta-basta, hindi ka pwede maka, makakontak sa iya, unless otherwise, na-scan mo ang QR code.
1: Kasi pag-scan mo sa QR code, Kito Pang Mario, dira-gida madiritso. Kahit may ngalan ng daan si Dalom Kito Pang Mario eh. Tapos ang picture sa sticker, do babayi na nagahakos sang
0: abi ko ya ganay anay gani Kito Pang Romel na blang nagapangita sang palang sa buon bla.
1: Oo. Or nagabaligya labog. Kita mong picture do labog.
0: Oo. amo ni ang pag-incendi ko need with
1: or
0: scan me. Lady Amats. Tapos may babaeng nakasuksok sang purple nga picture
1: sa daw hilamon.
0: Sa daw hilamon.
1: Pananaw ginalabog. Sin ko ba si manog utan eh?
0: Oh, ako nga niya primero. Sin ko ba si bala nagapangita na gusto niyo gapangita?
1: Pamanahon, palamanhon.
0: Palamanhon
1: ba? Long time partner, abi.
0: Oo, gapangita sang partner. Something na muna, no?
1: Eh di, halos kalabanan ng mga proparisyon na amo nang ginapangita at rapang Mario eh. So, maski sa FB account.
0: Oo, pero nakibot kita ang amo ng picture na makita na ito.
1: Oo, sa iyang, ang iyang QR code.
0: Oo, ang iyang QR code.
1: Sa Telegram na, Telegram.
0: Oo.
1: Kaya ti nakabutang to sa Telegram niya nga suspended ang iyang Facebook account. Oo.
0: Eh, dapat imbestigahan sa pulis ni Kato Pacomel.
1: Oo, kang liboto, kag alang taon eh. Kung anong
0: kadamo?
1: Tagarako, posible.
0: Oo. And kung anong taon mo, harap-harapan na niya Kato Pacomel nga, ano mo?
1: Kag kung layo ka Kato Pacomel, at hagon, gichabi.
0: Kay kaya kulor niya,
1: neon black, green.
0: Neon green, green tapos black, kombinasyon sang black, kag pula.
1: Oo.
0: Ang babae, bito purple, bi, no?
1: Oo.
0: Purple.
1: Abi, kung guwapa ang babae sa picture, da?
0: Ha?
1: Guwapa?
0: Daw, karikatsyom lang, ni. hindi, seriously speaking, ito pa, Romel, ha? Sa aton, sa ligang atag pa naman. Pero, dapat talupang doon. Amo-amo lang nga klase sa impormasyon, ito pa, Romel. Dapat talupang doon isang aton, yes. Sa ligang makatapos ang pulis.
1: Kag, isa pa, kung butang ta, kung ako bi addict, bidol, hapos pangitaon.
0: Oo.
1: Pag-scan mo, makabakal ka na yun mo. Kung gabaligya, ginman ang sticker, ha? Ang tag-iyas ang nagpatapik sticker, ha?
0: Why man takabalo? Base ko nagpamati. Or base man. Masaton ang nagtapik sinin, no? Pero di anong purpose, sabi man?
1: Dito gintapik.
0: Dito gintapik. Ito number one nga daan.
1: Mapuksi ka lang gani. Ito dahon sang bugumbilya. Ito dakop ka.
0: Vandalism na.
1: Gintapik pa sticker.
0: Sticker. Kag hindi pa basta-basta ka
1: hindi
0: sticker.
1: Hindi pa basta-basta ka sticker.
0: Kalidad pang klase sang sticker.
1: Te amo nang dapat imbestigaron sang
0: aton why makita ka to pang Romel no base kon ano man lang ya ang purpose ni pero ugali kay daw medyo makaduluda bala bisan sa iya sining account sa ano ni sa
1: Telegram
0: ang mga pictures bala ka to pang Romel no so i-check tani gyud sa aton si makatapos ang pulis para nga ma-check nila ni no kag ma-imbestigahan ni kag ti number 1 vandalism mong mang tapik ka timo sticker diyan
1: ay ganda may ginatapik way may ginakuris sa Sunset Boulevard kay isa sa mga ehemplo na sang ginapabugal sang syudad nga isa sa mga tourist destination
0: kag ginaang katuan kung gabi
1: katuan sang gabi kung gabi pasira pa kanina da
0: may car free Sunday
1: kanina para sa mga naga-jogging kag mga naga bikers da.
0: So again sa aton sa mga taga Palamati palabotan ni Giro sa police no. Para ma once and for all kun wala man lang yang sang malain nga tinutuyo ni ti why man ay problema.
1: Yes,
0: kasi dapat sa katulad sila nga klase sang sitwasyon makita mo sa Telegram ya do something nga daw questionable.
1: Yes, questionable. Kito ano
0: do abi ko gidya gani anay primero yan nagpangita sang bana mo.
1: Oo, kito kalabas kalabanan may kita mo may sticker na pangtapek.
0: Scan me.
1: Chat me.
0: Arias, scan me.
1: Scan me.
0: Di ba si Black ko na kung nagpangita mo lang si Ebana, yung ti wife na yung problema.
1: Ang Telegram, abi, hindi under sa Mita, kay Mita dol, no? Amo na nga, awal ang takabalo. Sa muna ka pang Mario, ang natali pang daan kina sang patrol dito sa may pusti.
0: Palabotan ni sa pulis, no?
1: Yes. kung ano ang... Pero te, sa mga nakakilala, kahit pagkitaan ko sa picture.
0: Pero te, laban-laban ka, Tropa Romel, since nga na post na ni Sato sa ring Facebook page sa XFM, laban-laban, kita naman ni Giro sa pulis.
1: Oo. Kag laban-laban sa mga naka... either nakakilala o kung mga close friends sa mga nagtapik sini, laban-laban, kita na nila ka Tropa Mario.
0: Sige.
1: So, ini nga balita, ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Thank you kay Katropang Romel Paclibar. Report, may kang tanan sa siling na si Platana, no? Na si Platana sa nga ton, siling nga mga Katropa reporters nga sticker nga nakapaskil sa poste sang solar light sa Sunset Boulevard. Tigin check naton, ginscan naton. So amo ni ang amo to naga na mention naton nga nakita ta sa nga mga pictures and videos sa account nga nakapangalan Lady Amat. Centro. Aton gina question ta malang katropang Alex kay daw medyo makaduluda abi no. Abi ko ana gani primero katropang Alex ko nagapangita ba na? No?

0: natin sa ginpatawag kahapon nga hearing sang sangguniang panglungsod, no? Parte sa paggamit sang mga salakyan sang gobyerno, parte sa paggamit sang salakyan sang aton sining syudad. In fact, damo sa mga local government units na din nga nagapractice daw halos tanan nga mga LGUs, mga opisyal na to nagapractice ni Sentro na may mga gina-issue ang LGU nagabakal sang salakyan intended para sa aton sining nga mga opisyal. And then ang mga opisyal ginagamit sa mga magkadtos na may mga kalantuan sila, bi attend sa kasal, attend sang bunyag, attend sang lubong kadto sa barangay mamiesta, magkuruna sa mga reyna sa kafiestahan. Yang pamangkot ng masinadire kung bala pwede ina katropang boards, no? Kay nagugat malanin tanan-tanan sa tong nakita ang salakyan sang syudad sa JT Mall sa Molo Sabado, sa aton sila nga matagpalabati daw di rin nagsugod ng ang kontrobersiya nga ni katropang boards. So check tabi sa katropang boards ano ang mga nalabutan kahapon sa mga gin-question sang aton sila nga mga konsiyal, sinong mga nagtambong kahapon sa during sa hearing ani or sa pagpatawag sang sinapol upod sa mga members ng sangguniang panglungsod. Katropang Board sa report. Good morning, Katropang Board.
1: Katropang Mario, nagtambong kapon sa City Council amo si Vice Mayor Labla Barunda, si Jean Marie Mabilog, ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga si City Councilor Rix Marcos Arabia, Aran Saldivar, Ninit de la Liana, Mandri Marabor, Kadromel Doron. Mm. Ang pamangkot, wala pa tumag focus sa isyo nga gindala ang salakyan sang syudad dito sa may JT Mall. Mm. Nga gamit ba na gin ako banto ni City Councilor Sir Marie Mabilog nga ginulam niya ang salakyan nga na-assign kay Vice Mayor Labla Barunda kay iya nga gin kargahan sang mga school supplies panagtagya sa mga beneficiary sa programa niya katropang Mario. Mm. Ang una anay nga kay man kahapon ang ginpatawag sa ring committee hearing sa Committee on Good Government and Accountability, maning Blue Ribbon Committee, mm. ng chairman amo si City Councilor Rex Marcos Arabia. May kang tanan sining ato balang nakit-an to ang salakyan nga gin sa may JT Mall. Mm. Nga ginako ni City Councilor Sir Marie Mabilog. Natambong man ang mga resource person amo ang representative kanin sa DSO, General Services Office sa Iloilo City.
0: Okay.
1: Ang taga-kuwa, may ara nga gin-invitar nga taga Department of Budget and Management kag ang representative din sa DILG. Ang pamangkot kung paano ang mga requirements o kung anong proseso sa paggamit sa salakyan kag sang syudad kag pwede ba na ining madala sa Ilabalay. Ang sabat sa ning tatlo ka mga resource person o kung ang apat ka mga resource person na nagapakita nga hindi pwede.
0: Mm.
1: Dapat nga kung gamiton mo ang salakyan sa office hours lang.
0: Okay.
1: Dapat may trip ticket. Ang trip ticket firmado ni City Administrator Melchor Tan. Pagkatapos kung gamiton ini sagba nabi sa office hours, dapat may ara man sa gyapon nga trip ticket nga pirmado gyapon ni City Administrator Melchor Tan kag siyempre mo tamo na itinerary mo kundi ini.
0: Mm. Pero kato pang boards ang ginaistoryahan naton diri ang gina-discuss naton iniya syudad lang ni. Pero why nagakahulugan nga hindi applicable ni sa tanan-tanan nga mga LGUs katropang boards?
1: Mm.
0: No, kay daw halos tanan nga LGUs nagapractice nimo nga nagabakal sa salakyan ang LGU gina-assign sa mga opisyal like sa mga konsehal, mga sa in the case of the province sa mga board members, no? Why sang kinalain sila direkta to pang boards? Ugaling ang ginaistorya naton dire ang sa city. So ara kahapon ang taga GSO, ang taga KUWA, ang taga DBM and ang taga DILG. Ti ano ang hambal sang mga resource person kato pang boards?
1: Ti ang hambal sang resource person sa GSO nga ang salakyan, for example, na assign siya sa mga city councilors. City councilors ang isyu na city councilors mo? dapat ang salakyan ibalik

0: Ay, galing sa garahe.
1: Bisa na ka-isyo?
0: Bisa na ka-isyo.
1: Okay.
0: Eh, balik sa garahe. Pagkatapos, sunod naman kung hindi naman lang gagamiton, kuha naman certificate eh.
1: Mm-hmm. So, meaning, kung naka-assign sa imo ang salakyan sa isa ka-konsiyal, hindi pwede madala pa uli, hindi nila mag-garahe to sa ilabalay.
0: Hindi pwede mag-garahe sa balay.
1: Oh.
0: Dapat ibutang sa garahe, nga dira, galing ang designated garahe sa may DSIS building ba? Natabok sang City Hall.
1: Mm-hmm.
0: Dira na dang ilagrahe kato pa Mario.
1: Okay. So, bisan pa naka-assign na?
0: Oo.
1: Bisan pa naka-assign. Mm. So, hindi pwede ka dalon gid.
0: Hindi pwede dalon.
1: Pag off office hours, ibalik?
0: Ibalik.
1: Okay.
0: Kati mo nag-ring mo ni Mayor Raisa Trinias mo?
1: Aha.
0: Ginadulong, dulong balik, pero sa lakyan, ginagrahe na sa City Hall.
1: Mm-hmm.
0: Meron na nga, grahe mo nga sa ground floor. Ang managrahe mo ni Mayor Reñas, di karon ang isa sa mangkot, kung bala, ining mga pagdala sa salakyan, dito yas ano, sa may mga kantos labi sa matayan sa barangay.
1: Okay.
0: Makantos sila abi sa
1: pistahan.
0: Sa pistahan kay Madayaw.
1: Abi ko naman mista.
0: Di, dala naman ay.
1: Dala naman.
0: Dala makaon estepado.
1: Tapos
0: ti ambal sang taga DBM ti ina pwede kon official function. Pero gin define sang taga DBM ang official function, ang ilang ang official function sang atong mga konsyal amo ang pag himo sang legislation. Ti na bala ang pagkanto sa barangay, for example. Mamista ka to yan, ti anong ipasar mo na ganunan siya?
1: Di daw hindi naman ay part siya sang legislative function sang isa ka konsihal ang pagpamista. Kung makaong katuwing mo yan sang istupado.
0: Oo, pwede man ang abutang niya, no? Abutang ito, kasi hindi man ang gulo po sa saon sang kuha na. Basta nagkanto ka to sa barangay, basta may related lang sa imo sining official function, pwede na siya.
1: Ti, ang pamangkos na dira, kung nagkakorona ka, sa Mios sa barangay, mm-hmm, sa Fiesta Queen, party na sang legislation now.
0: Teko na las dosis tuang gabi ng guro daw, di guro basi mga mangkot kuha na kato anong legislation ang gin
1: basi moral siguro, moral obligation nga magkadto kay ginimbitar ka basi.
0: Te, pero ina ko na probahan sang designate ni mayor nga mapirma sang trip ticket agud dalon sa lakyan. Agud nga ti siyempre kon aprobahan na karon ang imotip ticket galing iya sa City Hall pakadto dito sa barangay hasta alas 12 tuwang gabi. Kaya ito may istorya ka to sa mga barangay
1: official.
0: Pos ma diskopyo ka to abi sa buli ka
1: butilya.
0: Imutang mo na ito para nga makadiyon ka sa ordinansa, tiyo mo galit din dapat at tinimuon. Madiyon kita sa ordinansa nga pag abot na una sa kagahon wala na inom. Pwede man na.
1: Okay.
0: Galing kati daw kasi doble kasi pa Mario. Laman ako nga kahapon, madali lang ang ginhiwat si ring,
1: hiring.
0: Kaya, do galibog ba ng ulo sa mga konsyal naton? Ari ba na din lang sa ako na kanapanek sa ari ang statement ni City Councilor Rex Sarabia kahapon pagkatapos ang committee hearing.
2: Resources, government equipment. So masyado na siya ka-stricto ang nature ni sa mga pag-usar sa nga ng mga government-owned vehicles. So kung tamo sa prescribe ng mga guidelines, DLG, COA, DBM, administrative order, administrative code, kadamo sa mga gina-prescribe. So masyado kayo ka-strict, pero may upon the further discussion, kiti bangod na mga elected officials kami, ilapin na ganyan ng mga konsyal, ang amon na role is magpasar sa mga day. So dalain na nga mag siyempre magparaugin sa grassroots ka mga istorya sa mga pamuluyo agad makakuha sa mga sentimento. So according sa discussion, ganyan na in aid of legislation ang ina na mga function, na mga aktibidad, na mga function. So tama ka broad, ma-narrow down ang definition sina. Kag ari man giin na di ang DLG. So hindi man naton ma-determine kung ano gid ang official functions ang mga elected officials. Although miara sang letter gid na provisional na definition sa mga functions para sa local government code. Pero you know ka kada mo pa sa mga elements kag aspects na so kung ano gid bala ma-delineate ang official function sa non-official function.
0: So, okay, sobre production ka pa Mario ang ginahambal sang DILG, COA, DBM, DSO, di, pwede ba nilang sanakyan kung may trip ticket kag may establisher nga ang gayong kanto sa barangay
1: parts ng imo nga trabaho
0: or official function. Makaong ka na karoon si Estupado, ni part na yan sa imo yung official function, kasi misturya ka to sa mga barangay kapitan mo. Bit-bit na karoon sang putsiko. Oo nga, ni Estupado.
1: Part
0: na gapon sang imo yung official function bilang city councilor. Ina, kung naprobahan sang gindesignar nga mga pirma sa tip ticket kato pamari.
1: So, ang bottom line sinadire kato pang boards, madala mo lang ang salakyan sang gobyerno provided nga mayara sang
0: trip ticket.
1: Ang trip ticket naka-specify kung diin ang point of origin, ang point of destination, sino ang sakay, pati driver, ganin na kato pang boards.
0: Oo.
1: Tapos, hindi ka pa nakadala sang salakyan ganis gobyerno kundi professional ang imo driver's license. Te pinaka-bottom lines na diri ka pang boards. Kuangid, trip ticket,
0: gid. Amat ganit kahapon ka naman, Mario, nang pamangkot si City Councilor Nini Dalaliana. Siya ti, abe, nakaroon ko tagaanong kaya trip ticket. May trip ticket na pa, abe, madayaw ko to sa barangay. Tapos,
1: tinayaw, hindi naman nadala yun.
0: Doon nakakuha pa sa atensyon. Kadamo sang kwan mo landmark nga ihambal niya. Siya ti, abe, ko nagdayaw ka, abe, sa Burilaw. Tapos hindi natin wala parkingan.
1: Oo, batihan ko to. Atong white parkingan, ipark niya sa tubang sa
0: Laking House. Pins court. Pins court, no?
1: Ang butaway, kung balo ko naman. Pins court. Basta tubang Laking House. Hindi na ko ba mangkot ako na nung nga klase sa Laking House.
0: Hindi na yung mangkot ko lang, mas ikon na dumduman mo malaw.
1: Away ko na yung kanyang sulod. Tapos?
0: Hindi ko naman ang amal niya. Hindi ko naman karoon kung yung parking ko to iya sa ano, sa may tubang ka Laking House. Kag napicturean karon ti ano sala ko kasi ya kati wala parkingan ti ambal sa tika DLG ti sinya i-explain mo lang eh kati wala parkingan
1: ti may stop man di alang ka na ipamangkuto na bala mo naging nga guto kag way ka parkingan malapit sa lugar da kag dira lang available nga parkingan magluwas siguro ko nang questionable la na kato pang boards ko nang salakyan sa gobyerno at tong ito nagagarahi sa sulod sang Laking House sa sulod gid.
0: De kung sa guwa man lang yan, ano kay mo to so nga bala mo gid masulod makadto kada masulod kay mo to butang mo din salakyan sang gobyerno sa guwa.
1: Wala, common sense.
0: Ano kay mo kernel nga.
1: Common sense no. So pinaka importante sa trip ticket gid.
0: Trip ticket gid ano ba Mario yang yabi.
1: Okay, so, trip ticket kato pang boards subject ina sa liquidation sang gasolina mo.
0: Tumi ka kapon nga ang ambal ni City Councilor Sarabia dyan tama ka stricto abe no ang pagsundan tiba'y tamay mo kaya tiyan mo na yan mo na muna yung patakaranti ay unless nga pasaran lang sa ordinansa nga ang pagkanto sa barangay makaon Estupado.
1: Galing di kon kasuguan na na yung katropang boards di makasupersed ba na ang nasyon na ang
0: tindi sa local laws
1: sa national laws
0: kaya magandito ang kapon ni Councilor Sarabia di nga rin niya kung pasaranta sa ordinansa rin parang mangin legal ang amon siya pagkanto sa barangay galing ka tisling niya may ara nga national law.
1: Hindi ba na pwede nga may national law unless kung ang national law pwede mapasakan sang local na kasuguan nga way nagabungguan na ibla katupang boards.
0: At tapos mo na may mga problema kasi daw isa mo lang sila katuhog na isa mo na ka
1: hambalan nyo na lang naton ang city administrator
0: gail lang ko na pala sang puro kabilog blanco na
1: pirmahan talaga
0: pirmahin lang nga danda kaya
1: ako lang mabutang date galing.
0: Tapos mo na
1: diba? Ako lang ma-justify total rat i-charge mo lang sa rata.
0: Oo i-charge mo lang sa rata di kung hindi pwede
1: pila rata subungaw?
0: Daw na pila tuman daw lipat ko kung pila.
1: may 20?
0: Lapit-lapit na guro wala hindi maglapaw. Di ko lang naga DBM pa. Di kung hindi ka mo kagamit sa salakyan sa gobyerno, Ay, yung salakyan gamito niya. Tapos, charge yun sa inyo nga rata?
1: Oo, te, may rata man ka mo. Hmm. Kakuha man ka mo rata. Don't tell me nga kung nag-claim ka sa rata mo, bilog, tapos gamit ka pa yung salakyan, sobra-sobra naman yan.
0: Nag-dubli ka niya. Ambas ka ni BM niya, dubli.
1: Sobra naman yung klase pangunyadi.
0: Te, nakaroon ko, pasaran na sa ordinansa nga, legal ang pagkanto sa mga city councilor sa barangay Kamakaon, Estupado. Pero kabudlay, guro na.
1: Pero sa unang katupang boards, no? Dumduman na sa una, may task force red plate.
0: Mm.
1: Ang ombudsman, sinin katupang boards mo. Daw interagency effort ni, daw DILG, ombudsman, DBM, may COA, no? Something like that, no? Nga nagapangdakop ka dyan sa una, ya. Galing ka daw, nadula lang to. Nadula man lang to, no? Pero ang gina-historyan tali, city lang niya.
0: Mm.
1: City lang ni.
0: Pero ma-apply ini sa kabilugan.
1: Ang sa city nga na tabo, ang example sin ni applicable ni sa tanan-tanan nga mga LGUs.
0: Mm. Kaga government agency.
1: Tanan nga mga government agencies. Mm. Basta importante, trip ticket, ha?
0: Eh, kung si city councilor, doon pa siya, nag-garis na ginbalik, kung si slakyan ko, ha?
1: Kaya natamakan siya?
0: Kaya siya budlay, nga madakpan. Kaya nadakpan na daan ko sa muna.
1: Basta ang pagkaon sang Estubado sa barangay.
0: May trip ticket.
1: May trip ticket.
0: Kung wala ka ticket, sakay sikat, ha? Agad nga balita ngayon dilong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Boards Tibon Morales, XFM News. Live report.
1: Salamat sa isa ka po. Salamat sa isa ka putos ng Estupado. Sorry. Thank you, Katropang Phoebe Boards Tibon Morales. Importante, pinaka-bottom line, dira katropang boards, katropang Alex, is trip ticket. No trip ticket, wala sanggwa ang salakyan sa gobyerno.
3: Centro!
1: No, sa aton, sa ring mga tagpan, matigit na ka-specify na da sa trip ticket kung diin ang imo nga destinasyon.
3: Centro!
1: Sino ang, anong oras ka naghalin, anong oras ka mabalik.
3: Centro!
1: Pero ang pag-natural, ang pagpamistaya sa barangaya, pag-corona, do daw hindi na ginagman ay guro dalaya sa legislative function sa isang konsyal.
3: Centro!
1: Diba? Na, Alex? Araw-araw ta pa nga pati pag corona, no?
3: Centro! Centro!
1: Gamisin si katropang Gabi Gabo. Diyos rin niya, good morning, Yok. Ti ang pagmanino, yung pagmaninay gamit ang government vehicle tapos makadto sa reception kag makaon bakarita. SML, bawal manggid. Bawal lagid ti. Ano na goes down sa barangay in this case? Pati pagmaninoy? Araw-araw, manti mo, katropang Gabi.
3: Centro!
1: Kay Sherwin Marcoway, good morning. Happy listening sa aton sa mga taxi patrollers kay katropang Rodolfo Dilapos. Ha? Good morning. Happy listening. Daw, high blood doon si katropang Alex. Pero hindi ka magpa-high blood, Lex. Tumar ka sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, kay makabulig na sa mga may high blood. May mga diabetes, may mga arthritis, may rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga maklase sa balatiya. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Ginakabig ining mga suplemento nga the ultimate trio bangod sa mga ingredients niya nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Upla naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang Premium D3, nga mayra sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Magasunod ng XFM News sa Nationwide, upod kay katropang Alex Saspa, ang atong technical partner para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: 128 araw ng kalayaan sa Maynila.
3: PBBM, kinilala si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
2: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
3: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal norm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
2: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55. Ayon nito sa Office of the Civil Defense.
3: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
2: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
3: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
2: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
3: Sa balitang sports, alas Pilipinas bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes. Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, pinangunahan ng Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makiisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
4: XFM News Nationwide.
3: PBBM sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
4: Report.
3: Binigyan din ni Senador Francis Kiko Pangili.
5: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang katiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
4: XFM News Nationwide.
2: Inangunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng Kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan. Kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop ng Espanya noong 1898.
4: XFM News Nationwide.
3: Senator Francis Kiko Pangilinan binigyan din ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito yung sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Kanyang mensahe ngayong araw ng kalayaan, ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
4: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po nito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
4: XFM News Nationwide.
3: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igiit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natiling ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, lalawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
4: XFM News Nationwide.
3: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student-athlete. Matapos ang burol sa Davao City, iuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng hinibababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirman niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipakulaw noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
4: Balitang Regional.
2: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
6: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balo, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amunsal, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang imbestigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umuno nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umuno siya ng suspek ka at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalaguete ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek ka, ngunit agad ding naaresto ng mga responding pulis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aristo at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman, 2.3 million pesos sa lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
8: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos, at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasabat ang mahigit 1,000,000 pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Porok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: At Katropa, panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
9: Ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarili ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka inumagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagao at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region.
3: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
2: Sumigat po araw 527 this morning. Inasa lulubog alas 6:25 ng gabi, Katropa.
4: Balitang International.
2: Iatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas subok. At marami nagsasabi, epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajstra Kitty Abba Mahidol. Nanay pong anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunan ay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippines Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Atid naman sa atin to, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang Alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang manalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
10: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
6: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy, sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
15: maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
15: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil,
17: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
18: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pipili sa mga buti ka.
20: Maka-college na ko.
13: XFM.
21: Patropa mo.
22: Exciting.

Nangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton siya nga pagpangalagad, padayon kita nga nagatukin

Gusto sini nga mga pamaagi technique sa pagaginhawa o kon breathing technique. Kag bisan pagani no sa aton sa positibo nga pamensaron nga makahatag sa aton sang kabugusan nga benepisyo. Nga ini no may maayo gid nga resulta sa aton sini nga ikaing lawas lamang kon mangin mapisan kita sa padayon nga pagtuon kag padayon nga pagtukib. Kon paano nato narigamiton para sa aton sini nga benepisyo. Para no may hambalanon kita sa Ingles nga the people kon are destroyed because of lack of knowledge. Gani ang ihibalo isagali sa pinaka dako naton sini nga hinganiban para mapadayon o kon mapabilin nga mabakod ang aton sini kalawasan. Sa kinanda ng inyong certified Naturo Path Practitioner Doc Leo Amos, ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Kag live man gali kita mabatian sa mga XFM stations sa bugos sininga isla sang Panay. Lakip man sa syudad sang Bacolod kag mga XFM stations dira sa Negros Island region. Welcome, welcome gina sa aton sininga pagpangalagad. Amo man makitaan man kag mabatian ng aton sininga programa sa mga Facebook pages sa aton sininga mga XFM stations. Kag syempre dari man sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ayan, kung may mga concern ka mo sini sa ikaing lawas, may imo nyo nang ipalabot sa aton sining text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani, pwede nyo man, no? Ipalabot din sa aton, pinagi sa pag-send sini sa aton nga comment box sa aton sering Facebook live page. I-like nyo ang mga Facebook pages like XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Kag sa tanan nyo mga Facebook pages sa aton sering mga XFM radio stations, kundin kamo sani naga pamati. Well, isa na naman ka topiko ang aton sini nga pag-istoryan, sini nga edisyon, sang aton sini nga pag-pangalagad. Aton pag-atunaan karon, no, ang ginatawag sini ang pagkinahanglan sang balanse. Balan mo sa aton sini nga kabuhi, especially pag-abot sa aton sini nga ika ayong lawas. Tuman ka importante ang ginatawag nga homeostasis mo. Hindi ba lang balanse sa tanan sa sulod sa aton sininga lawas? Parang mapabilin sinino ang kabakod sa aton sininga pamatyagan? Pagkadamos ang dapat nato ni balanse sa sulod sa aton sininga lawas. Pero may isa karon ka ginatawag dapat naton balansiyon nga aton sini pagatunan sini edisyon sang aton sini nga pagapangalagad. Aton tunaan karon kung paano naton sini balansiyon ang aton sini nga nutrisyon. Ano bala ka importante ining nutrisyon sa nagliligad naton sini nga mga tupiko? Ang nutrisyon gali isa ni siya kapundasyon na para sa isa sini ka healthy lifestyle kag nagapabilin sini nga maayo nga pamatyagan na naton. Amo ka importante sini ang nutrisyon. Ano ba lang matabo no kung madula ang balanse sa nutrisyon? Ano ayhan ang mga balatian nga mangin resulta kung konsekwensya sini? May labot bala ini sa pagmasakit sang tawo? Kag ano naman ang aton sini mahimo sini nga kaunon o kung pwede naton sini nga tumaron para nga mabalik sa balanse ang aton sini nga nutrisyon. Ini kag madamo pa no nga aton sini nga pagistoryahan kaupod sa aton sini nga ginatawag pila sini ka mga detalye nga igapatpat diri sa inyo sa aton sini nga pag pangalaga.

0: may nag-text sa ton. Pero ako yun, Doc, basta maka-premium D3 coffee mix, balance gid. Balance gid ang pamatsyag niya ka na sa bilog, ha? Adlaw, ati, mabalance ina, no? Kapin ba kung kulang ka sa vitamin D? Vitamin D, nag-abulig na mo panami sa nga ton, sininga modo, kagang tao nga kulang sa vitamin D, nag-aaburido siya, eh. Amo na nga pamatsyag, na balance. Ang imo sininga adlaw, kung makinom ka sa premium D3 coffee mix. Kag hindi lang ina, kung gusto man siya ginatawagin nutritious pagid siya nga coffee pero icing caffeine, pwede man ang Santhon Plus coffee mix. Araya ko na, di ba? Kulang ka sa protina. Sini, mabuligan niya, mabalanse man ang imo sa ding protein nga gina-require sa lawas sa adlaw. Pero kung gusto, kaya nga nami imo sa ni pamanit, nami kutis, nami supat sa ni. Isa man nga makabulig sa nandira ako nang giniinom mga coffee is Santhon Gold Coffee Mix. Mga kwan na niya, mga pulo pa saplid na niya sa mga kinanglano na ton para nga bisan paano mapunaan ang mga imbalances sa ton sa kinanglanon pagabotiya sa nutrisyon. Pero balik kita. Ano ba na ining ginatawag balanse nga nutrisyon? Ang balanse nga nutrisyon, botang balanse ni, amuning pagkaon naton sang nanari-sari nga mga pagkaon sa husto sini nga kadamuon suno sa kinahanglanon sang aton sini nga lawas sa nutrients. O kung nutrina para siya ang mag-function, o kung para ini ang mag-function sang maayo. Kay nga man, ang aton lawas kasubong ini sang ginatawag makina o kon machine. Kag ining machine kinanglan sa nagkarinlain nga parte sinino ang gatong para nga magtrabaho sang maayo. Kasubong man sa aton sininga lawas kinanglan naton sini ang nagkarinlain nga nutrients, mga substances para nga mapabilin sininga maayo ang pagfunction sa lawas, sing mapabilin sini ang balanse dira sa sulod, especially pag-abot sa nutrition. So kinanglan naton sining carbohydrates, kinanglan naton sining protein, kinanglan naton ng good fat, kinanglan naton sini ang mga bitamina kag minerales para nga mapabilin ang balanse sang kinahanglanon naton susulod iya sa punto iya sang nutrisyon. Kag nga tuman ini ka importante ang ining nutrisyon. Tungod ang nutrisyon nagabulig para kita sini ang magdako kag para nga ma-repair ang aton sini nga lawas. Magambal ko nga magdako, syempre halin sa gamay sini, especially sa mga kabataan, pamatanon sini, hasta nga magdako, kinahanglanon gid sini nagkakaigo sini nga supply o kon nutrients nga nagapadako sa lawas. Hindi padako lang nga basta nagatambok lang o nagahabok ka, ha. Kinahanglan aton sini gitawag go grow and glow food. Tamo sa mga elementary pupil, ano, ginatudlo kita ning go, grow, and glow. Ti magambal kita sa ninga go, pag-abot sa pagkaon, kinanglan naton sa nidra ang carbohydrates. Ang good source, sabi isang carbohydrates, complex carbohydrate source. Mga kalaruton bala, nga pwede naton kaunon. Kung magkaon ka man sinisang kanon, pwede sining unpolished rice o kung ang ginatawag red rice o kung ng black rice. Kag healthy fat nga kinahanglanon naton. Nadrini siya na paidalom sa go, pag-abot naman niya sa grow, di kinanglan sinisang protein. Amuning ang balblas ang kilala ko nga, kinanglan protein para ni magarikotoy do ka. May punto man, ano? Kinanglan para magdamol kang magdako ang aton sa nga maskulo o kung kaunuran, kinanglan kita sa nisang protina. Kagabot naman niya sa glow, para nga naganayanaya ang aton sa nga guya o kung ang aton sa nga pungyahan kung mga kilala ko padra sa antike, ano? Rosie Chikabi. Kinanglan naton siya, no? Sang mga bitamina kag minerales, lakip na diri ang fiber para mag-glow man ang aton sa ninga lawas, nami aton sa ninga pamanit, nami aton sa ninga kutis. Amo na ka-importante, no, sang balanse sa ninga nutrisyon. Kag kinanglan ta man ang balanse nga nutrisyon para ni kita magluya, para nga mapabili ng aton sa ninga kapagsik halin sa aga sini hasta maghapon. Kay kun indi na balanse, ang ibansa ni pagbugtaw sa aga pa lang, daw drain na, daw kasubong balanse bala sa cellphone nga problemado ang battery bala nga nakaunay naman kun tani sa charger halin sa gabi pakados kagahon pakados sa aga pero pagbunot po pila-pila lang ka minuto or oras imo sa nagamit drained naman na liwat. Isa pa gid ang balanse nga nutrisyon kinahanglanon para man mapabakod ang aton sininga immune system para maprotektahan kita batok sa infection. Ano bilang matabo si sa kapungsod kun maluyang iya sininga armed forces. Ano matabo si sa kapungsod kun maluya ang mga militar, maluya ang army, mahina ang pulis, ha? Hambal ganin sang kilala ko sini man nabalaan ko sige diri na lang do kay localized na lang gani ano bilang matabo sinis komunidad kun may nagatrabaho sini mga barangay tanod daw. Kung may nagamaoy daw bado ka budlay gano ginatagali o gang iban ang punto sini pagabot sa aton sini nga gwardiya sa aton sini kadawasan kinang langgali ang balanse nga nutrisyon para maprotehran kita sini batok sa makalalaton sini nga mga badatian gambal kita mga kalalaton yung badatian ti ara dira ahalin nila sa mga mikrobyo virus, ara sining bacteria, fungi, parasite, kag iban pa. Kag iban pa gid nga kinahanglanon nato ano bisan pa sa aton sini paminsaron kinahanglanon sini sang balanse sining nutrition para nga ma pabili nato ng kanami sang aton sini nga panghuna-huna kag bisan pa sa pagsolbar sini sa mga dapat naton sini solbaron kati utok naton kinahanglan magfunction sang maayo kay para nga masulbar na to ng dapat na ton solbaron, mahimo na to ng dapat na ton sa nga himuon, kag nakasalalay, kag nakasandig na sa balances ni nga nutrisyon, kag ma-reduce man na ton kung balancing nutrisyon, ha? Mapanubo man na ton sa nga risgo sa nagkarinlain sa nga mga balatian. Amuning matabo sa lawas, no? Kung nalimbawa, hindi kita permi nagkakaon sa balances ni nga mga kinanglanon sa ton sa nga lawas. So possibly sini no sa aton sa mga tagpadamati instead karon sang healthy food dire kita karon sa mga unhealthy o kun mga junk food abi nga ginatawag o kun na andan na abi naton madumduman ko pang bayluhan nay namon sang istorya sang una sang isa ka client nga bisan paano may na bulubalan man sa health bala pero subong tinangin mapisa naging sa paghalong siya sa nga lawas sige sa tuon sini especially pagabot sini sa prevention. Pag mention ko bala nga junk food siya dali lang bala dok siya hindi bala may nagalibot tong kaisa sa aton sininga barangay o kon sa aton sininga lugar nagasinggit dira nga may mga junk kamudra bakal sinisang mga inoghaboy na natondra tindi na baka to sa junk shop ito siya ang junk food dok din magkakanto. galing problema ti ang junk food yun yung determinuhan natin sulod sa aton sininga yan. Resulta, instead nga mangin healthy kita, nagaamat-amat kita gain sang weight. Pero ang problema, ang kabugat nato, hindi tungkol nga nagadako ang aton sa nga muscles, kundi nagadamol ang tambok sa nga. Hindi man kinanglanon sa aton sa nga lawas until eventually magkanto kita sini sa ginatawag obesity because of unhealthy food. Kag nabalaan naman nato nga ang pagsobra sa nga aton sa nga kabugaton, obesity sini, may dako nga labot sini sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa nga lawas. Lakip sa problema kung baratian sila sa kaugatan, nagkurason, cardiovascular disease, hypertension, gataas mo na ito sa nga risk sa stroke, kagamuman sa insulin resistance and eventually pagkados ni sa type 2 diabetes. Kung hindi healthy ang aton sa nga pagkaon. Kagun hindi kita nagakaon sang healthy adlaw, ay, hindi man tadayon maano ah. Ha? Tagon ta lang, hindi man tadayon maano sini. Pero galing lang ko sige nga do kabahin na sa aton sininga lifestyle, ang daway nakatay effort pagabot sa aton sininga health, pagabot sa aton sininga pagkaon. Ang ibang gadi sini salig na lang kusina nila sa restaurant kun pagpa-deliver na lang, hindi na healthy sa aton sininga lawas. Okay lang kun tani kun once a month kung once a month lang na nung nagakadaw kita sa restaurant or tipon-tipon na abi like one time nagpamangkot sa atun sige dok amo lang giting mahapos nga mahimo ko sa kada sa halos kada adlaw ang pag prepare sinisang mga instant tis nga dok kakaon ko halos permi hindi magin sining adlaw-adlaw pero halos permi ko ya dok nagkakaon sa noodles okay bala na. Singko kon mahimo tani once a month lang Ah, nakapamin sa rasasang madalom. Ang once a month galing suggestion na to na pag-abot sa instant noodles siri halos adlaw-adlaw ya gali iya nga ginakaon. Hindi gid healthy sa aton siring lawas, sa aton siring kaugatan, sa aton siring kidneys. Kay mabugat ini nga ginaproseso sa aton siring lawas. Dali kita magluya kun imbalance ang aton siring nutrisyon, di masustansya aton siring ginakaon, mahina ang aton siring paminsaron. Ang iban gani sini dalan na lang sa paakig-akig mo. Kung natamaran na bala sini mag paminsar, especially sa kabataan, kung di healthy ng emotion na ginapakaon sa ila, nag-arikutoy, nag-putot, o kung ginatawag mahina ang ila sininga pag-dako, nag-hina man ang aton sininga immunity, madali kita malatnan sa balatian, kag-ara ang ginatawag nutrient deficiencies. Like for example, kung kulang ka sa iron, kani ka patakaon sa isang laswa, posibleng mag-suprer ka sa isang iron deficiency anemia. Samantalang kung balanse, gali ang aton sa nga pagkaon, ang aton sa nga ginakaon na adlaw-adlaw, may dako gito nga benepisyo sa aton sa nga lawas. Kultimo sa utok nato na no, nakadepende gyud sa nutrients para siyang magfunction sini sang maayo. Like for example, ang aton sini nga utok nagakinanglan sang protein para nga magfunction sa sang maayo pirme. Di paano na karon kon ang aton sini nga pagkaon pirme more lang kita sini sa carbohydrates pagkatapos simple carbohydrates pa. Kundi imbalance gid kinanglan sang aton sini nga brain para magfunction sang maayo sang healthy fats. Di paano na karon kon ang imo nga mantika ginagamit karon is kapila mo na sulit-suliton ang paggamit sini kung kaisa igo ka magbutang sa imo sini dapat iprito o kung pritohon nagapanganta na sini ang mantika samantala manami kon tani instead ginagamit na ton is olive oil or virgin coconut oil nga isa na no virgin coconut oil kag moringa oil makita na sa aton sini nga premium D3 that's why ang nakagamit sini sang premium D3 capsule regular nga nagainom nakanotar nga sa doktor di na ko tanto malipat malipaton na subong kag daw mas nagnayanaya nga kon sini paminsaron ano yan ang rason sa likod sina ang rason sa likod sina it is because of xanthone halin sa panit sang mangos ang vitamin D3 mismo pagkatapos ang good fat like virgin coconut oil and moringa oil nga ara dira nga nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton brain nagapaktibo sa aton sa nga paminsaron and even ang ginatawag kakulang naton sini sa mga vitamins and minerals nagapahina sa aton sini nga memorya nagahina ang aton sini nga focus madali kita sini ma distract kag ano dapat ang kinahanglanon galit naton himuon kun magamoy na dapat i-mix naton ang aton sini nga mga ginakaon maghambal gani kita nga i-mix dapat kada kaon naton may portion nga may utanon may ara sang prutas may ara sa ginatawag complex carbohydrates kag may ara sang healthy fats kag may ara man siya sang protein para nga bisan paano no continuous ang supply sang nutrients sa aton sa nga lawas nagabenepisyo sa aton sa nga immune system nagabenepisyo sa aton sa nga energy or mabenepisyoan ang aton sa nga lawas pinagi sa pagatag sa nagakaigo sa nga energy kag bisan pa sa aton sa nga brain para magfunction sang maayo diri kita karon. Ano ang matabo kung ginapabuyan-buyanan lang naton ang aton sa ringan nutrisyon? Pag-abot sa nisa maginakaon naton, why kita halos nagapaminsar lang lang kung anong makapaayo. More nga ginhatagan naton sa importansya kung ano ang manamit, tandaan naton, hindi atanan nga manamit, masustansya sa aton sa ringan lawas. Kagtungod nga hindi kita naanad sa pagkaon sang mga suppose amunang manamit, law ay na sa aton sini nga panabor pero amo nang kinanglanon kun tani sang aton sini nga lawas therefore ano ang konsekwensya kun halimbawa hindi balanse ang nutrisyon naton tungod nga ang aton mga ginakaon is hindi healthy bauti ka damo sini sang posible nga mangin resulta o kun konsekwensya kun halimbawa too much ang aton sining ginatawag junk food duro man ang aton sining sugar or unhealthy man ang aton sininga fat. Nga masami ginapasulod sa aton sininga lawas, pagkatapos hindi bastante ang prutas, mga utanon, husto sininga protein, kag mga vitamina. Way palabot ng kaisang iban sini, nagapalipas-lipas pa sa oras ang ila sining pagkaon. Kung nagasigi-sigi ini, naandan na naton ini, kagway kita nagaseryoso pag-abot sa aton sininga nutrisyon, maapektuhan sini ang aton sininga lawas, laki pang aton sininga panghuna. Isa pagidiri nga mahimo maapektuhan ang pagluya sang aton sini nga immune system. So, manotice nyo may mga tao nga masakiton, may mga tao man iyang mabakod. It is because of ginatawag internal terrain na ginahambal naton. Like for example, ang lima katao na expose sila sa parehas man nga pathogen, parehas ni nga mga kagaw, parehas ni nga germs, virus man na kon bacteria. Pero nga ang tatlo ginahilanat o kon nagmasakit, samantala ang duha wa ay man. It is because nga mabakod ang ila sini nga lawas, kargado sini sa sustansya, sa nutrients. Nga isa sa ginahimo sila nagapabakod sa aton sini nga immune system. Madali katapikan sini sang trangkaso, mga sakit-sakit dira, hingo-hingo dira, or infection. Mahinay ang pag-ayo sang imo sini nga pilas, pananglit ikaw sini mapilasan. Ukon, madali ka matapikan sang sakit, infection, madali ka malatunan, kagdugay ka man sini maka recover kag iban pagid. Inibangod nga ayhan nagkulang kita sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, kag iron, kag zinc pagid nga makabulig ini sila. Kun importante ini sila sa pagpabakod sa aton sri nga immune system. So kung gusto gali kita nga mangin matalo mga aton sri nga memorya, mangin mabakod ang aton sri nga lawas, dapat buligan naton ang aton lawas nga balansihon ang aton sri nga nutrisyon. Kaon sang husto, tulog sang husto, inom sa nagakaigyo nga tubig, more sa fruits and vegetables instead of junk foods. Ang carbohydrates na ton dapat halin sa complex source. Kay bisan anhon na ton kabulubaliskad sa aton sa mga tagparamati, mga viewers na ton, kinahanglan na ton ang carbohydrates. Ang problema sa iban kung agin na limitan nila ang kanon sini, kati may ginabadyag na sila sa lawas. Ha? Kapin pa nag-uso, bala niyong ginatawag unli-unli rice ni. Ang balas ang kilala ko. So may mga problema, tanid ako na usong unli rice. Ha? Hindi lang pagpausuho ng unli sang katamad. Kaya nga man, ang problem na karon, kaon kita nga kaon sa carbohydrates, duro nga kanon karon, kulang man ang aton sa nga hulag. Di ano bing paabuton na ton? Kundi nag-amat-amat kita sa gain sang weight, amat-amat kita sa tambok, amat-amat kita sa dako, nga may efekto o kung may relasyon na rin sa aton sini nga mga balatian nga posible pag-aanihon pag-abot sini sang panahon. Nga man, kung ang aton sini nutrisyon hindi balanse, ang isa sini nga posible mangin resulta obesity. Sa kadamo sini sang calories, sugar, kag fat, especially unhealthy fat sa aton sini ginakaon. Insulin resistance, pagkado sini sa type 2 diabetes, tungod sang long-term sugar, kung high sugar intake. Heart disease, tungod sa excess sini unhealthy fat, kag salt sa aton sini maginakaon. Anemia, for lack of iron, kani kita sini palakaon sa mga utanon. Kag bone problems, tungod na kulangan kita sini sang mga mineral kag sustansya kasumon sa sang calcium nga nagabulig pa bakod sang aton sini nga tul-an. Ini bangod nga imbalance ang aton sini nga nutrisyon. So karon, ano naman niya ang papel sa pila sini ka mga utanon, pagkaon ka mga suplemento pag-abot sa pagbalanse sang aton sini nga nutrisyon. Like may nagpamangkot na rin sa aton, "Good PM Doc, nagapamati ko sa sini nga program. Kanami, sang topic kag interesado ako kung ano ang pwede ko imnon kag kaunon para nga mabalik sa balanse sini ang nutrisyon." Si Vivian ni Doc, more power sa imong nga program. Ari nga ton sini pila ka mga question para mabuligan nga bisan paano ma-feel naton ang mga missing o kunta kulangan dira sa ton sini ginakaon pag-abot sini sa nutrisyon, para nga bisan paano mapahagan-hagan naton ang konsekwensya sang imbalances kag maamat-amat naton balik ang balance sa ton sini nga lawas nga magbalik man sa ton sini kabakod sa ton sini nga immune system, sa ton sini nga lawas bisan pa sa ton sini nga paminsaron. karon. Isa sa ginarecommend sini sa mga eksperto sa aton sini mga tagparamati para nga mapunaan ang kakulangan sa aton sini nga lawas, amo ang spirulina. Ang spirulina o kon ang spirulina makabulig para mabuligan balanse ang ginatawag aton sini nga nutrisyon. Ngaman tungod nga madamo ini sa ginatawag protina. Kag hindi lang basta protina ha, but high quality protein nga nagabulig para ma-build ug ma-repair ang aton sini nga body tissues, ang aton sini nga muscles. May ara man ni isang iron para nga malikawan aton sini ang iron deficiency anemia. May B vitamins man ni para nga magabuligan niya ang aton sini nga enerhiya mapabilin sa bilog nga adlaw. Energy production ang isa sa benepiso sa isang B vitamins nga ari diri sa spirulina. Nagabulig siya para mabatuan ang nutrient deficiency, maboost ang aton sa nga energy, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sa iron sa ila sini mga ginakaon kay hindi mahilig sini magkaon sang mga utanon. Isa nga makabulig sa aton amo ang pag-inom sini sang Sunthone Plus Gold capsule. Nga man, para sa inyo sini mas mahapos nga paghimo para nga ma-providean no kon madugangan sang kinahanglanon, mahatagan sini sa mga missing nga mga bitamina kag mineral sang aton sini nga lawas nga nagaresulta sa badatian ang pagtumar sang Sunthone Plus Gold capsule. Nga man, isa sa sangkap sini amo ang spirulina nga ginasiling naton diri may aras ang high quality protein nga nagabulig fight sa nutrient deficiency, nagabulig nga mabalik ang aton sining matamat puwersa, ang aton sining enerhiya, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sini sa pila ka mga bitamina kag mga minerals kasubong sini sang iron sa ila sini adlaw-adlaw nga gina kaon. That's why pagtumar sa Sunthone Plus Gold capsule makabulig para nga malikawan naton sini ang ginatawag nutritional imbalance nga nagaresulta sa nagkarinlain sini o kung may labot sini sa nagkarinlain nga problema sa aton sini nga lawas o kung mga balatian. Dugang pa, ang Sunthone Plus Gold hindi lang spirulina ang sangkap nga ari diri. May ara pagidini sang balunggay. Te ano ba lang ginatermino sa balunggay? Ginatawag ni sa Ingles nga Queen of All Vegetables. Hindi ka man basta mangin queen mo kung hina-hina lang ang kwalifikasyon mo. Especially pag-abot sa utanon. Ang balunggay, mayara sa beta-carotene kung pro-vitamin A. Nga good for eyesight, good for aton sa nga panit. May ara man sa sang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sa nga tulaan. Makabulig ini improve sang overall nutrition by supplying many vitamins and minerals that may be missing in daily meals. So kung hindi ka mo masami makahanda sa mga utanon sa inyo sa ginakaon, instead more ka mo sini sa ginatawag mga instant-instant dira, abit try nyo para ma hindi ba na magdako pagid ang gap o kung ang pagkulang sang mga sustansya sa lawas sa pag-abot sini sa nutrients. Try nyo tumar sini sa Sunthone Plus Gold capsule kay ang sangkap sini dagaya sa mga vitamina, minerals, mga bioactive compounds nga nagabulig no para pagpabakod sa aton sini nga lawas, pabakod sa aton sini nga maskulo, pabakod sa aton sini nga immune system, pabakod sa aton sini nga tulaan kay giban pagid sini nga benepisyo. Kag base sa pagtuon, ang isa galia sa madamo sini nga kulang sa tao lakip na sa mga Pilipino, even though ari kita sini sa tropical nga pungsod, amo sini ang vitamin D nga man tungod nga kulang sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang pagpasilak sa adlaw, isa sa makuha galin nato, nagapanghikot ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Pag-abot iya sa ginatawag nutrisyon, paano makabulig ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule? Ang isa sa problema naton, kun madamo mantani kita sang calcium pero hindi madrehiran o hindi mapuslan sang aton sini nga tulaan tungod nga waay gid sa nagabulig like vitamin D. Isa nga makabulig lidera para ang calcium kag iban pagid sini nga mga kinahanglanon nga mineral sa pagpabakod sang aton lawas lakip sa aton sini nga tulaan, kinanglan sang gitawag vitamin D. Diri naman naton pasudlon sini ang papel sang aton sini nga premium D3 capsule. Nga man nagabulig absorb sa calcium from food naga strength strengthen sang aton sininga bone and teeth ate ko nagahulunga hunga nang ipon mo da gabuk imo sininga ngipon dra kinanglan mo dugang sininga vitamin D para nga ang calcium mapuslan gid sang lawas naton magluwas nga nagabulig papabakod sa aton sininga kaunuran kag pabakod mang sa aton sininga immune system. Kaya ang tao nga kulang sa vitamin D, like for example, why man siya nagapasilak sa adlaw, why man siya nagiinom sa vitamin D supplement, ang resulta sa ni hina emosyon nga tulaan, may mga palanakit ka pero may mga batsagan sa emosyon nga kalawasan, kag mataas ang risgo sa ni sa fracture, pagkabali, masami kasi ni ginakapoy, kag mahina emosyon nga immune system. So, ari ang sabat sa aton sa ni mga kakulangan sa lawas tungod nga hindi kita makapasilak sa masami sa adlaw, pero ang iban sini kung makagwa man sa adlaw may sunblock man o kung sunscreen tindi masyado mabinipisyuan ng aton sa lawas sa silak sang adlaw, ari ang premium D3 soft gel capsule. Pero ang isa pagit sa concern diri, since nga ang vitamin D3 like nga ara sa premium D3 capsule is fat soluble, paano naman ma-absorb sa lawas? Don't worry, mayara inis ang good fat. Ang good fat kinanglanon man sa aton sa ringa lawas para magnamin pag-function sa aton sa ringa brain. Kag magluwas sina nagabulig pa ini para nga ma-absorb sa aton sa ringa lawas sang maayo ang vitamin D3 nga ara dira. So nothing to worry nga ayan mauyang ni hindi ni ma-absorb ang manami pagid kati ginuupod ang duha sini ka good fat. Like virgin coconut oil and moringa oil dira sa aton sa ringa premium D3 soft gel capsule. Muna makasiling kita nga pinasahi ni mo. Nagkarin lain man ang mga vitamin D3 sa market. Sari, makasiling kita nga pinasahi niya ang premium D3 soft gel capsule. Hambal ganis ang kilala. Kasi nga doon ko magpatughong kabalasang gasolina, alay, hindi man niya kung premium mo. Taya mo man sa ginapasulod na ton sa ton sa ringalawas, magluwas nga gold na like Sunthone Plus Gold Capsule, meron pa kita sa premium D3 capsule. Kagari pagid sa ton sa mga tag para mati. Kung kulang ka sa pagkaon sini sa masami sa mga prutas, kag mga utanon nga dagaya sini sa vitamin C, problema kita no sa aton sini mga tagpanamati. Masami kita sini matapikan sang infeksyon. Ang isa sang reklamo sang aton sini nga texter do pabalik-balik permi akon sini nga UTI. Anong pwede ko sini nga himuon? Atin pwede mo nga himuon sini pabakuron mo ang mataamat ang imo sini nga immunity. Kaya ang UTI is urinary tract infection. Magluwas sa isa ka UTI iya hambal sang kilala kung nga do kay niya labot sa infection pero masakit sa Balatiagon. So, kano na yan ang UTI? Kaya hindi man na urinary tract infection. Singya mo niya, dok, ang umibig. Tapos iniwan. UTI man to, no? Masakit iya sa Balatiagon. Pero ari yung infection, kinanglan, pabakuron, ginaton ng aton sa nga immunity. Pinagis ni sa pag-take, pagpasulod sa lawas, ang vitamin C. Kayo na una, why nag-produce ang vitamin C ang aton sa nga lawas? Dili naman masulod sa nga papel sa aton sa nga Sunthone Vitamin C. That's why sa mga nakagamit ng Sunthone Vitamin C, manotice nila, do kadasig lang mag-ayos na ako sa nga pilas, makatol-katol ko blado ka pabalik-balik, nga ang sa nagasigisigin na ko Sunthone Vitamin C, kadasig mo lang na ulian. Ina tungod nga nag-amat-amat bakod ang imo sa nga immune system, nagabulig sila papas ang kagaw sa ni. Sa ibang pagid sa nga patimaan, kung nagakulang ka sa vitamin C, nagadugo ang imo sa nga ngislo, deficiency na siya sa vitamin C. Pero careful ha, kay kung napabayaan nina posible nga may angot pagidina sa problema sa ginatawag tagipusuon ang pagdugo sa aton sa ringa gums kag masami man niya kakapoy yung mabatsagan sa kun kulang makita sini sa vitamin C. That's why kung kulang kita sini sa nutrients, may imbalance sa nagkatabo sa aton sa ringa lawas, ang konsekwensya sini nagalain-lain sini nga mga balatian kag bisan pang ginatawag simple nga pagluya sa masami sa aton kadawasan and may labot ni sa kakulang sa nutrients sa aton sa ringa lawas. Samantala, ari ang Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Sunthone Vitamin C nga makabulig puno sang mga kakulangan sa aton sa kalawasan. Nga kung i-combine mo ini, ining tatlo, ining aton sa nga ultimate trio, makabulig parang maboost ang protein, ang aton sa nga iron, aton sa nga energy. Mabuligan para nga ang aton sa nga vitamins and minerals. Nga mga kakulangan, kaginahanglanon ang maamat-amat man na punaan, mabuligan yung mapabakod ang aton sa nga ngipon, mapabakod ang aton sa nga ngislo, mapabakod ang aton sa nga katulanan, kag maboost ang aton sa nga immune system. Kag isa pagid sini maabsorb naton sini ang pila sini ka mga minerales nga kinahanglan sang partner nga vitamin para magamit sa aton sini nga lawas. Kung nagagamit kita regular nga nagatumar sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium at D3 capsule kag Sunthone Vitamin C.
1: The secret of
0: health. Sa panagasong nga palamang utanon, mahimo nyo nang isend na no, sa aton sa ring text line 0950-975-6970. Sa nagpinamangkot, kung di ko na makabakal sini sang na-mention na ton nga mga product, abi pagalawagon na ton ang mga lugar kung di ka mo sini makabakal o kung mga butika, kagiban pagid sini nga dugang nga mga detalye pagabot sini sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa aton sini malipot nga mga pahibalo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Sunthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthone Plus Gold.
1: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sunthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunthone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sunthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. The secret. The secret of pain.
1: Pabalik sa ton sa ringa pagpangalaga dari sa ton sa ringa programa. Mahimo may mga palagas ka mo sa ringa para mangkutanon. Pwede nyo lang senda sa ton sa ringa text line 0950-975-6970. O kung ipadala nyo lang dira sa aton sa ringa comment section, akong comment box daton sa malagatanaw sa aton through Facebook Live. Boyet, may message sa aton. Gusto na dok, patigid ko nga kung mapabako ng lawas, hindi na basta magbalik-balik ang infeksyon. Ang nanay na mundok sang una matunugan, ilabi na. Kung mabasa, bisantalithi, dayon gidok, hilanaton, dayon kang nagahigda, ginatrangkaso. Pero, sang sigi tumar, sang Santhon Plus Gold capsule, premium D3, kag inyong vitamin C, subong, doga pahambog pa sa dok. Pero, ginapunggan lang namon magsigi, gwa kon, gabi kang magpulaw kay, basi, magmasakit naman siya. Thank you no sa aton sininga texter. Ang isa nga makabulig sa aton na no para magbako ng aton sininga immunity, among mag-provide sa nagakaigo sininga nutrients, vitamins and minerals, mga bioactive compounds sa kinanglanon sa aton sininga lawas. Taliwas bala sa aton ang dance sininga kon magpabakod sa immune system, the vitamin C lang balang aton sininga masami mabatian. Actually kinanglan taman sini ang vitamin A, kinanglan taman sini ang vitamin D, kinanglan taman sini ang vitamin E, kinanglan taman sini ang iron, kinanglan taman sini ang zinc para mapabakod ang aton sini immune system. Kagabi niyo kung nano, kung nagatumar kita sini sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, kasubong lang sa isa ka pungsod balang ginapabakod mang imo sini armed forces, ginapabakod mang imo sini militar, ginapabakod mang imo sini army, ginapabakod mang imo sini pulis para nga maproteksyonan ang pungsod. Amo man sa aton lawas ginapabakod na to ng aton sini immunity para ni kita basta-basta maratunan sini sang balatian tungod sini o kon kabangdanan sini sang mga kagaw sa aton sini palibot ukon halin man sa isa sini nga naga balatian ukon may infection. Sa regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, may nagapamangkot pila dokaw ka times ang pagtumar sini ginasuggest ninyo. Actually, bisan twice daily lang sa aga, abi like 30 minutes before pamahaw o kon 10 minutes before pamahaw o kon 30 minutes pagkatapos pamahaw. And then sa hapon naman lahat kung makainom ka sini mga 5 PM abi or 1 hour before ikaw sini magpanihapon. Kay para sa kaaraydan na to, ano, para sa ikayong lawas kung mahimo. General lang, atun sa suggestion, if possible, kung tani pinakalas na to na kaon sa serum o kon sa gabi, alas 6 ang takna sini sa gabi. Pero ang iban balaan din magluwas nga magkaon sa alas 6, dugay-dugay makaon naman sa mga alas 7, dugay-dugay matimo-timo naman mga alas 9. Hasta nga isa ba dagaan na lang istorya. Midnight snack naman niya. Ginagmay man lang ni, pero eventually maghahatag sa aton, magdulong sa aton sa nagkarinan niyo problema sa lawas kay masupot ina. Pero kung gusto kita makalikaw sa baratian, hatagan naton sang pahuwayang aton sa nga tiyan, kag husto sa nga nutrisyon, pinagi sa husto sa nga pagkaon, kag pinaagi man sa husto sa nga food supplementation like pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C para mapabilin ang balanse sa nutrisyon nga aton sa nga lanon sa aton sa nga lawas para nga mapabakod din eh, malikaw kita sini sa nagkarinlain nga mga balatian. Sa nagapinamangkot diri kun diin kuno mabakal, may naglangas-langas gani diri siya dokte nga ang sa malapit per mga butika, hindi pwede sa layo out. okay. Kabalo ka lahog mula niya. Pero kung gusto niya sa malayo nga butika, di, depende sa imong ita to sa pinakamalayo nga butika. Pero kung gusto kaya sa butika nga hindi ka nablayawan pangita kati mga bantugon taglagko nini ng mga butika, ay pwede ni mabakal sa Mercury Drugstore. Pwede ka man nakadto dira sa Rose Pharmacy, dira sa The Generics Pharmacy o kung TGP. South Star Drugstore, available man na ni All Green Pharmacy. Sarang man ka makabakal sa mga products ha, kag sa generika. Makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto ka man iyas ang kumpleto sininga mga produkto sang Yes Health Incorporated, pagkatapos ang isa pagid sa mabenepisyo ka mga kadto kikadira sa ila sininga Wellness Center, may libre ka pagid sini nga health consultation. Kaya ara dirang ila sininga alternative medicine consultant magahatag sa inyo sinisang libre nga konsulta. Kung anong ginabatyag mo sa lawas, hatagan kanya sang protocol. Ano bala ang posible kabangdanan? Kapin ba kung may mga dala ka ng result bala sa imo sa nga pagpa-laboratory? Mahimo basihan para nga kung anong imo sa kinang lanon? Kaganong imo sa nga dapat likawan? Mga kalanon nga dapat likawan? Mga pagkaon nga dapat sa nikaunon? Amo man sa mga ilim nun nga dapat kag hindi dapat sa aton sa nibalatian? Kag kung anong mga kombinasyon sa suplemento igahatag sa imo, igasuggest sa imo para nga mabuligan nga matamat balik ang balance sa imbalances sa aton sa nga lawas pag-abot sa nutrisyon nga nagresulta sa rin sa nagkarinan nga balatian ukon sa ginabatsyag mo na sa imo sa nga lawas. Dilagri na hamtang Yes to Health Wellness Center sa Ahiyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sa rasang Iloilo Midtown Hotel. Bukas, actually sila bisan Domingo, kaya may nagpamangkot sa aton. Blatidok may office kami, may trabaho kami iya, Mondays through our Fridays. May iba nga daw nga pwede kami makakadto, nga way kami sa trabaho. Actually, Sundays, kada Domingo, bukas na sila, alas 9 takna sa aga. Domingo, tub-tub, Biyernes, actually, open na sila, alas 9 takna sa aga. Pwede kami makakadto, dira, no? Sa pagbakal sa mga Yes to Health products, ukon, dala na lang ang libresery nga konsultasyon. Pero kung gusto mo kamo sang complete set sang product, ukon may mga package, sabi ka mga baklon, siri, kung dira, kamo susunod sa Bacolod, sa mga taga Negros sa Island Region, pwede ka mo makakadodra sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang lang yun din eh, o kung tabok lang yun din sila sa Marayo Banka. Dira ka mo makabakal sa ni sang kumpleto sininga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapinamangkot sa ton, ano do kang pwede? Like for example, isa no, sang aton sininga texter, ano do kang pwede ko inumon niya kape, ibulos ko sa akon sininga, hindi ko lang paglawagon ang coffee, ng imo sininga coffee brand, ng imo sininga gina, inom, kaya daw hindi ko do kampante, hindi ako mapahamtang ko namon yung ginainom ko, nag-hyper ako, pagkatapos nag-sulab ang sulok-sulok ko. At yun yung isa sa purpose, kung nga nag-pangafe ang tao, para nga mag-amat-amat siya, kung nabalik amat-amat, ang yasa niya kapagsik. Tungod nga na nagkadulaan sa isang pwersa o kung nagahina, nagaluya na siya. At rin, isa man na isang indikasyon sa nutrient deficiency. Pero kung gusto ka iya, nga mabuligan nga maamat-amat pabalik ang imo sining puwersa, mabuligan nga ang imo sining pamatyag bala, especially sa imo sining tiyan hindi permi magsulab sa piyak nga bahin kung amo ning imnon mo makabatyag ka pa sa isang lasting sining kabusog, hindi ka madali-dali sining magutom tungod kargado sa protina. Abi try ang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang bintaha pag indiri kati why ni iya sang caffeine, kay basi may caffeine sensitivity ka bala, that's why naga-hyper ang imo sining pamatyag, iban sa ganin palpitate kung may ginatawag caffeine sensitivity. Tiyari ng Sunthone Plus, maring sabat sa imo sininga ginapangita. Kung gusto ka, tilawan anay, i-substitute mo anay, kontemporaryo. May kilala kita sininga sininga dok ang ako niyang coffee. Primero, hambal mo to, temporaryo lang anay. Pero subong sininga, permanente ko lang gin permanente ko nang temporary ko. Temporarily permanent. Ang akong sa coffee nga ginom, stick na ko dari sa Sunthone Plus Coffee Mix. Tungod nga may malunggay, may spirulina, may soya nga kargado sa isa protina. In fact, ang protein, high quality protein ang makuha na ton sa ginatawag soya beans kag sa spirulina. Amuman sa barungay, kag ang soya bean, ang protein na rin sa isa soya beans, complete protein. Abis ang iba ng protein, makuha lang din naton sa meat o kung sa ista o kung sa karne. Kung plant source, isang makuha naton sa ring soya bean. Kag kung nagka-cafe kita, mapasulod magaling naton at ina sa aton sa ring alawas kung Sunthone Plus Coffee Mix ang aton sa ring ginainom. Ang manami pag-insini, kung may mga hormonal imbalances ka na sa makababainahan na, no? Like sa mga nagamenopause na dira, na medyo nagahabol ng imo sining memory, imo sining utok, makabulig bin rin ka may lecithin, may self-love ounce pagid, nagabulig balance sa hormone. Kagaman namin pagid sining kabisan kabataan, 5-year-old and up, pwede yung makainom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga hamtong dira, gusto nyo iyang hindi maglayo sa naandan yung kafe ang inyo sining ibulos abi. Kagtilawan nga bagong kafe, kagang isa pagid sini sa manami kay mabuligan pagid ang inyo sini nga insulin sensitivity para nga makalikaw sa insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Diri kita sa premium D3 coffee mix. Sa muna yung pangagdab, lagi na sa nga tonsri nga texter nga balansin na matyag yung mga premium D3 coffee mix. Tungod nga, may Santhon kag vitamin D3 para sa ginatawag insulin sensitivity. Kag-ara man gyapon ng aroma sang real coffee, kag ang sabor mismo sang real coffee beans. Pero manami sini kay ang ginagamit na pampatamis stevia. Pwede iya sa may mga nagataas triglyceride, taas cholesterol, nagakabaraka wala sa ila sering blood sugar because of insulin resistance. Ti ang ginagamit sini iya nga pampatamis is stevia. Pwede niyo matry premium D3 coffee mix. Pero kung gusto kamo iya sang pinasahi man yung coffee nga samtang nagakafe kamo nabuligan nga nagnayanaya pang inyo sini nga pensar nabuligan nga nagpagsik inyo sini pamatyag plus nagabulig papabakod sing aton sini nga joints aton katulanan kaunuran especially sa din ka pa nami ang matamat sa aton sa nga kutis, aton sa nga panit, pwede ka mo mag-try sa isang Santhon Gold Coffee Mix. May masustansya nga mga sangkap, ara ang prutas, ka mga utanon, ginupod man diri ang queen of all fruits and vegetables, nga Santhon, nga mangustin, kag malunggay, upod diri sa Santhon Plus Gold Coffee Mix. Pero ang kapinasay pagid sa nika may beauty ingredients siya. Ginupdan pagid siya sa glutathione and collagen. Ah, para mabuligan bala ang aton sa nga lawas, may anti-aging benefit kita. Nagabulig, pahuben, ano? At yung pag-edad, ang pagkurinot sa panit, ni magin naton balikawan na. Ang paglinagatok sa mga joints, ang paghina sa aton sa mga joints, ang pagbatyag sa mga aray-aray sa aton sa mga lutalutahan, hindi magin malikawan sa kalabanan. So, minabalaan ko yung nag-edad na sa 80, padulong sa 90, pero kaluyan man, backward gyapon niya sa mga joints. In fact, ang pamanit sini is masiling naton nga huben gyapon tungod sa healthy lifestyle. Pero sa mga tao yang hindi mahimo ang isa ka adlaw nga way kamo sini nagatimid kag nagahigop sa inyo sini naandan nya kafe, kung gusto kamo sini sang ginatawag diversion kun pagbag-o man abi para may dugang nga benepisyo, pwede kita maka-switch sa healthier nga coffee, healthy version abi, healthier version sa aton sini nga coffee like Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kag kasubong sini sa premium D3 capsule o premium D3 coffee mix, ang pampatam is nga ginagamit sini is stevia. Pero may mga tagpalamati kita, hindi manigar nga siya Doc, bisan ano kanami ng coffee nga inyo sini ginapakilala. Why man kami maanad iya? Why man kami nagapangita sang coffee? Well and good. Pero ang pamangkot sunod, Doc, may tea man bala nga pwede imnon. Kung nariba gusto yung magpainit-init sang sulok-sulok, especially sa specific na ton sini nga texter ha. Si ma'am, sige lang, retrieve ko ang message. Yung ma'am, nalipat ko sa imo sa ngalan kadamo, abis ang text messages dari. Labi na gin siyang problem ko, ya, pagkagabi. Doon ni kondisyon na akong sininga, tiyan, actually, pag sirom pa lang, Dok, doon, nagaka-anxious bala ako, nagaka-balaka. Iko tungon niya, gabi naman, ano naman yan, pusili, matabo, etc., etc. Dira lang sa paminsaron, bala, kag siya, Dok, nagabutol na akong sininga, tiyan, daw hindi ako makatigab, daw hindi man makagwa ang hangin sa akong sininga. Lawas. Ko, why don't you try? Inom sinis ang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagabulig pa kondisyon sa aton sinis nga tiyan kag tinae. Nagabulig pa namin sa aton sinis nga digestion. Nagabulig pa namin sa aton sinis nga nutrient absorption. That's why kung kondisyon ng aton sinis nga tiyan, ang isa sa resulta, mahamuok ang aton sinis nga pagtulog sa kagabihon. Manami pagid, kati kung constipated, kabulayan ka sinis magpamuhin, pagkaaga, no? Like 1 hour before bedtime, nag-inom ka na sa isa katasa sinis ng Santhon Gold Herbal Tea, pagkaaga, ang kadabanan sinis makabatyag sa manami nga pagpamuhin pagwa sila sa nga higo tungod ang cinnamon bark. Kaya ang turmeric nga sa nga sangkap, nagabulig sila pahapos man sa pagpagwa sa nga ton sa nga higo. Available ba ni sa mga butika, kag parmasya, marapit ta sa inyo sa nga lugar. Pero sa nag-message sa ton, ginaong gusto mo yung malayo, ala, sige, latas to. Pangita ka tayo sa pinakamalayo nga butika kung naman ang trip mo. Pero ang pinakapunto na ton, sarinya, sa halos tanan yung mga butika o parmasya available rin ang ton sa nga mga health product o kung mga produkto sari sang Yes to Health Incorporated. So nagpamangkot sa aton, siya doktor, nagkakurog-kurog ang akon sa nga panulukan. Kag daw may nagalutaw. Pero sa nakabati ko sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, isa ka bulan na ginsigisigi ko tumar 2 times a day, subundok kanami na sa akon sa nga panulok. Kag ang daw nagakisap-kisap nga mata nakon ang nadula man. Thank you gidok sa Visionex Plus capsule. Ang pamangkot ni sunod diri, pwede ko dok mapadayon lang. Actually no, kung nagnami imo sini nga pamatyag, ti posible tungod adto sa gidatawag nutrient deficiency. Ayhan, kulang ka sa lutein, kulang ka sa zeaxanthin, kulang ka sa beta carotene, kulang ka sa vitamin E nga mahatagan nato no, kun masuplayan nato dugang aton sini nga lawas para mapunaan ang kakulangan, mabalik sini nga balanse. Kung nagatumar kita regularly sang Visionex Plus soft gel capsule, pwede mo mapadayon na no? Pwede mo na ganyan ma-adjust eh. Kaya nagligad, 1 month, nag-twice daily ka. Pwede mo naman once daily para nga may continuous supply ka sa mga antioxidant kag may protection ka sa emosyon nga mata sa pagtumar at lawad-law sa Visionex Plus soft gel capsule. Eh, kaluyan mo na no? Daw may nagkakurog-kurog ang panulok, daw may galutaw nga. Pamatyag mo sa imo sini nga mata ang nabuligan nga na remedyohan tub-tub na solusyonan sa Visionex Plus soft gel capsule. Sa mga atag panamati blan na ton dira, kapin pa ko nagatingulan na nagamata-amat na sugod ang pagtingulan, may mga lamawan dira, may mga baha-baha, bauti halong-halong gid kamo ha. Kun in kaso makalusong gid kamo, panghinaw kamo dayon, pangita kamo sa pinakamalapit ninyo nga mahugasan sa inyo sini nga tiil o kun part sa inyo sini nga tiil batiis sabi nga nabasa nga nakaubog sa baha, gamit ang Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, delikado subong leptospirosis, hindi ka sigurado base maihi sang ilaga, ihi sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring ang lamawan nga imo sini nga nalapakan. Kagway ka man bala makabantay base may bakiras ka, may scratch ka o kon may samad-samad ka dira nga nalipat ka lang bala, hugasin no dayon ina sa matilong at tubig kag gamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap para makalikaw kita sini sa infection, leptospirosis. Kag manami sini kay ti pati body odor sini mabuligan niya ang mapahagan-hagan hasta nga makuha ano ang pagpangalisngaw sa lawas sa sini. Pero kung gusto ka mo sa guya para nga magamat-amat hamis ang aton sini nga guya, mga dark spots dira, pinalian sang punggod dira, nagadry ang aton sini nga skin, pwede makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang manami sini kay may glutathione, may ara sa sigaratuag kojic acid na nagabulig pahamis ang aton sini nga kutis, pagkatapos may VCO para malikawan naton ang tuwan niya pagmalasang panit. Kung Clear Skin Herbal Soap ang ginagamit gamit sini, especially sa aton sini nga guya, sa liog, kag sa aton sini nga butkon. Available man din sila sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Pero sa nagayamo sa aton sini, doko na nga ang akong daw nagabugnaw, nakabatsyag ako nga daw nagapalanakit na akong sini nga lawas, hindi yan sa pagkambyo klima ni. Actually, sa lawas mo gidin niya, why na nakadepende lang sa pagbaylo-baylo sa klima. Pero kung gusto mo no, nga bisan paano, kag basi pa malang maremedyuhan sa temprano nga pagbatyag mo sa pagpananakit sa lawas, palang alay, palang muipoy, palang maol, banyusin ang adaan, gamitin ang adaan sa pagbanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Kagaman nami pagid sini no, kahit ang Santhon Plus Herbal Oil nag-aakto pa ini as mosquito and insect repellent. Hindi ka madapuan sa lamok, hindi ka makagat sa mga sapat-sapat. Isang malikawan mo ang dako sa ng infection, kag hassle sa aton sa rikagalingon, amo ang dengue infection. Kung nagagamit kita sini sa Santhon Plus Herbal Oil, gamakabulig palikaw sa aton. Sa palang alay, palamoy po yung kalawasan, nagasugod sa mga pagpalamaol, kag makapalikaw sa aton sa dengue infection. Tuon di kita madapuan sang lamok nga nagadala sa ni sang kagaw sang ginatawag dengue. kagang isa sini no sang concern madamo nang naga-message dari sa aton, nagapasalamat. Doc, thank you gid. Nakabulig sa sore throat, nakabulig sa concern nga migraine headache, nakabulig sa concern rheuma, nakabulig sa concern nga arthritis, gasakit nga hawak sini, gasakit na kalawasan, nabuligan ako sa concern nga dysmenorrhea kun mag-abot sini no. Nga hindi man gani regular kundi mapaktan, singkot ipasalamat na gani kaya hindi ka regular na ginaabdan o kung nagabatsag sa dysmenorrhea, kaya ano naman lang nakaroon kon bulan-bulan karon nagalubid gimos kasakit. Ini sila mga nabuligan sang cess the pain, nga nabuligan sila nga nagtawhay ila sini nga pamatyag, nasulhayan sila sang ngut-ngut sakit ng mga busog nga nabatsagan nila sa ila sini nga kalawasan. Gani sa mga tagpalamati na ton dira no, kung ang pagpananakis sang lawas o disturbo na gin nagapastress na gin sa inyo, kag daw hindi na gin mag tahan na banyusan naman to sa Santhona plus herbal oil, pero daw hindi makayahaw, pwede kita makatumar sari sang cess the pain. Available man sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini ang mga lugar. Well, sa aton sa mga suki ng mga tagparamati, mga Facebook Live viewers na aton, doon lang alang na naman ang aton sa rin oras sa aton sa rin pag-pangalagad. Pero may nag a message na rin sa aton, Doc, pwede mo niya kabakal sang Turbo Food Supplement online? Kaya doon nahuya, Kuya Doc, magbakal sa butika, ha? Hindi ka mo maguya-huya. Maning hambala noon, blan na ton, nga paano balaan sakit mo sa rin at tiyan karon kon? Hindi kaya maghambal nga sakit gali mo sa ringat yan. Pero hindi man tanan nga nagagamit sang Turbo Dietary Food Supplement nagahina si Manoy. Mayara iba na gusto na nila makondisyon nila pamatyag, pagsik ila sini pamatyag, nagapulaw silang mapabilin ila sini nga kaabtik, natumaran nila sini sang Turbo Dietary Food Supplement. Kati nagabulig pa nami sa aton sini nga blood circulation. But most especially no, sa aton sini mga tagbarabati kon may erectile dysfunction na kung medyo nagahina si Manoy, at specifically makabulig niya ang Turbo Dietary Food Supplement for men. Pwede nito maroon ano, 30 minutes ni antes ang love making. May nag-message niya sa aton, sige, di ba hambal mo Doc, 2 times a week lang ang pagtumar sini sa

0: importante ko na sulod ko ng binangon sa tagob. Amo na yung bintahan, no? Kumiara kita sa Turbo Dietary Food Supplemento for Men. Magluwas ka nagpakondisyon sa aton paminsaron. Nagabulig mong panami sa aton sa ring blood circulation. Limaton ko, 30 minutes antes sa ring loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa nino mga bana sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang nagiring aton sa ring oras sa aton sa ring pagpangalagad, ang iba niya mga text messages sa pagbasahon aton sa masunod na aton sa ring mga edisyon sa pagpangalagad, iban siya na ginatingwa man aton sa ring mareplayan. Parang mahatagan man ah, sang kabaylong inyo sininga, ginatwag mga tinguha sini sa pagpasanyog sa inyo sininga ikang lawas, ilabinigid pag-abot sini sa paglikaw sini sa mga balatian. Sa kinanda ng inyo certified, naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas salungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: With McSaver's Sulit
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
3: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
4: XFM.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas! Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing,
7: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
10: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
6: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
9: Exciting.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
4: Samton Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Samton Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Samton Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na, subukin sa akin. Yung Samton Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Samton Plus Gold.
4: Samton Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Samton Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Samton Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Samton Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Samton Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Samton Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Samton Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
1: XFM.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santone Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit, diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
16: magaan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
20: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
19: Santone Vitamin C. Ang alkaline. alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Sister Pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. Batyag ko dahil yun, wala nagsakit ang ako likod.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akong nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Pa-diet na kubuwas ah.
19: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:10 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan?
2: Handa ka na wala sa extra pakala? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eddie, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa kinabala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
1: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko.
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
8: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
8: X-rated extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Rasa Cikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X, Rated X, Rated.
0: Mga katropa, good afternoon. Welcome na naman sa Friday Edition, isang programang X-Rated with katropang Bea.

0: Kamusta, kamusta ang inyo sininya Friday afternoon mga kitropa? Sa mga kitropa natin dyan, nga bago lang tapos panyaga, sa mga nagapahunay-hunay na, sa mga nagapatuyo, da, mayong hapon lang. Te, matuyo pa kamunikon ako upod nyo. Araw-araw pagintaya. O, dali na, may istoryahan, nai naman tadi ho. Mag-comment ka mo mga kitropa sa atin sining Facebook Live. No, ano ka modera sa inyong nga mga greetings sa mga luyag nyo tamiyawon this afternoon. Sa inyong mga pamilya, dira, no, mga relatives ninyo, mga neighbors nyo da, nga luyag nyo i-greet. I-comment lang sa atin sining Facebook Live, pangita lang ang XFM Iloilo 100.7. Dali, anak, kay pang tamyawon, tanaka mo, basi karon magsunggod na naman ka mo. Basi igo, bala ka mo karon mag-comment, arang patapos na naman ang program ta. Mga katropa, we are until 3 o'clock lang sa mga hapon. Dasig lang gini ang aton nga program. Daw ginahuyop lang yung oras, no? Daw bago lang tadi pongko, dugay-dugay, alas stress na. O, sa mga katropa na nato, no, nga mga, ano, may opisina, may mga trabaho, no, sa mga private sectors, sa mga private companies, no, mga katropa natin dyan, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang, mga nabili nato na nga inoras? We have 3 more hours before kita nga mag-end, no, sa aton sining, sang inyo gali nga mga trabaho today. Inakon until 5 o'clock kamo subong hapon. But ako until 3 o'clock lang ako. So, maligayang. Happy Independence Day mga katropa! Sa tanan nga mga ginpalaya, subong adlaw. O sa tanan nga mga katropa da naton nga ginpalaya ang ilang nga mga kaugalingon sa sala nga tawo, well, deserve nyo na ah. Hindi na kamo magstay sa tawo nga feeling nyo ginasakit lang man adlaw-adlaw ang balatsyago nyo. Ay nano kamo yaman. Agad lang man kamo da tinil tapos adlaw-adlaw kamo nasakitan nami. Namian kamo na iya. Dapat aya everyday yagi na palangga kamo. So kun wala na kamo ginapabatsyag ang love sa inyo. Tapos makasiling kita abi nga when respect is no longer served on the table, learn to live. Diba? Kung may nakamuda ginarespeto, kung wala nakamuda ginavalue. Ay, ang bot, bayae, daa. Ang Pilipinas, gani, nangin independent na. Ay, kamu paayhan. Wala pa na siya nag-abot sang una sa kabuhi mo. Kaya mo man mabuhi, diba? Ay, ang bot na langit si Imo, ah. Gaugtas na naman ko.
1: Tama kayo. Ako naman eh.
0: O dali na mga katropa pips natin dyan. Nasaan na kayo? Hinahanap ko na naman kayo kasi Friday na naman mga katropa. Today is June 12, 2026. Grabe, manugduwa na kasi mana ang nagligad sa bulan sang June. Lokasan, o lang kita nag-start. Dugay-dugay, ma-welcome na naman kita sang July. O sa matanan, galing ang mga nag-celebrate sang ilang birthdays today. Happy, happy birthday mga katropa. First of all, no, grabe si Sir Stanley Sarilo, good PM, DJ Guapa Kaon, kita Intikosa, Sarilo Family by MJ Stan Gaming 01. I love you more and God bless. Bongga, ganiya bala si Sir mag-comment. May mga pa I love you. Ay, sana all ah. Sino man abi, hindi ganahan, mag-amuni nga ginahum, damo sila nga. Basta si Sir, ya, malakas ginaiya. O, di na to si, sila... Ma'am Danilyn, si Ma'am AJ Bordon, ang mga katropa naton, nga mga solid, ang mga katropa naton dyan, nga mga katropa listeners naton, and solid supporters. Good afternoon gin sa inyo, tanan-tanan mga katropa. Sa mga aton, nga XFM Taxi Patrollers, nga nagalibot-libot sa syudad, sang Iloilo. Kung naraman ka mo sa province, sang Iloilo, kay tigin akupar ka mo, maghalong gina, mga katropa naton da. magbakas lang kay ang ginasiling gani may katapusan gid kag one day no may mabalikan gina ang aton tanan nga mga sakripisyo hindi lang kita magkataka nga mag trabaho adlaw-adlaw amo gina iyang life dapat mga palaban taya oh adlaw-adlaw kita iya mga ano mga palaban. Uy, ari na, syempre, wala na yaga absence. Sir RV, RV Chris Caceres. Good afternoon sa imo, sir. Tapos, nada panyaga ta. Anong panyaga naton da? Ang nami niya, guro, ang panyaga. Kung mga nagapasabaw ka bala, no? Mga laswa-laswa. Laingid ya kung healthy. Tuod ang ginakaon mo, mga katropa, kay nga aman. Do ibagid ya ang ano mo bala ang puwersa mo no? Laibagin niya ang mga hulag mo, ang mga... Basta, lain gini akong laswa ginakaon mo ya. Compare mo sa permi lang baboy, manok, karne. Tay kung magranon kagaling, tiyan mo gidman na permi ang mga pagkaon mo. Pero always, no, may one time, may nakasabayan ako sang nag, ano ako, nagpa-consult ako. Nagpa-consult ako kay Doc. Hambal niya, confirmi ko no, ang sa isip mo, abi, sa isip mo no, permi manamit ang gusto mo nga kanon. One day, namit man ako nung balik, ya? Mag-amo, daw ginakulbaan man to, mag-amo na man. So, mga bata pa lang ta, dapat kabalo na ta mag-balance ang aton nga mga ginakaon. So, dapat piliyon ginaton niya ay ang mga healthy nga mga pagkaon. Siyempre, balance naman kung nagkakaon kita sang baboy. Dapat, for example, may pamahaw, no, nagkaon kita sang baboy, dapli na ton baboy. Kung mag-lunch, pwede kita guro ka laswa, no, mga katropa peeps. And then, pagka panyapon, ti daw, ano na lang, ah, mga, ano na lang, kuyam-kuyam na lang, or gamay na lang, ano, pagkaon. Magrabi man ka mo yung magkaon. Ano ka mo magkinaon niya? Isa ka bandi hado?
1: Tama kayo, tama kayo.
0: Oh, sa mga katropa na naton, yung mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers, sa mga vendors na nagka-inline yung public markets, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, good afternoon, mga katropa peeps.
1: Tama kayo, tama kayo.
0: Kamusta ang benta natin dyan sa mga sidewalk vendors, no, nga nagbaka-baka, nga magbaligya? Since nga today is a holiday, wala sang klase, may tiyempo ka mo no, nga magbulo-baligya da, para pag abot sang Lunes, may pabalo naman ta sa aton nga mga estudyante. Oy, gusto ko lang dagali kamustahon ang tanan naton nga mga kitropa nga mga estudyante. Kamusta ang aton nga one week, ang first week sa aton nga klase so far? Nakakita ay nabala ka mo sang inyo nga mga jowa. Bawa ambot na lang gid ang kilala ko to ho. Bawa sa first day of school niya, gina my day niya, gina story niya, gina iya dayon, ang iya nga jowa. Mambal ko rong mga estudyante, ay salamat nagbalik ng klase. Aside from the fact nga may aral naman sila sang allowance. Abo, plus pagid bonus, pagid kinagakita ay na sila sang ila mga nobya kag nobyo. Mayo pa na gay guro ginaisip na nila pero mga hulugasan nila nga ginasugo sa ila sang ilang nanay da sang ilang tatay maaway sa kalag. Hambal ni Sir RV Chris, happy birthday Q's Cedric Leofi Subong Adlaw. Oy, sa mga katropa sa mga naga-celebrate sang ilang birthday, happy birthday gid ha. Dira sa kay ano da ho kay Q's Cedric Leofi. Buka na mi isang iyang alan Sir Chris. Ano mo ni siya hinablos, bata o kon ano mo ni siya pakaisa?
1: Tama kayo.
0: Te, mayo lang niyang tadan nga mga may ano, subong ino, may mga birthday. Kay tinagakaon na naman sila sang lumpia. Te, sa tananda nga mga may birthday, wala gid tada.
1: Tama kayo.
0: Basi kon may ara ka mo da, ari lang ko di sa stasyon ah. Ari lang ko di sa may Villa Consolacion. Lapit lang ko di sa may ano, Iloilo Supermart. One shot away, just in case nga may ara ka mo sang mga lumpia da. Basi, no? Basi lang. Shout out lang dagali sa akon nga Iloy. To Nanay Lizelle, I miss you so much. Ay, ambot na lang gidya. Alams mo gidya ang mga Iloysi. Ang Iloysi nga nagabantay kung saan o ang imo sweldo. Shout out to Nanay Lizelle and also to Tatay Pauls. Good afternoon. Kay Tibalan ko, wala man ni siya, wala ni siya trabaho subong. Because kung holiday, wala na iya sila nagasulod. Even though nga ara sila sa, isa sila ka-private company. Pero daw, amo na ila patakaran sa ilang company. Every mag-holiday, wala sila iya sang trabaho. Kami subong ti, malipayon ang bulsa. Kaya nga man, double pay today. Ay, hinablos. Galit ko no ni Sir Chris. So, happy birthday, gida, Sir Chris, sa imo sininga hinablos. Kabay pa nga, damo, pagid siya nga birthday. Damo, pagid nga birthday ang mag-abot sa iya. Kagatagan, gid siya permis ang maayong lawas. And of course, ipalayo siya, no, sa tanan nga mga kadelikaduhan, bala? Diba? Wala man kita sang iban nga ma-wish. Wala man kita sang iban nga mahatag, no? Wala man kita sang marigalo sa iya. Kundi maipag-pray ta na lang ang iya nga safety, no? Mga katropa peeps, sa inyo nga mga mensahe this afternoon. Again, kindly send lang sa Amon Sininga text line. O kung pwede man ninyo mag-comment sa Aton Sininga Facebook Live. Ang Amon Sininga text line is 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang Amon Sininga Facebook page. Pangita lang o kung i-search ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa jahon, tani mga katropa, pip sa inyo mga greetings, kagpa-shoutouts, i-comment nyo lang daw. This afternoon, aton man nga hibaluon kung anong story ang ginpadala na naman sa aton nga letter sender this afternoon. Excited na ba ang lahat? Ako gani excited. Ako ba si ano na naman nga ginpadala? Last time to about to sa mga mga jowa-jowa nila. But permi na lang ginya problema. Abi problemahan yun, abi ang inyo problema. Kay may problema man ko nga ako. Charis lang. Ay, ang buhat na lang ganyan. Kasadya lang ganyan mga katropa peeps, no? Pag nakalaya ka na sa maling tao. Oras na rin sa XFM mga katropa. It's now 25 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Bangod may arainis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini mga katropa sang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang aton nga blood pressure. Manami man ini ha mga katropa sa mga may diabetes kay mayra ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. And you can also visit sa mga leading outlets nationwide just like sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Outstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Ano ba lang feeling mga katropa nga ari ka di sa sulod, no? Ari ko di sa sulod, pero feeling ko yung nagapinamalhas ko sang init. Ang feeling nga naka-aircon ka naman, pero nagapinamalhas kaya. Ay nano, maning. Grabe, nagigurong init, ginman sa gwa, no? Kaginas ang aga, no, nagagalom-galom, pero subong nag-init na naman. Kaluoy naman ni ang aton, yung mga construction worker, ang mga katropa naton, dira nga nagatrabaho sa mga dalan, bala, no? Ang mga nagaubra sa mga guba da nga dalan, mga nagatapal-tapal da ho. Wow, grabe ang init sa kam ginila. O mga katropa da nato, no? Ayaw, mugin man akong init. Agay, ah. Amugin man akong init. Init gin man ko, wala ka mong gadaog sa kabuhi, you know? Ay, nako na lang gin buhay tuod. Ay, maghalong gina mga katropa peeps sa mga katropa naton da, nga mga naga-maintenance ang inyong ang mga bulong ha. Hindi nyo git pagkalipati, imna nyo git kay budlay na matumbang wala pilas. Grabe, nagbalos na naman ang init. Init-init kay diyo mga katropa as in. Ay, ambot na lang gina. So mga nagapanyaga, da enjoy ka mo sa inyong pagpanyaga. sa mga katropa naton nga nagapahunay-hunay. Ti sige at tune in lang da sa 100.7. Kahit ang basahon, tanidugay-dugay ang aton nga letter. Mga katropa, 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon. This time, magapos kita, Anay, for some commercial break. Kagang inyo nga mga comment, ibili nyo lang da, i-comment nyo lang da sa aton nga Facebook Live. And please do share sa aton sining nga Facebook Live, mga katropa, para nga madamo pagita sang malabutan. 2:28, mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.
2: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Sample Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Hey, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
13: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
14: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
13: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
20: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
0: Makalage na ko!
3: XFM.
0: Katropa mo! Exciting!
15: Mga katropa! Exciting!

0: Rated. X. Rated.
1: 2:35 mga katropang oras diri sa XFM. Kag nagabalik ang programa nga X-Rated with katropang Bea.

Good afternoon lang dagali kay kay Sis Juan ko, Vienna Lee Caballero. Shout out from Dingle, Iloilo. Shout out mga katropa peeps sa mga katropa natin dyan from Dingle, Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Kag madamo gid nga salamat sa pag-monitor diri sa 100.7 XFM Iloilo. And also to Ma Marilu Aquilisca, hambil-hambal niya. Belated happy birthday, Marivic Aquilisca Gilo. Paki-greet ko no sa kay Mama Marivic Aquilisca. Yes, happy belated happy birthday, Ma Marivic Aquilisca Gilo, no. Greetings from Ma Marilu Aquilisca. Also, good afternoon man kay Sir Apple Tabanda. Mayong hapon gid sa mga katropa natin dyan nga nakatutok nag-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Ang ako niya Iloy, tamang ano lang siya, tamang nood-nood lang siya, wala siyang comment. Hambal niya, mga comment ko da, tapos wala mo ko di ginapadalaan. Kalma ka lang da. Ma-rest day na ako today, mga ketropa pief. So, iwas lang kita sa ano, kaya hambal ka ni isang ano namon. Hambal din na isang amon nga boss. Bawal, di ma-stress. Kung ma-stress ka di, dapat 10% lang, hindi na pagdugang isang 2%. Karon mahimo na siya nga 12. Feeling mo ba lang, Friday? I mean, bago pa lang gani, nagsugod ang week. Tapos ikaw ya, stress ka na. Hindi na diya pwede sa XFM Iloilo. Kaka-stress kami di, pero slight lang siya. Hindi masyado. Sa mga ketropa da naton ha, mga nagapahunay-hunay, sa mga nagaulo istorya, sa mga nagabangkad ha, mayong hapon lang. Sa mga ketropa naton nga mga nagabiyahe, sa mga tricycle drivers, from Quintin Salas, dira sa May Mandurial, sa La Paz Plaza, din pagid ka mga bahin sa syudad sang Iloilo, mayong hapon gid, as long as nagapamati ka mo sa 100.7 XFM Iloilo. Good afternoon lang dagali sa Family Avenido. Shout out kay Taaraceli, kay Nunoy Coronoy. Grabe no. And then kay Butch Avenido. Shout out lang da. Kay Nunoy Pots, mayong hapon sa mga Tagaluawan da. Mga maanyag na mga tinuga sa kalibutan. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Mayo lang niyang tanan nga mga may ginapa-harvest nga tubo. O te, sa mga wala daya, kamusta na lang tade? Kamusta ang mga wala sa ginapa-harvest? Soon, ma-invest kita. Kung nagatigulang, kagid man niya mga katropa, no? Wala ka sang iban nga ginaisip, kundi mabakal sang lupa. Ang mga cravings mo bala dati nga pagkaon lang, subong nabayluhan na sang gusto mo na sang lupa, balay, mga savings, nagkuan nga mga savings account, no? Mga savings mo sa bangko, iba na gid man niya actually kung nagatigulang ka na, kaila inagid man ang imo nga mindset. Araw lang gusto mo nga mang insecure na lang ang imo nga future and ang future sang imo nga family at the same time. Ay, ambot na lang gidya mo na gidmani. Ari na gidman ta sa edad nga amo na na ang aton nga cravings. Kag ang sulod sa aton nga mga bag is hindi na perfume, hindi na pulbos, hindi na makeup set, kundi white flower, efficacent, katingko, ano pa gid na nga mga massage rub. Ay, ambot na lang gidya. Nagatigulang nagidmanta. Wala pa nadulang edad ko sa kalendaryo, pero nagasakit ng likod ko. Ay, ambot na lang ida. So, dapat no, mga katropa pips, samtang bata pa kita, mag-anugid kita ya, mag-support para may anugid kita ya, spilakadlaw, bakal kita ya, hailak! Budlay nga nagalinakat mga ketropa pips. Kapin pa kung may transaction ka, tapos nagadali ka, tapos isa ka ka-commuter, oh, shadow, gid ka awa tuod, no? Oh, sa mga katropa da naton, ready na bala ang tanan sa aton sininga X-rated story this afternoon. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 40 minutes after 2 o'clock in the afternoon.

picture. I put four of her recent pictures on my profile. Then dito nag-start nga may nag-add sa akon. Hundreds of accounts. Then this guy, one of my new friends, chatted me. Nag-exchange kami sa conversation. Ang nabalaan niya, 20 years old ako nga beautiful office girl. Sang una, gaas question lang sa isa kag isa. Yung pamangkot ko siya kung gaano siya bala. Hambalya, galantaw siya kung isang video. Hambal ko, ano na nga video? Hambalya, basta ah. Ginpilit ko siya katropang Bea kay hambal ko. Mahilig man ko sa videos. Wala ko kabalo nga SPG gali ang iya ginalantaw. Naka-video call kami that time, pero naka-off-cam lang ako kay rason ko sa iya. Strictly prohibited sa work ang cellphone. Samtang naasigi ang amon nga video call, gulpi agin pagwa ang iya nga bimbi kagin pamangkot yako kung okay lang sa akon. Hambal ko, okay lang ah. And he played gently while we were watching video samtang naga-video call. Every night, pagpatak sa 12 a.m. of the following day, matik kami sa every night routine naman. Katrapang Bea, please call him John Gali. He work as a maintenance sa isang fast food chain few steps away from his house. Single dad siya. Katrapang Bea, ang problema ko sa iya subong is that ginahagad ya ko malagaw sa Carles. Gusto ya ko nga i-live in. Yes, nearly 1.5 months since we had known each other, kag nangin kami. Wala sang natabo nga pagpangaluyag. Nafilang namon nga palangga na namon ang isa kag isa. Nakonsensya ako sa ginahimo ko. Ano ang mayo ko nga himuon katropang Bea man? Palangga ko na siya pero nahadlok ako nga mabalaan yung matuod ko nga identity. Dapat ko na bala nga i-cut off si John? Kagamo, kay nahadlok ako nga may bistoy ako kung sinugid ako. He is a 29-year-old physically fit, handsome and a kind man nga handa ako ipakigbato. Padayunon ko pa bala or akuon ko na lang sa iya? Or i-ghost ko na lang gid siya by deleting that dummy account katropang Bea? Thank you in advance for enlightening me. More power sa imo program ang tagpadala, Mike.

0: X Rated。
1: 55 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga kitropa. Welcome back sa X-Rated with Kitropang Bea. O, te, anong mahambal nyo na kay, ano, kay Mike from La Paz? Kay Tigin Peke, niya gali ang iya nga, ano, ang iya nga identity. So, naglaom to siya yung guro si John, nga abiyaya, babayi. Hindi na nila maabot sa tingog, ha? Pero may ano nga daan ko kasi ang mga ano bala, mga gay lalo nga kabalo magpababayi-babayi sang tingog. So kun ako sa imo, unta ti na nakay basi ka mabalaan yan ha. And then sa ulihi, kundi di ba mudlay man gihapon, balaan mo man gihapon nga basi hindi ya kapagpilion di ba? Kapin pa kung straight siya yung lalaki. Ako si imo, i-cut mo na lang ang imo nga communication. I-delete mo na lang ang dummy account. Kay parang hindi ka na mahuyan pa. Diba? Sa inyo ba mga katropa? No? Dapat na nga unta to na lang ah. Parang wala ka na sang matapakan, wala ka na sang iban nga tao nga ginatuntop. Okay, Ma'am Robby Linda, good afternoon lang, Ma'am. Thank you so much, good, no? Sa pag-monitor diri sa XFM Iloilo. Mga katropa, wala na kita sang time sa aton sining program. Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Friday edition sang programa nga X-Rated. 2:56 mga katropang oras diri kaga ining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin si mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan sini ang aton oxidative stress kag nagasuporta man sa aton immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve sang aton overall health. Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man ninyo mabakal sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O, sa mga katropa na naton, nga wala pa nakalaya, magpalaya na kamo. Tama na nauntatina na. O, kung na wala ka na, kung nabatsyagan mo na nga wala ka na ginapalangga, wala ka na ginavalue, wala ka na ginaangga, o basi ginamayara na siya sang iban, pabayin na siya, let him go, let her go, okay? Parang wala na sang gamo. Mga katropa, no, madamugit nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Friday edition sang programa nga X-Rated. Kita-kita next week mga katropa sa programa na naman nga Extra Drive from Mondays to Thursdays every 4 o'clock to 7 o'clock in the evening. Kaupod ko sa technical side, Katropang BJ Serala. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi bagalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayon ng kusang ordaryo nga kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwan ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remedito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
8: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
9: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi!
10: supa. Isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan. Nagilatiguluhan. Oras. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
11: Exciting.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, alas 4:03 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes sa petsa 12 sa bulan sang Hunyo. Independence Day. TGIF, thanks God, it's a Friday. Wala sang opisina, wala sang klase because subong adlaw, ginakomemorar na ton ang ika-128 nga anibersaryo sa Philippine Independence sa subong adlaw. Tikay na sa nga gamadamo sa mga programa nga ginhiwat ang tagsag ka mga LGUs sa bilog nga Pilipinas. Diriman sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 5:30 sa gihapon upod sa aton partner sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiler. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, katropang Mario, sa aton nga mga kabanuhanan, kag kabarangayan sa syudad sang Pasay, syudad sang Iloilo. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW. Mayong hapon.
0: Sa atong nga pagpangalagad sa nasiring tana, nagpakita si Haring Adlaw sa mga tropang Bombet, no? Do nag kay nasang aga nagulan, pero subong ni nga hapon nagbalos ang tiempo, maginot, no? Kag mainit ang panahon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Now sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon sa nasiling tana, magapangalagad kami ni Katropang Bombet, tubdob kita sa takna ng alas 5:30 agod sa paghatag sang updates, no, sa aton sini nga mga programa and mga nabuligan, no, sang mga ahensya sang gobyerno related mga katropa sa aton nga mga overseas Filipino workers sa subong hapon. And natural ang aton sini nga pagpangalagad ang buylog sa gihapon nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sisda Pain, kalagip na sa aton sa ning Yes to Health and Wellness Center, ang clinic sang Yes to Health Incorporated, ngayon na hamtang sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel, mga katropa. Katropang Bombet, sa aton sa ning mga taga Palmati, umpisanda siguro kayo daw kadamugid kita sa mga talakayon sa subong hapon, Katropang Bombet?
1: Oo, kay na naka sa muninga, ano gani sa mudyang semana daw duro gawayan na libot-libot ano kag tikay na imaw mga tanga duha nga nagkadto sa dingin ito sa Terminal Market.
0: Iloilo, hindi, SM Iloilo Terminal Market.
1: Okay, kay may ano na nag ano kita, nag attender kita kang isa ka hangged nga kwan nga activity iya sang ano sang
0: Uwa.
1: Oo. Tina interview taman si ano si RD original director James Mendiola kag naupod man naton ang head sang special services si former regional director or OIC regional director Risa Moldes, no?
0: Yes. And kung makita sa aton sa mga tagpalamati upod namon kay ina ni Katropang Bombet sa isa sila ka activity ang mga taga overseas workers welfare administration region 6 mga pani sila mga empleyado ni Katropang Bombet, no?
1: Yes,
0: ang nagpa-picture kay ina sa aton. Actually may ara sila sang programa, ongoing ang program dira sa SM Iloilo Terminal Market sa second floor.
1: Second floor.
0: Yes, sa Iloilo Terminal or SM Iloilo Terminal Public Market, no?
1: Okay.
0: Gintambungan sa mga OFWs na katropang Bombet, no?
1: Yes, so.
0: And may update kita sila kiron sa aton sila mga taga Paramatikay. Subong, ginahiwat nila kadungan sang pag-commemorate naton sang 128th Independence Day ang ginhiwat nga Migrant Workers Day.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ang tema sang ilang Migrant Workers Day amo ang bayan, bayani, kag bayanihan.
1: Mm-hmm.
0: Bayan, bayani, bayanihan. Kaya yung mga OFWs makonsider nga mga ano ni sila?
1: Modern heroes.
0: Modern heroes.
1: Yes,
0: no? Sa aton sila nga mga taga Paramati.
1: Tatlo ka B, no?
0: Oo, B.
1: Oo.
0: Oo.
1: Wait, pira ganita, PBBM.
0: Dua lang
1: kapi. Oh, niya tatlo. Oh, oh. Bayan.
0: Bayani. Kag bayanihan.
1: Oo. Oh. So, may isa pa dahil kabi.
0: Ano?
1: Bumbit.
0: Ate, pwede. Oh. Bayan, bayani, bayanihan. So, sa aton sa mga taga Paramati, during sa program kayo na, ipabati ito siguro katropang Bombet ang mensahe.
1: Yes, so.
0: Mensahe ni Director James Medjola.
1: Yes.
0: Sa OWA Region 6,
1: mm-hmm,
0: ang paghatagas ng mensahe kayo na sa tubang sa mga participants, no, sang Migrant Workers Day sa Iloilo or SM Iloilo Terminal Market. Dari pa matian aton katropang Bombet.
1: Yes.
2: Nag-arrange ang activity today. Thank you very much. No, tanan na tanawawa. Salamat sa inyo. Ay, panyapon. Sunod sila, tanan nga nagkalagto. Hindi ko ma-memorize ang tanan, but let me see according to not in any order, and especially siguro kay Sir Rex. Sir Rex, salamat din sa pagpamasyal mo. Dugay-dugay din kami ni Sir Rex, walang nakitay. Pero walang katigunan, walang mangatambo ang bota. Sir Rex, ang nagulutok na yan ako, at dyan ikaw ang sexy yapon. And of course, kay Ma'am Cynthia sa Peso. Peso Province and Peso Iloilo. Salamat po. Left to right lang niya. And of course, Ma'am Rhea. Salamat sa pagtanggong. Si Ma'am Rhea, BMW, ah. Hindi na siya POA, pero hindi lang na siya din ang balat sa ako. Hindi na si Ma'am Rhea sa POA. Hindi ha, BMW. DMW. And of course, si Ma'am sa Paramount.
3: Annabelle.
2: Ma'am Annabelle Mayana. And of course, Plagara sa SM, ever present si Pidio.
3: Si Ma'am Bell.
2: Thank you, Ma'am. Si partner mo nag-arata? Sige lang. Kung may alam, pag-aipaan niya malipatan ko, huwag pa si Tia. O, nalagyo siya.
3: Si Ma'am,
2: hindi best
3: friend.
2: Sa PIA. Ay, PIA, Ma'am. Ma'am, mayroon ako. Ma'am, sulatan mo kami nami, karo. But anyway, as I was coming here, dapat doon din, may nabubuhan ko ng amigo ko. Sige niya sa akos niya na nakarga ka flag. Do tapos naman ang Independence Day celebration, kaya hindi man gini sa SM. Sige ko hindi yan na daya kauwa, amo na yan ang Migrant Workers Day. Yung santo lang naman sa June 2. Sa Independence Day. Sige, nag-celebrate. Makamuti, migrant naman na, nag-abroad naman na. Though, nakibot ko sa pagambalyam lang natin, naglalakad na nagani sa abroad. Kaya hindi na ng Pilipino, namara naman yung Pilipino. Lana sila yung celebrate Independence Day, ay abaw sa likutan nila. Doon din ang alit nagsala. Pinulog yung alas lang sa akin, medyo nag-ihitlogan ko pagambalya na hindi na nga sila Pilipino, kaya nag-abroad na. Ay, abang sa linggo, dalit na. Di, simple man lang panambal ko siya. Wala bang ko nag-pamalasag. Sa Pilipinas, sa linggo, kung June 12, gadala ka bandina, kaya ka-celebrate ka Independence Day. Ka-celebrate ka sa Independence Day. Ibang isa ka OFW nga halin sa abroad. Kaya lang, sino halin sa abroad? Dayaw ka mo. Ngan, kung OFW ka, nag-abroad ka, adlaw-adlaw ka gagawa bandira. Ang bandira sa Pilipinas, sa Pilipinas, para sa tango, nakatatakki na. Ay sa mga lalaki, especially sa mga sima. Kung may Pilipino na nakakita away sa barko, ano kayo na mapatian nyo sa ibang mga crew? All Filipinos, troublemaker. Tanan niya Pilipino, troublemaker na ako na. Pero ano man lang itong Pilipino nakakita away? Libo-libo ang si Federer natin. Pero isa ka Pinoy, makakita away, ano tawag nila sa tanan ng Pilipino? Troublemaker. Nga, kaya nakatatak sa agdang mo ang bandila ng Pilipinas. Hindi lang na yasubong natlaw na ginawiyatag sa siman, kundi adlaw-adlaw nga na siya sa barbo, harang na sa iya at tak. Housemaid, domestic worker. Kung may domestic worker, nga naglahi ng ulo, ginsakit yang iya, ginabantayan ng bata. Ano tawag nila sa tanan ng domestic worker na Pilipina? Mapintas. Cruel. Natawag nila sa English, cruel. Pero isa man lang naka-Pilipina ang naglahi ng ulo. Pila kalibo ang domestic worker natin sa abroad. Pero because of one Filipina, nga nabatihan nila ang nagpanakit sa ginabantayan, tanan na ng Pilipina, cruel. Every OFW ang ara sa abroad, ang bandira sa Pilipinas, ginakargayo na ang dodlaw, hindi lang na yan support na juntol. Gitaya sa Pilipinas, mas worthy nga magkarga for the whole day of juntol. Pero tanan na OFW, adlaw-adlaw yan ang ginakarga ang bandira niya. Kaya wala nila kinahambal na sa kadugan na nga may OFW, hasta subong well-respected ng mga Pilipino sa abroad. I came from Saudi Arabia, lima ako dito katuloy. There was a time nga nag-bang sa deployment sa housemaid sa Middle East. Anong natabo? Nagkuha sila sa housemaid sa ibang ng pungsod. Kaya nag-bang ang Pilipina pasunod sa Middle East. Anong natabo? After a few years, ding reopen nila na they realize na ibang yapon niya ang pag-alaga sa Pilipina. Hindi yapon nila mapatasan. Kasi magkuha sila Ethiopian, magkuha sila Indonesian, magkuha sila Eritrean, magkuha sila Indian na housemates, gabalit yapon sa Pilipina. Kagsubong anong ilang inasundan, pero kung anong ginahimo sa Pilipinas, kinasunod nila. 10 years ago, 20 years ago, ang sweldo sa domestic worker is only $200. So kung ang sweldo sa isa ka Pakistani, Sri Lankan, and any other nationality ng domestic worker, naga $250. Pero pila ang sweldo sa Pilipina? $400. Why kita naga dubog $400? Gasunod sila sa atin, kita na panguna. And that's why, even if they tell you, June 12, subong, dapat wala ang OFW kay Aras Abroad. No, ang OFW, adlaw-adlaw yan ang pinakargaan, bandira niya. Every little act na ginaobra sa isa ka Pilipino sa abroad, ginatudlo nila na, ay, hindi Pilipino na. Kung mapisan ka, ayaw, Pilipino na. Pero kung matamad ka, ayaw ba, matamad na siya. Pero subong mo lagi sa may mahambal nga, ang Pilipino matamad, kay manbalhan nila, na tanan ka mo nga nag-abroad. Tanan ka mo, you carry your country, not only on your shoulders, but on your hearts, every day nga lang ka mo sa abroad. Kaya kung ano man ang impression nila sa Pilipinas, it is because of you. Kamu nga mga OFW. And that's why, kaangay lang yun. Ka June 12 and Migrant Workers Day is celebrated together. Kabay pa, subong hapon, damo ko pumantala, puling ng mga regalo. And to those that made this event successful, thank you, Gabe. Thanks a lot.
0: Batian si Director James Minjola sa OWA Region 6 sa Katropang Bombet, no?
1: Yes. And mensahe Katropang Mario.
0: Oo. So mensahe niya to sa opening sa Migrant Workers Day. Ari ang portion Katropang Bombet, no? Kay nana interview mo siya one on one gid, no?
1: Oo.
0: O galing kay ang audio medyo grabe abi ka kasirado pala
1: yung
0: kabaskog, no?
1: Yes, so, kay ti, tungod nga aram lang tayo malapit gawa sa stage,
0: yes.
1: Kag ti, sirado hambal ni mo, kag ti kagagahod git.
0: May sound ito. System?
1: Yes, so, ang sound system.
0: Oo.
1: Pero ang i-process lang ni ano, ni Katropang VJ.
0: Ang portion, no, sa pag-interview git kay na, no, ni Katropang Bombet, sa kay Director James Minjola. Katropang VJ? Bombet do digid da tantogid, no? Pero muna kay na ang pag-interview, no? Ka ano, kun kanami pakuntan isang shoot, no, sang video.
1: Yes, so kagati ano gid ang topiko bala.
0: Yes.
1: Kag ang mga palabangutanon, kag ang mga sabat na sang regional director sang ano sang OWA ni Sir Menjola na nami kay direkta, no, kag very substantial gid, pero galing kay ti ang audio ta medyo nagka problema gid because kang gahod. But anyway, napunan man to sang mensahe niya sa kwan, sa paghatag isang kwan sa kaina sa stage, no.
0: Yes. Oo. So magluwas sa kaina, no, sa mensahe ni Director James Menjola. Supposed to be si Gov tani kina to present.
1: Yes.
0: O galing kay si Gov daw ato sa Metro Manila.
1: Yes, on travel siya.
0: Yes, nag-attend siya kay nakita ko daw, nag-attend siya sa flag raising ceremony dito sa Lunita Park, no? Together with PBBM. So ato dito siya. So why siya makatambong sa Migrant Workers Day. So
1: yes. Kapin pa do halin pa tong Lunes na batian ko nga on travel siya because nga he is trying to ano gani panoga go around sa different provinces kay may mga gina ano siya nga tukod siya nga ano nga isa ka dako nga proyekto, no.
0: Yes.
1: Oo, so ang aton gobernador tamaan gi ka pisan gina ano gid galibot gid para nga makadugang sa kuan nga mga proyekto nga makabulig sa probinsya sang Iloilo.
0: So because nga wala si Gov kaina, why si Gov Toto sa part niya nagrepresent si Dr. Cynthia Parcondario, ang peso manager sang province of Iloilo, Katropang Bombet.
1: Yes.
0: So pamatian naton ang mensahe behalf ni Gov Toto Defensor, ang mensahe ni Dr. Cynthia Parcondario sang peso province of Iloilo.
4: Because ating administrator as of now, araman siya sa isa kagawa, we'll be having an equally important activity or Council. So, on behalf of the provincial government of Iloilo, ang atong gobernador nagapanimulangan din sa atong OWA, of course, headed by Sir James Injala, for this activity and to all Eastern Tamil team. And also, I need not to mention, because na-mention naman kayo na Sir James, all of our visitors. Today is not just the day of the OFWs, but of course, we are also celebrating the 128th Independence Day. Today, ang ating mga OFWs, they are our unsung heroes. And of course, the Iloilo Provincial Government, under the dynamic leadership of our dear governor, has various programs. In fact, ang hambal sa gobernador, ang Iloilo Provincial Government through the PESO is the Little OWA, the Little BMW, and of course, the Little BFA sa probinsya sa Iloilo. And we are also thankful because we are closely coordinating, and in every endeavor that we have an active collaboration with the OWA. So, Sir James, thank you for the partnership. And of course, we would like to acknowledge also the sacrifices of our dear OFWs. You are the living heroes of this land because of the remittances na inahatag ninyo sa Pilipinas in general, and of course, sa Iloilo in specific. So, without further ado, kinakabagpadugay because we have a lot of activity today, and from the Iloilo Provincial Government, thank you for inviting us today, and have a great day, Commissioner Juan.
0: So, Katubang Bombet, no, ang mensahe nga gin deliver ni Dr. Cynthia Parcondario in behalf sa aton sining gobernador sa province of Iloilo, Katubang Bombet.
1: Yes, oo. So, kung silawon mo, durugid ang mga ginahimo, no, nga mga proyekto ka gina-implementar na gani sa ano sang Iloilo Provincial Government para sa bulig sa aton nga mga OFW,
0: yes,
1: no. O may mga ordinansya ginaplastar man sa aton sa ngunit ang panlalawigan. Of course, manami ang tandem kaya ang mga ginaduso nga mga programa kag mga ordinansya gina ano ni GOB, no, ginasuportaran man.
0: Yes.
1: So the tandem of the local chief executive and the members of the sangguniang ang panlalawigan kanami gid katropang Mario muna nga matalawin ano kani makanami ang pag implementa sa aton yung mga programa sa aton yung OFW. Kung mamati, isa ko gini-invitar ka bala sa ano, karon ihambal ko si mo, gini-invitar man ako sa ano mo, sa Western Visayas nga ano, ang Migrants Coordinating Group, no, sa
0: okay.
1: Dumangas ka, katong ano nga dlaw ganito. Ano ko na karon i-medyo explain, kay taga-hambal sa nga kanami, gitse sa probinsya sa Iloilo, kay ginabalikin, ginigob ang toto, ang mga kinanglanon sa OFW. W, no? So kisa gamaman ko sila ko pwede man galing kay siling nano nakon siling ko ang ininga pundo para lang niya sa yes. Province ang Iloilo.
0: Okay. So and during kaina no sa Migrant Workers Day katropang Bombet,
1: yes,
0: pensyon din aton nga may gin-release kaina no nga mga cheque.
1: Cheque, oo.
0: Oh. Ano to kadamo kaina no?
1: 30 ka cheque para sa isa ka programa,
0: yes,
1: nga nagabalor 20,000 kag mm-hmm. may ara nga may dyan man nga 300,000 no ato no si Sir Raymond ang tong bisita nato
0: yes,
1: no
0: si
1: previous
0: Sir
1: no ang tong last Friday.
0: Friday.
1: Oo. Tiamo na ang mga cheque nga inog ano panagtag nila nga tag 20,000 mga 30 ka bilog dia.
0: Amo ning sa Balik Pinas.
1: Oo, sa Balik Pinas. Yes, correct. Oo, sa Balik Pinas nga programa sang OWA tapos may may diyan man sana nga 1 million. Aning ihatag nanda, itaon nanda da 3 ka 300,000.
0: Mm-hmm.
1: I think kung hindi ko magsala do ika third tranche na
0: uh-huh.
1: no of the 1 million kay ano by tranches
0: by
1: na
0: tranches,
1: siya.
0: Yes,
1: yes, oo, na-explain man na ni Sir Ramon pag guest naton no pod si
0: last
1: Sir
0: Friday.
1: Christian. Yes.
0: Uh-huh. So ang sa Balik Pinas nga 20,000 pesos nga nabaton mabaton to
1: yes, so,
0: distribute subong hapon during mm-hmm. sa Migrant Workers Day.
1: Yes.
0: 20,000 30 ka ano to, 30 ka mga OFW.
1: Ka mga OFW sa mga baton. So, 30 times 20, that's 600,000.
0: 600,000.
1: Oo.
0: Plus ang...
1: Tatlo. Katang 300,000. 300,000. That's 900,000. So, 900,000 plus 600,000, that's 1.5 million. Mm, oo, so, ang ginatao sang, ano, ginapanagtag sang, ano, sang OWA, no?
0: Yes.
1: Oo. So,
0: so na under na yan sa tulong puso.
1: Oo, tulong puso. Ito yung 1 million, no? Pero 300,000 is the last tranche, I think, yes, of the 1 million nga bulig sang, ano, sang OWA, pagi sa tulong puso nga programa nanda.
0: Yes.
1: Oo. Te dalipay to mga OFW kay other than that may ano sanda may other may mga games kag may mga ginatagtag mm-hmm. pag itong tag
0: Wala lang kita ugaling nag pa hapon gid dito kay tibalanta ma live program kita ya katro pang bombet.
1: Eh. Yes. So kag te may mga activities man sila mga games pa nga ingay ban. Pero allow me no ang mga nag labot dito ato man si Assistant Regional Director o ICARD si Ma'am Rhea Calantas and of course nadumduman mo to si Sir Rex Barona na nag-guest ba natin?
0: Nag-guest natin
1: din. Oo, upod ko man na siya sa Dumangas kay isa sa sang nag-organize no sa Migrants Coordinating Group in Western Visayas. Si Sir Rex pasalamatan tagi din eh no. Mm-hmm. Kay iti of course kinakonsider ko man siya nga coach mentor nako no. Kay pinpa nakagi ni siya consultant man sa International Labor Organization malawig mga nangin OFW sa Hong Kong no do 20 years kag may nakalinlain sa mga programa para sa karaydan kang tawag ng mga OFW sa Pinas no. So Sir Rex waygi kita nakaway ko kabalo nga to kagali sa tubang te dire man lang kami ni Katropang Mario sa likod-likod do kay te ginapatigayo nato ng interview sa kay Sir James Mendiola. Of course sa last part nakakita na ka sa ano sa program nila to kaina nakakita na kami ni ano ni Ma'am Risa Moldes no. Uh-huh. So nakambal gid siya kasi niya nung bubit okay gid ako mag-guest mm-hmm. galing sini niya ang schedule naton kung Friday kisa sa iban ako nga probinsya no bilang head sa sang special projects special ano ni mga program services no sang OWA. So sige lang Ma'am Risa no kung makatsempo kag hindi wala some conflict of schedule ti very much welcome kag gidya yes. kanamo na kag ti manan
0: nga bukas gidya nga aton nga
1: yes,
0: programa
1: so, kag okay man siya nga maging guest naton si Ma'am Risa Moldes.
0: Yes. So kag lipay kita tato kay na damo sa mga OFWs to kag
1: durogid no durogid lipay sila no? Ang nag-attender no kag
0: kita ko to kay na mga presidente sang OFWs organization.
1: Yes, toto kay na si
0: Gimbal?
1: Sir Masculino
0: Gimbal, no
1: tapos ang Gimbal si Ma'am Teresa ato man ang Kasimanwa kung sa Niway ang president ato man ang Barotac Biejo na yes. presidente. So ang mga nakalinlain yung mga presidente sa bilog nga probinsya sang Iloilo ang tawag naton nga Iloilo Federation sang OFW nag-attender masanda kag nagkrita na yung makamituya kina.
0: Yes. So muna kadamo ko to pang bombet to.
1: Oh. Yes.
0: Ang mga nag-attend kina no sa aton sering nga mga tag palamati. So sa Iloanta ka to pang bombet before siguro sang mga one-on-one interview ni mo direkta tanay gyud sa ano sa updates.
1: Yes,
0: updates
1: so, kita. Oh. Ang unahon tanay siguro ang tung pag-interview na kun sa ano no or ari lang siguro ang migrant coordinating group sa Western yes. Visayas no nga meeting General Assembly nila sa Dumangas nga kusa din inigin updan sila sang University of the Philippines in the Visayas nga may ara sila nga mga business incubators nga kusa din present ang tawag nga mga nakalain-lain nga mga technology mm-hmm. nga pwede ma-transfer o kon matudlo sa nakalain-lain nga mga membro sang MCG no. Of course dito man si Rex Sir Rex Barona no nag-upod man to ang regional director sang OWA si Sir James Mendiola ang ARD sang ano sang DMW si Ma'am Rhea Calantas of course ang peso manager sang Dumangas nga si Sir Robert John Guevara. Tapos ang of course ang chairman gidya si Ma'am Sally, no, Salvacion sang sang MCG, kag of course ang mga nakarinain man nga mga membro sang Iloilo Provincial Federation, no. Mm-hmm. Kag daw diwinas kita kay iti naghulat-hulat kinabalan nila ako nga siling nila after may ano may ginhatag nga mensahe siling nila Sir Bumbit maabot si Congressman Virginel Biron. Mm-hmm. Tidudugay naman kami nagaway na kitanay ni Kong, no, ni Kong Biron.
0: So nag-attend gid, nagkantogid si
1: yes, nag-ulat-ulat, nag-ulat-ulat ako, no. Uh-huh. Kanami kay very warm, no. Of course kadugay na samon nga wala kitanay ti naghulat ako kag ginabat ko sa pagpanaog ya. Oo, do may picture gani ako
0: mamo ta. Ara ka to pang bombe to.
1: Tadi ko be.
0: Ara naka flash. Medyo delay na diyan sa tubag. Anda kay on-air monitor ni.
1: Okay. So dito ginplastar niya nga bago ang ano gani hawas ni arena, no. Mm-hmm. Oo, kagko anong idugang niya pagid nga mga facilities, amenities para magnami ini. So I think ginapabakod gid kag ginplastar ni Congressman Biron ang mga nakalain-lain nga mga support facilities and the major infrastructure in the 4th district of the province of Iloilo being the congressman of the said district, Katropang Mario.
0: Oo, so ini sang nagligad nga June 5 and 6.
1: Yes. Oo.
0: Duwakadlaw.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Duwakadlaw ni.
1: Duwakadlaw. Pero sa tong ano kami nakita nay 6 na Sabado nga adlaw.
0: Oo. Okay.
1: Mga ano na lapit na tagirigma kami nagkita nay sa ano sa hawas sa arena Katropang Mario.
0: Oo, so MCG or Migrants Coordinating Group in yes. Western Visayas.
1: In Western Visayas. Uh-huh. Oo. Amo na siya. So si Ma'am Sally ano
0: and General Assembly pa ni gali?
1: Yes, General Assembly. So bilog ng Western Visayas na ka mga kalabanan sinada mga official, no. Nag-attend kanami kay ti mismo kita na meet nato ang mga members sa sang University of the Philippines kursa diin willing sila. Mm-hmm. Nag-ano man ako to Katropang Mario masiling ko kung pwede man ninyo ang inyo mga ang inyo ihibalo ang inyo mm-hmm. knowledge yes. ang inyo nga mga ma-share. Technology ma-share ti siling ko pwede ninyo pwede ka namon ma-imbitar ang mga representatives sinabalan ko ti tabaan gi sila excited nga mag-attend Katropang Mario sa aton nga programa. Okay. Para nga ti palap nagbananda yes. ang rang mga teknolohiya nga pwede nanda i-transfer no sa mga kapin pa sa mga OFW.
0: Okay. Oo. So iniginiwat sa Liga Hall and Hawas Gym, no?
1: Yes.
0: Sa Banua sa Dumangas.
1: Yes.
0: So magluwas ti Katropang Bombet do may another may distribution pagid, no?
1: Yes.
0: Distribution sang financial assistance.
1: Oo. Atong Lunes, June 8, nag-attender kita, no, ginibitar man kita.
0: Baka puno-puno gid sang imong semana gali sa.
1: Okay, ano gani panuwag siya? Mayad man kay nagaano kita, nagapagsi kita, no.
0: Yes. Oo.
1: Ang tong June 8, nagano kita, nag what you call this? Nag-attender kita sang tawag nga distribution sa financial assistance sa OFW, no, sa probinsya sang Iloilo. Ini gindugang sang aton gobernador Governor Tuto Defensor on top sa Katropang Mario sa imo nga hindi bala nga your kabalo kamaan ikaw nga may financial assistance kita
0: yes.
1: no ang peso nga ginatao no so 10,000 rand pero gindugangan pag ni governor ginalaw na nga may diyan nga AX assistance for individuals in crisis situation and considering nga ang mga OFW nga naghalin sa Middle East, no, war-torn area or countries, ti kinanglan gid nanda bulig. So, on top, sang tawag nga 10,000 nga ginatao pagi sa peso, provincial peso, nga 10,000 pesos, nakabaton pagid ang mga OFW halin sa, ano gani, sa Middle East sang 10,000 na Katropang Mario. So in all te may 20 mil sanda. So may duha ako Katropang Mario nga ginano nga gin interview no pareho ini si Maribel Tatulo ano sang halin sa uton, no? Kuwait siya nagano ngapungsod nga nagubra, and ang rason nga na repatriate siya tungod sang gira. Mm-hmm. Oh, gira. So si Maribel Tatulo kagagisa, si Rufami Latada halin sa Banate.
0: Okay.
1: No? And sa
0: Qatar,
1: sa Qatar. Qatar. Yes. Mm-hmm. Sa Qatar ta na nagubra, no, naghalin. Kag ang rason nga na repatriate siya amo man ang tawag nga gira.
0: Uh-huh. Oo. So, John 8 ni Katropang Bombet, pero ang naka nakabaton sini sang Middle East crisis nga financial assistance, so kuna ex from Iloilo Provincial Government aside sa FAR OFW.
1: Uh-huh. No?
0: So bali duwa.
1: Duha.
0: Pero
1: so,
0: may
1: provi ang source nga na ang amo Katropang Mario, ang Provincial Social Welfare and Development Office.
0: I see.
1: So under kay Serrani, no, kwarte. Mm. Siya ang head sang ano sang what you call this, PSWD.
0: Oh.
1: And of course may dyan man halin sa FAR nga under sa peso, yeah.
0: Oh.
1: Provincial peso.
0: 54 ka mga OFWs.
1: Actually 56 ang nakabaton, 56. Ang na-qualify supposedly ang ano na-qualify 61.
0: Okay.
1: Kare nga nagbaton to nagarabot 56. Mm. No, 56 do amuran ang numero. Out of the 61 na Katropang Mario, 61 gid ang nakabaton sa IX. 55 ang nakabaton sa FAR OFW. So meaning hindi tanan nga na-qualify sa ano sa IX na qualify sa FAR OFW, kay lain ang mga ka, ano ang mga requisito kag qualification in order for you to avail of the financial assistance for repatriated OFW under sa provincial peso, Katropang Mario.
0: And during sa distribution, Katropang Bombet, ara ang presence ni provincial

0: ani Sir Richard Sevilla mismo halin gidyan sa Department of Social Welfare sa regional office office niya ang ning ginaistorya ko.
1: So ina sang nagligad nga June 8.
0: Yes.
1: So magluwas da kadto pang bombet ba do damo kapag di may gin kantuan gali okay may outtaking kapag di nga gin atina no ang interview karon by the way kadto pang bombet sa nakabaton nakabaton sang assistance ni duha ka mga OFW si kapati tana ang imong one on one interview and ginahatagan tanay update ang aton sini nga mga taga Palamati asto sa mga programa nga gin patigayon sa subong semana dere sa province of Iloilo another gin assembly pag ini kali OFW General Assembly and taking sang federated officers sang municipality of Apototan.
0: Yes, so mga sobra sang datuman mga isa kagatos no. So nalipay man kita kay ginimbitar kita to ni sang presidente nila nga si Sir
1: Bagola ni na organized.
0: Yes, bago sila na organize no. Tigin ano nila gin balay nila nga ilang constitution and bylaws kag nagpamangkot ang ano ang mga officers kung ano bala ang mga kaungdan nga dapat tanda baguhon o kung iplastar para nga mapatigayon nila ang tawag nga CBL Constitution and Bylaws ang organization sang OFW sa Pototan. So gin-invite nila kita to assist them at the same time maghatagban sang mensahe no kung ano ang maton nga mga sa OFW kagin ano naton sila gina-assistihan para nga may mga pamangkot sila katropang Mario. Makabulik man kita no sa pagpatag upod na kon si Sir J-Boy Tolentino ang mapisan na staff sang Peso Province of Iloilo of course siya ang lead focal ni Dr. Cynthia Dario no ti siya ginagapatag da upod na kon si Ma'am Jasmine Aquino ang OAC Mayor kag of course si Sir Patrick Parcon ang Peso Manager sang Pototan kay kalabanan ang mga ano ang mga konsehal kagang mayor I think may team building travel. Sila o kung may official trip sila naglakad sila sa I think sa Boracay.
1: Okay. Pagkahapon magluwas sa Pototan pagkahapon same date ta katropang Bombet?
0: Yes, so same date
1: do mayaga ka mayapon kapag
0: ano naman ang distribution naman tuya sang ano sang FAR no financial assistance for repatriated OFWs mga 40 tuya ang nag-attender pero manami kay ara gid si Dr. Raul Banyas no of course to give the message kag mamati man sa taga sa mga naga mga OFW nato no. So pwede naton siguro katropang BJ pakita ang June 11 nga kusa diin naghatag mensahe si ano si what you call this
1: si Dr. Banyas
0: may
1: and,
0: ara
1: oo and magluwas da katropang Bombet samtang ipakita ni katropang BJ may taga DMW ang nagesta si ano si Ma'am Love Jade Umapas kag si Miss Chris Del Soberano.
0: Oh dito sila pero ay kami nagkilitanay. No. Sila lang to gigawa nagtiner. Kay of course nagpartner ang Peso DMW no. In terms of providing counseling nila no
1: yes. The empowering emotional recovery
0: yes so
1: psychological intervention seminar gali ni
0: yes so
1: and ginakip na lang ang distribution no sang financial assistance to the repatriated OFW katropang Bombet.
0: Oh, do wala na ano na-capture ni Kwan ni katropang BJ. May aragi diya si Kwan mo. May aragi diya si
1: Dr.
0: Banyas naghatag ito sang message sa last ano.
1: Gari ka daw away ko ma forward no. Amo na yung siguro ang na-send.
0: Palihog lang ko, hindi, basi maka, ano ka kay Sir J-Boy, pwede mo pa daw ma-request ang iyang picture ni ano, ni ano ganyan, mga videos.
1: Bali, ano, ni mga kani, may ano sila gali, no? May akasang, ano ni pagtawag, may akasang,

0: gini mo gid lang kuan nga activity.
1: Yes, may activity gid yang kuan ang OFW. Dito upod sa DMW, no? Other than the distribution of the ano of the checks katropang Mario.
0: Okay, do kita ko na to gina ang picture ni Doc Raul Banyas, no, nga nag-upod siya pa picture sa mga participants katropang Bombet. Okay. So
1: Base nga mga request ni ano ni katropang BJ ko si Sir Jiboy kapamati subong palihog lang ang picture da ang nag-distribute kag of course ang paghatag sa mensahe nga upod si ano si what you call this si Dr. Banyas
0: sa empowering emotional recovery.
1: Oh, ara na siya. Yes, siya.
0: So at least ato nang kuan ato ang mga damo gali ang mga nakabaton. Okay. So 40 sila kabilog ka tropang Bombet.
1: Yes, so 40 kabilog ng mga OFW.
0: Yes. So last 4:46 sa aton sini nga oras sa diri sa aton nga pangalagad mga updates na sa aton sini nga mga taga Palamati nga sa mga aktibidades sa subong semana sa gagin padulungan no sa aton sini nga partner with the katropang Bombet Tirador Heller. Katropang Bombet, mabuhay kita na siguro and sa aton sa pagbalik ipabati itang imo nga one-on-one interview no sa duha ka mga OFW no
1: sa si nagbaton sang far kagang nagbaton sang sa AX.
0: So mabuhay kami ana ni katropang Bombet, mabalik kita and bantayan ninyo ang pag-interview one-on-one sa OFW nga si Maribel Tatulo and si Rofa May Latada pagkatapos ang aton nga mga commercials. So please stand by.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga buti.

0: Orasa XFM Philippines, alas 4:53 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW sa gihapon upon sa inyo nga mga katropa sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiler and katropang Mario Hilongo. Katropang Bombet, balikan ta to ang aton siling preparar, no? Ang interview mo, one-on-one interview ni sa duha ka mga OFW, no? Si Maribel Tatulo from Uton and initia repatriated OFW sa Kuwait. Yes. And si Rofa May Latada sang Banate, OFW ni siya, repatriated from Qatar. Mm-hmm. Ang rason bangod sa gira.
1: Yes.
0: Okay. So katropang Bombet, pabati ta siguro, no? Unahon ta katropang BJ ang one-on-one interview ni katropang Bombet Terador Hiler sa kay Maribel Tatulo.
2: Ngayong atas, sino ka dinalan?
3: Ay, Maribel Tatulo.
2: Maribel Tatulo. Maribel, no, po mo karoon si katropang Bombet Terador Hiler sa XXM Radio, no? Mangkot kita kung isaw na rin ka o kitsiti ng makarayago. Ano ka din ka gani?
3: Taga-Uton.
2: Taga-Uton, at ikita si Raya. Ano ka din yung program mo, ma'am?
3: Ang program ko dito, sir, sa isang company, as a secretary.
2: Secretary ka. So, halin ka na program, ma'am?
3: Sa Kuwait.
2: Sa Kuwait ka. So, halin ka sa Kuwait, no? Na nagbalik daw? So, nagbalik ka dyan sa Aton?
3: Nag-uli ako yung tumuli niya. Hindi na ginang mapangali dito kayo, pero bilang ko pati isang mga
2: sa Middle East. So, pirmi nga lupok sa bomba, missile, no? Kasi mga drone mo. So, naging pagpagkamayo mo nga mag-uli ya sa Uton, no? Okay. So, mga pirata ko kang 2-8, bro?
3: Two guys, sir. Almost 8 years ako dito.
2: 8 years, no? Paano ka nakamaan na may mga assistance rin ya sa Iloilo Provincial Government?
3: Nag-follow, balan ako sa PESO.
2: Ah, okay. Sige. So, nag-follow ko sa PESO, Public Employment Service Office, ang provincial government. Ano ang mga na-avail ninyo mga assistance sa ma'am?
3: Before, naka-avail ako sa 10,000 na ginhatag sa province ng PESO.
2: So, may 10,000 ikaw na na-avail, no? Naging bulig sa Iloilo Provincial Government pagi sa Public Employment Service Office. Ano pag yun ang na-avail mo? Okay, segundo, may distribution sa mga web to mga ma-affected ng mga crisis. Ako sa din, sa Kuwait ko, no? Oo, tinapiktaran. Kasi pira, may na-avail ka?
3: Receive ako subong 10,000
2: pesos. Ano na siya? Cash or?
3: Cash.
2: Cash. Sa anong opisina naman din?
3: Sa may province ng social welfare.
2: Okay, sa provincial social welfare. Okay. So, duhagaliin mo ang bago, no? Kasi financial assistance halin sa provincial public employment service office o provincial PESO at sa provincial social welfare government sa social health, ano, SWD. So, di ano lang ang public sa inyo, maka-sister pa, maka
3: so, bakit kita ko nga bulig, sir, especially nga may baby ako, nabuli ako wala ubra, may provided ako may support sa baby ko at sa family ko din.
2: Ang ma'am kong tawaan sa pag-inga oportunidad kung matapos, kung matapos kong gira sa, ano, sa Middle East, mga pinta sa area nito sa Kuwait, no? Punso Kuwait, may intention ka ba na mag-balik sa luwas ng punso?
3: Yes, so, lagi lang ko makabalik. Tingin kayo nga maging okay na ang sitwasyon para makabalik.
2: Nag-apply lang kung sa bilang secretary.
3: Yes, sir.
2: Sila yung mga ni bata?
3: Isa Kagilo, sir.
2: Isa Kagilo, o, nagsugin kina. Kasi sino ang nag-assister team mo sa provincial public sa Public Employment Service Office?
3: Si Sir sa PESO.
2: Yes, sino nga, sir?
3: Si Sir
2: Sir Tio, Sir Iboy, okay. Oh.
3: Thank you so much.
2: Si Sir Iboy, at si Sir Tio, Tolentino. Ako ginaya siya ang Fermi, nakabunso, nagsulit sa atong interview, nakamusin ba ni kita, no? Hindi lang nakawag na pagkatapos niya, pero tapos na. At tagit makaulit, no? Yung mga pag-contact niya ng mga kilala. So, Pinoy, no?
3: San Gabriel, nagtawag siya so, para
2: si Gabriel,
3: i-update
2: lang. Gina-update ka mo, si Gabriel, no? Sige, so pasalamatan ka man. So, Sir J-Boy, ba, thank you again, no? Halit, stop niya siya sa peso kasi siya mag-focal sa mga review. Pasalamatan natin, Sir J-Boy. So, Sir J-Boy, kung kapapatid ka man siya, nagkapasalamat kasi Mama Rebel Tino sa pagtutok mo okay, nga sa makauli, no? Pag maka-avail man sa mga financial assistance, rigya sa atin nga, ano nga, lokal nga gobyerno sa Iloilo provincial government pati sa peso at sa provincial social welfare and development. So kami man sa servisyo ng FW sa FFM kung ano man ang matulit, no, para na makasister man kami sa mga OFW kay iniisa na ka-advokatiya ni katropang kumpit ni Roriler, no, gina-tubang mo. Oo, subong, para na kung ano pag ang magulit natin sa FFU, kay baka natin hanggang ang mga bulik na ginugong sa FFU sa businesses na ating ekonomiya paglabi na gina mga sakripisyo ng OFW. Tukod na nabuhay ka mo kasi nga pintani, ito na tiway ka mo masubra because of the war, no, tiway ka mo mahino. Okay, kalibukok na to, no choice, no, but sa saliwat mo na rebel, thank you very much din sa inyong pag-share sa inyong experience diya sa panang inyong mga experiences, no, ang success story ninyo at inyong masakripisyo nangyin na inspirasyon ako, no, para nga mapatiga padayon ang ining advokasiya sa tawag na servisyo o interview matutuon ng servisyo para sa overseas benefit. Saliwat, thank you very much din, no, pasalamatan ta sa mga ibang mga pasalamatan sa no provincial government.
3: Pasalamat gali ako kay Governor Toto Defensor, sa kay Sir G-Boy, thank you so much kag sa provincial peso and sa provincial social welfare. Thank you so much and God bless.
2: Salamat. Thank you.
3: Thank you, sir.
0: Okay, so katropang Bombet, si Miss Maribel Tatulo, no?
1: Yes, sir.
0: OFW ni na
1: Tagauton.
0: Tagauton. Lugar ko kung why gagira sa Kuwait ko sa Middle East, no, hindi pa maguli siguro, no.
1: Hindi na maguli. Kay kung hambal ni Sir J-Boy, ginabili niya tong bata eh, sige process mo. Si Sir J-Boy ang nag-attend.
0: Nahimo siya nga nag-babysit ka bata ya.
1: And the other staff sang peso. Yes. Amo na hambal ni Sir J-Boy.
0: So ipabati man naton ang another interview, no, kay Rofa May Latada from Banate, repatriated OFW man siya from Qatar. Same case.
1: Yes. So,
0: Giraman.
1: Guerman.
0: Oo. And ini sila nga duwa nakabaton sang AX, no.
1: Yes. So ang Jismil, oh.
0: Jismil, no. Oh. So magluwas sa FAR OFW nga programa sang Iloilo Provincial Government through sa Peso Province of Iloilo.
1: Yes.
0: So ipapati ita ang one-on-one interview ni Katropang Bombet sa kay Rofa May Latada.
2: Ngayong aga, no, sa Kapitulyo, Exit Radio Democracy, sa servisyo ko ay sa tropa sa aton na programa sa XFM. Upot aton subong aga sa OFW, no, naghalin sa Qatar. Aton na kilalaon aton upot OFW. Mamangkot ako kung sino ganito ang aran.
3: Ako si Rofa May Latada, halin sa Banate.
2: Halin sa Banate, taga Banate.
3: Taga Banate.
2: So, pero din ka nga
3: sa Qatar.
2: Bali,
3: ang
2: opera
3: ko
2: dito
3: is
2: caregiver. Ah, caregiver ito sa Qatar. Di mga pilaka po kabulan?
3: Mga 3 months na, sir, kay di ba nag-war?
2: Ah, okay. Oh. So, nagbalik ka yan. Kaya dinagin ka ng tuhan ko po doon sa Nagira sa Middle East. So, ang tulad ay tawag kita ng distribution ng sa provincial sa Nagira. Distribution of Financial Assistance to FW Executive Committee of Peace Crisis. Oo. Di isama ni Kao Sinitika, Avail?
3: Oo, sir. Bali, kaduwa ko na siya nga na-avail. Kaya ang una to is halit sa Peace of Province. Kaya nakakuha ako sa 10,000 kagsubok sa iya ka peso. provincial social welfare.
2: Okay. Ang una sa provincial peso, baton ikaw ka 10,000. Pag tulad in-avail ni mo ang provincial na social welfare, napiraan mo na po
3: 10,000.
2: Ah, may 10,000 actually na po pinaproseso na.
3: Okay, sir, tapos
2: okay. Pero anong 10,000 halagang
3: provincial
2: peso
3: tapos
2: na ba? So, duha kang financial assistance ang nabalaan mo. Provincial peso kaga provincial social welfare, no? Di makabuli pa niya kanin mo ang nabalaan mo nga assistance
3: sa provincial, sir, kabulik, sir, kay siyempre nadulaan ko mga amo na ginapamakanaman sa pali pang-alawan sa amon sa subungan daan may klase na hindi ko gid kabulik sa mga pagskila sa mga kabataan.
2: Ah, at least kung nakamaan kadya na may financial assistance kaya sa Iloilo provincial government, paano ko nabalaan na nakaumpisa ito na nakatutok?
3: Kay isang dito pa kung mataan sa sagwa, sir, na sila, ang bana pag nag-press, kapag-bulit, wala nga makapulit.
2: Hindi ka mo nagkanto?
3: Dili sa peso.
2: Ah, dili ka mo nagkanto sa kwan, sa provincial peso. Para nga
3: tapos bulit man, tapos sa amon man sa mayor sa Banati.
2: Ah, kay Mayor Gonzales. So, pabalik lang kita, ha? Gusto nyo na mag-ulit, maparipat, no? Departation, ay tumod sa apitado.
3: Apitado.
2: Sa Mugera. Hindi, ang imong bana, nag-agto sa, sa probinsya, yung provincial peso, para nga mga yung na maka-ulit daw. Okay, so, binubuligan ka man sa mga. Sino ang nag-assister mo sa provincial peso?
3: Si Sir J.
2: Boy, tunintin mo, no? So siya kita ang nagalala
3: siya kita ang
2: Mr. Tolentino
3: pag-aano sa bana
2: sa inyo mga bana
3: siya ka-update
2: yung mga kalawing alin sa pag-break sa pag-ayaw yung kabuting sa provincial peso ano kalawing
3: kasi sila naman siya wala masyadong
2: okay so mga less than a month nakabalik ito ang inyo to sa Qatar malapit ang inyong
3: malapit
2: na ginanong ginapulitan o sa ginapalapat
3: ginapulitan
2: so disirikado yung ganito.
3: Kaya mo kayo nag-decide na lang kung mapangay-puli ko lang ang makapuli.
2: Okay. So, subong na kuha. Ako na buhol mo ron. Kaya 10,000 sa provincial peso. Kaya na buhol mo man ang tulad, no? Chicken, ito na buhol nyo?
3: Cash.
2: Sa ano, sa provincial social peso. Oo. Kasi sa imo nga ano mahambal mo sa ano sa programa sa Iloilo provincial government na dito ka ka opisina ang nakabulik tao kang financial assistance sino ang dapat natin
3: nagpasalamat ko sa provincial peso pag sa provincial social welfare kay Governor Tuto Pensor kag sa amon nga mayor sa pagbulig nga mga kita mga pagbulig.
2: Sige, no? Oo, timayan kay naka-avail ng mga programa. Abay pa nga, iba nga, way kamaan. At yung programa, kang inumilo provincial, ang provincial government, no, bagi sa peso, pagbagi sa social welfare, magunigan naman na inform iba ng mga OFW, no? Oo, ay gabay man nga, isang karoon ng programa na natin sa XSM Radio o sa servisyo OFW, kay pinag-apulig sa tawag ng mga pundigan sa OFW, no? Tungod ng ating programa para sa servisyo ng OFW, no? Bukod nga po, si Katupang Barrio Ilonggo, may programa kita kada Biyernes, kada Spatro sa City of Yankabo. So, sa sini, ano nga pundig man sa servisyo ng OFW, dyan lang kami na handa mag-pundig na ninyo sa masarakan na po, no? Sa liwat, Rupami, Rupami, no? Latada, no? Salamat sa inyo nga pag-ulong, kag-pag-suportar man sa inyong mga programa sa provincial program. Kag-pag-salamat, no? Diba? Ganyan yun, no? Kabay pa mga saroon ang ilan sa pag-inanglan. Salamat yun.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Okay. So, si Miss Rofa May Latada, Katropang Bombet, isa ka OFW, no? One-on-one interview, duha ka mga OFW ni, no? Sa Middle East, Lunsay, Middle East ni Tanan-Tanan, apektado sa gera, katropang Bombet.
1: Yes, so, kung dito, kubla katropang Mario, these are the workers, no? Sa luwasang pungsod, na mabatyagan, makita mo bla, ang ilang apresasyon, no? Kay tinagabalalik ni sila, ang ipan, waywaay, gid, dis, mga tani, nagpanaw sa natuya para may dugang kita or yes. income and even ano gani pa noga bulig sa aton ekonomiya in terms of the remittances but mama ano mabla mabatyagan mo man ang kapdes kang pagpangabuhi nanda kay pagbalik nanda 00 sana way sa kwarta o tiyang isa to hambal dya bowser kang gadi kabulig ang provincial government ang 10,000 tinadugangan pa ni governor pagi sa social welfare for another 10,000 then mabla may 20,000 sanda
0: yes.
1: And of course hindi mo na kadasig madasig nga pag bulig sa hunta provincial kay less ang ano gani ang mga requirements no hindi gid man duro ti amura nga na batyagan mo gid nga kung tuya ikaw no maanhan mo nga kung ano ang pag-appreciate sang OFW no
0: yes.
1: Nga mga natungdan nga nagbalalaton sang 20,000 pesos.
0: So amo na gani katropang Bombet ang sa nahambal mo bla kapareho sa mga opisina sa gobyerno dapat simple
1: kag madasig.
0: Madasig.
1: Oo.
0: Simple nga proseso, gamay ang requirements, kag madasig nga pag release ko mayara sang ibulig.
1: Ibulig
0: na ginman mo.
1: Correct. Oo. Oo. Although naintindihan taman nga ti ang kaban ang kwarta sa kaban sa gobyerno, ti dapat na naton nga hindi pagabusaran, halungan, no? Pero nga kung pwede, nga kung ini yung mga tao nga nagakinanglan, especially mga OFW, mapag-uli
0: yes.
1: Nanda, why gid bla? Ti tapos maltreated pa sila, may mga contract violations. These are people nga ti problemado. That's why nga may partnership sa O1 in terms of this counseling parang at least mabuligan sila no on their mental health. Amo na siya katupang Maria.
0: Yes. Lasingko Jess sa aton oras sa aton sila nga pag pangalagad pamatian mo lang tuod ang mga istorya sa mga OFWs naton nga nagapauli halin sa gwa pakadto mapaulis Pilipinas though kung kaisa daw makasiling ka nga ay amo gali ni ka budlay no amo ni ka miserable
1: correcto
0: miserable kun may katulad sila nga klase sang gamo sa ginatrabahuan mo nga pungsod.
1: Correcto. Te may isa gani ako nakita no kuan nga footages video man nga naglakat man siya sa Europa no pero isa-isa kay ininiro pero pagkaboto nag-ubra sa seminal jobs la ad jobs panawag kaning sa panglimpyo panghugas hasta nga nag-ano na siya sa hotel nag supervisor nag-manager and even ginpatunaan siya sa pag-eskwela nga nagtaas ng iyang kwan may masteral siya ti siling nga ginpabangkot siya tingi mauli ka pa sa Pilipinas siling nga hindi kaya ang oportunidad to ka pigado gid no so ano mo na bang masakit nga gustuhon Manila maguli giya malapit sa ilang pamilya but they have to you know work hard para sa kwanti nga may ano gawa may ano gani mas may impact kung dito sa nasiban nga pungsod kay ti hangged gawa ang sweldo kapin
0: yes.
1: Pa ko gina padara kananda day ang kalabanan gid katropang Mario bottom line is para sa pamilya. Para sa pamilya.
0: Kahit kung abroad ka toon ka tropang Bombet, kapin pa kung ara ikaw, especially kung mga Europe ka, medyo ang job opportunity, sabi, dako kung i-compare mo sa Pilipinas.
1: Yes, duro kita na. Kapin patlad, ang tech book, agaw katamaan, why ka ginapamangkot. May mga question, kasi, is the diploma subong important marabla
0: yes.
1: Te kalbanan sa Broadway nga nasilaw ang diploma mo ang imo experience ang imo nga ikasangkol amurata na
0: so kung di rin sa Pilipinas engineer ka pag-abot dito sa ibang pungsod
1: ano lain no kung baga ko sila won mo nag mismatch pero iban kay tungod sang dedikasyon man sa ubra nanda na promote sanda
0: yes.
1: Kag nagrepath sila oo naglain ilang ano gani
0: direction
1: sa pangabuhi pero nag successful sila
0: yes. So 5:30 nang aton oras sa aton siling pag pangalagad katropang BJ nag-try kita nga maka-establish ng contact kay travel on travel subong si Doc Cynthia Parcondario daw dumanggas ng area siya. Basikon mangin manami manang iya sering signal no to discuss ang job start in partnership sa Dolly ni
1: hindi Dolly na Dolly na sa dugay start. Na siya nga kwan nga pa program and of course naka ano magani kita sa PVED no sa chimpong ara pa kita sa peso ang tawag nato nga jobs next pero ang nabatian ko nga daw nagdaog naman ang Iloilo Provincial Government pagi sa peso sang job start program.
0: Okay, so amo na ipa-discuss na to, no?
1: Oh, mamangkot kita kung tuod.
0: Kay kaina, daway kita bika time nga maka ano kita maka interview kita kay Doc Cynthia Parcon Dario kay ara siya kay nasa program, no? Sa aton siling mga taga Palamati. 5:40 ng aton nga oras. Sa gyapon ng aton siling paga pangalagad, ang buylog gaginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain kagsang Yes to Health Incorporated. O kung sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown na Hotel mga katropa no sa aton sila nga mga tag palamati daw ga why alang-alang gid si Doc alang-alang gid sige lang kun daw alang-alang gid no hopefully next no mas mayo guro kung dason i pre-record na lang si Doc kay no.
1: Oh.
0: Okay daw bangon sa kasakuon niya blang kaisa katupang bombet.
1: Oo, kagwa-gwa ka sa peso kag tutuod kasi ban man yung mga departamento sa provincial capital, bawti kung didikaran mo ubra mo gitutuod, Waising Holiday, Waising Sabado, yes. Domingo, mo tay the whole pila ka bilog bulang mga department heads nag upod kay governor sa ano tong halin patong Lunes, tay nagbalik sila mga Thursday na.
0: Yes. Oo,
1: Thursday fra Friday, I think, kung ano siya.
0: Oo. So, daw lang alangin si Doc Cynthia, no?
1: Mm. Ikaw na lang follow up sa kay Doc Cynthia Dario with regard to this information nga kung nagdaog sila sa job search program sa regional level. Kag kung nagdaogin man sila, san uman kan kay
0: ipasa
1: o kag ipa ano na pasaka na sa hindi lang sa regional hasta na sa national level katropang Mario
0: so from regional masaka ka
1: national
0: na
1: oo pero ang akon bati kay nakapamansyar ko to sa peso tong pag imbita sa aton to sa kasarial sa mga pag-receive sa mga checks no nagdaog sila sa job search sa regional level pero that is subject for confirmation no kay nabatian ko lang to sa staff why pamansing nabaton di kitang official no
0: yes,
1: so kung nagdaog ari naman balantayan kung nadala sila sa national sa
0: pero,
1: national level
0: first time natabo ni Katupang Bombet nga nag
1: hindi, nagka ang nadumduman ko na nagdaog man sila regional mo.
0: Nagligat tuig?
1: Oo, nagligat nga tuig, no? Pero sa national do, wala pa ko kabalo. Okay, damo nito ang nagka-participate maski sa Western Visayas lang mo.
0: Mm.
1: I think the province of Capiz.
0: Regional level, pero ang the sort of competition.
1: Mm-hmm. Sa tanan niya implementers ang job start. Oo, okay. May mga probinsya di sa Region 6 including City of Lilo ng Intramanada. Oo. Te muna lang na balaan naton kag subject for confirmation kung sa regional level nagdaog sila. Kung nagdaog din man sila sa regional level, then automatically ma-compete sila sa national.
0: Katupang BJ, tawagin na sa uli kay daw naka-reply na si Doc Cynthia. Base pwede na siya. Please lang no kay parang i-confirm to lang siya okay na okay daw okay nang signal no at least kasi Doc Cynthia confirm to lang kay Kina kung tani ni no galing kay siya sa program kay Kina sang uwa Doc mayong hapon welcome diri sa serbisyong OFW pod mo si Katropang Mario kang si Katropang Bombet.
4: Katropang Mario at Katropang Bombet mayong hapon, pasensya gid kay mobile ako subong. Okay man ako nga audio.
0: Okay gid Doc no.
1: Loud and clear.
0: Oo. Doc yes. Doc i-confirm ko lang kay nakamuno si Katropang Bombet sa akong ding regional winner gid man kamo sa job ano ni sa job start.
1: Job start. Oo, yes. Ipa-confirm lang.
4: Yes, Katropang Mario no na nakaloyan man kita kay nang regional winner kita sa aton nga job start program nga gina-implement sang aton opisina.
0: Oo. So confirm. No, confirm. So hindi na ya marites ha. Then kay ga-discuss kami ni Katropang Bombet din nakamuno siya. Tisin ko di confirm ta kay Doc Sincha. So subong confirm nga winner sa regional level ang province of Iloilo sa job start. So anong matabo si ni Doc after sang gindeclare ka mong winner ang Peso province of Iloilo?
4: Gindeclare kita nga winner no during the May 1 labor job fair sang Dole wherein ang aton nga employer tagang aton nga job starter gin pasidunggan it during that event. In fact ang aton nga job starter nagtatugit ini siya Katropang Mario sa Jensa sa job fair dito kay dito gin held ang isa ka activity kag pa gin invite gid ang aton nga job starter nga mag-attend dito kay mismo ang aton nga presidente siya ang naghatag sang award. Yes.
1: Okay. Ang ginamin mo ano Doc Kwanyo, could you still ano ang please explain further no. Nagdaog ka mo sa regional level and then may job starter nga gin-identify nga winner man.
4: Yes, Katropang Bombet.
1: Okay.
4: Both sa employer kay sa aton nga job starter.
1: So,
4: duha gid ang aton nga nadag-an sini both sa employer naton nga partner kag ang aton nga job starter.
1: Tatlo gid eh kay te nagdaog ang Peso province ng Iloilo sang bilang job start kwan winner sa regional level, daog man ang job starter kag ang employer, isa sa mga employer ninyo nga partner no, nagdaog man. So mining
0: tatlo.
1: Three in a row. Oo. Di ba?
4: Yes, Katropang Bombet. Yes.
1: Oo. So, congratulations. But ang aning job start ano ninyo, ang winner, sa diin siya na-employ, Doc Dario?
4: Ang aton nga job starter na-employ sa IYK, Katropang Bombet. Isa sa aton nga employer partner.
1: Ang IYK, if I remember it, IYK, right mo ng wukwang, ano na?
4: Iloilo
1: Yukwang. Yukwang. Oo, tama.
0: Amo local sa, local ni.
1: Yeah, local sa Santa Barbara na Katropang Mario. Oo. Kay sa tiempo nga ara pa ko ang partneran ng Yukwang, no?
4: Yes, Katropang Mario. Oo. Sa time nga ara ka pa nangin partner na naton ining Iloilo Yukwang. In fact, consistent naton ini nga partner in the implementation of the Job Start program.
1: Yes, amo nang gapanghimo wig ma'am.
4: Yes, Katropang Bombet. Amo ni siya ang sa wing making.
1: Okay. Okay. So daog sa Yukwang siya kag ang Yukwang amo man na siya nagdaog Doc?
4: Yes, amo man na siya Katropang Bombet nagdaog okay. Ang Iloilo Yukwang partner naton, employer partner naton sa job site.
1: Sige.
0: Okay. So ang sa national ano why pa ya Doc no? National?
4: Katropang Mario, wala pagkikita information as to the national.
1: Pero elevate na sa national ang iningkwan, hindi lang hasta regional. Kay before, ang nabalaan ko, hasta na ni sa regional level, right?
4: Right, Katropang Bombet. Oh,
1: pero subong, tulad, daroon na dyan sa elevate doon ang contest sa kwan, sa national level, Doc.
4: That remains to be seen pa Katropang Bombet. Titiga hulat man kita kung may update coming from partner natin which is the Department of Labor and Employment.
1: So meaning away ka pa sing tawag information nga pagdalo nini sa national nga level. Kung hindi, tiwayway na, stop na, regional na lang. Tiw ka muna yung daog nga sa regional, sa region 6 nga winner.
4: Yes, Katropang Bombay.
1: Oh, tiyo latonta, basi makakakuha Alam naman si Katropang Marius ang information si mo. Kaya siya kay na excited nga magpamangkot si mo. Galing kay siling niya dito ka sa tubang, why na siya kapuha sang confirmation whether or not nagdaog kamo ang provincial peso sa regional level sang Jumpstart program.
4: So hulat-hulaton talang Katropang Bombit ah kung may update kag may information.
1: Okay. Sige. Thank you Doc. Okay. Yes.
0: Okay. Doc, thank you gid ah. Next na lang interview namon sigurong party sa dugang information about AX no para sa mga repatriated OFW next Friday.
4: Sige, Katropang Mario.
0: Sige, Doc. Thank you, Ged. Nabatian si Doc Cynthia Partondario, ang peso manager sa province of Iloilo, Katropang Bombet.
1: Yes, so.
0: So.
1: Dura ron?
0: Daw wala akong ta-oras. Daw manog sagka ng aton sa ding oras, Katropang Bombet. Mensahe sa aton sa ding mga tagpanamati.
1: Sige. Liwat, kabay pa nga nakataor man kami, kadugang ihibalo, kag-informasyon, rigya sa XFM, Radio Patrol Iloilo sa serbisyong OFW. Matutuod nga serbisyo sa Overseas Filipino Workers mayong hapon.
0: La 5:24 ang aton nga oras sa diri sa aton siling pagpangalagad kag diri naman nagtakop ang isa ka edisyon sa pagpangalagad sang serbisyong OFW sa Independence Day. Noong pagpalayag sa aton nga programa. Sa gihapon ng aton siling pagpangalagad ang Buylog gagidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea sa Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag Seas the Pain. Subong man sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang BJ Serrada. Kitalay kita sa masunod nga Biyernes sa Petsa 19 na edisyon sang serbisyong OFW. Salamat sa inyo sa pag-upod kag pagpamati para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilidig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
12: Kalang pain.
14: Fast and safe.
12: Sister pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
15: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: XFM.
0: XFM.
2: XFM.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawon ang Diyos sa sininaman nga kagabion. Nga iya naman kita ginpalabot sa sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway kagabi Sabat sa tanan nga mga Sabat Keeper. No, so amo man ni aton kalipay kun Sabado na eh. Kay nga aman, wala na kita ubra buwas. Kundi pahuway kita kag subong man makahimo kita sa pagdayaw, pagpasalamat sa aton niya nga manluluwas nga mo si Hesukristo. Okay, before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sang pulong sang Dios sini nga gabi, magapamati tanan na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magpangamoy na kita mga kauturan. Amay nga balaan nga rakas kita sa mga langit. Salamat sa sining kagabion, sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. Ngayon mo naman kami ginpalabot, nga siya pun malipayon. Salamat sa protection sa bilog nga simana nga amo na angkon. Salamat sa mga blessing nga initanan naghalin dira sa imo. Kasiya pun kami nagapangayo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahon na. Kaya subong man, ikaw mag-bless sa tananin mong makanakan karon nga nagapamati sila tagsa kapanimalay, kundiin man sila sininga gabi o kung nag-live through Facebook, ikaw gid magapakamayo sa ila. Subong man, ikaw maghatag sa amon sa imo balaan nga espiritu sa paghangop sa imo mga pulong agud nga sa dinin ini magatudlo sa amon sing kalipay kag pagsalig dira sa imo. Subong man kapag on sa mong pagtuo pag-alaga dira sa imo. Kag ikaw man mag-guide sang imo balan espiritu sa akon mga bibig sa pagpamulong nga mangin uyon sa imo kabubuton. Salamat gid sa imo kaayo, salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan-aton nga mga kaabyanan. O kag-welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo makauturan diri mismo sa siyudad sa Iloilo? Kumusta ang aton paniskay-sikay sa bilog nga simana? No, we hope nga yara gid sa maayo kag puno sing mga blessing ang aton nabaton sa sininga simana mga kaabyanan. Oo, muna ang ginatawag nga pinaka maayo nga mabatian aton mga kauturan. Although ang aton nga mga kauturan dito sa Mindanao, no, masiling naton nga masubo kita, no, kay may ara gid nga mga kabuhi nga nagtaliwan mga kauturan. Oo. So, ang iban may mga pilas, iban guruto may mga bali, no, tungod kay minsara bala nang madatugan ka sang mga either simento mana, no, matabunan ka man dira, no, may atutong ginkot-kot nila nga may lang bata kay nakapalagyo, no, nakadalagan pero ang nanay no nasa pugid kag natabunan sa duta ti nadulaan gitu kabuhi mga kaabyanan. Okay, so amuna no makauturan ang kalibutan subong, no, ini isa ka mga pagpaandam, isa ka mga sign, no, nga ang Ginoo lapit na gid makari. Kag ini nga mga nagkalatabo makauturan aton panumdumon, dili ni iya sa Ginoo nga kahimuan. No, dili iya sa Ginoo nga amo ginaiya himuon, kundi ginpahanugutan lang sa Ginoo. Kag ini tanan nga kahimuan, iya nini sitan nga mga padihot, bagyo, no, mga inaway, mga sunog, ha, o kung ano pa nga kalamidad, subong, balatian, at iyan na ni Satanas makauturan nga mga padihot, mga kaabyanan. Okay? So, ang Ginoo dili gusto nga kita maka marasma o maka angkon sina nga mga kabudlayan. Di siya gusto tani sina. Kaso, gintugot na lang niya ina tungod kay ara si Satanas, no, mga kauturan. Kag aton tandaan nga si Satanas ginahimo niya ina, labi na ko nakita niya ina nga tao, no, wala na nagakilala sa Dios, naga himo na sang kun sa aton padidiri nga pag tawag sini pasaway bala, no, pasaway sibo ano na badlungon, no, badlungon kay nga tao. So, si Satanas ga paninguha o kung ga pangita uwi kung paano niya ina madula ang iya kabuhi. Oo, kay kung ang tao makauturan once nga mupahuway na sa sining kalibutan, dayon ang iya nga karakter, supak sa kabubuton sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, din na maliwat iya karakter, amun agyapon makabinan. Sa rason, nga si Satanas nga paningasog kung paano niya laglagon ang mga tao agud nga indi na makahinursol. So, buting ganon diri makabinan,
Suno pa sa ambanon, people ni the Lord. No? People ni the Lord. Kinanglan ta Ginoo. Kinanglan ta sang Dios. Mga katuron, bilang mga tao sa sini kalibutan. Kaya wala kita sang ilaban sa malaot nga espiritu, it because kay powerful ang Satan, mga kaabyanan. Okay? Powerful siya. No? Duha man lang sila makagaho mo. Si Satanas kang Ginoo. Pero, amon eh, mas powerful ang Ginoo, mga kaabyanan, kay Satanas. Amon na ito tandaan. No? Si Satanas may gahom sa sining mga kalamidad, linog, bagyo, ano padra, nga mga dili maayong aton makita sa sakalibutan, mga kaabyanan, kaya na ni Satanas si Moon. Oo. Aton ganin na topic diri nga bisan pa gani patay, pwede niya kopyahon ang guya para lang mupati kita ngang aton minatay na buhi. No? Pwede niya na himuon mga kauturan. Kaya amo nang iagahong. Oo. So muna nga, dapat kita mag-alagad na sa Ginoo. No? Dapat na kita mag-baton sa iya as a personal savior, mga kauturan. Okay? Kay wala ta kabalo sa buwas, karon sa gabi, dason simana, dason bulan, dason tuig. Wala ta kabalo sa aton niya nga kabuhi. Tawa bala ang linog. Sino man abi mag-spektar nga malinog to? Wala man. Di ba mga kaabyanan? Oo. Pero may na lang ang linog eh. Pag linog yan na, kung makalumpat ka din si Mubalay, lumpat ka eh. No? Timayla na yung Mubalay kung hayob-hayob lang bala. Dayon, ang luang sa log, duta. No? Kahit ti makadalagan ka din. Pero kung ato ka sa mga pila ka mga floor, no? Bow. Malas gid mga kaabyanan. Okay? Pero at least na iban pa nga nakasurvive. No? Ito nakita sa mga video nga gin-interview. No, nga ato sila sa third floor pero na kuan man lang sila, no, nakaka-survive, nabuhi pa sila mga kaabyanan. So amo na, so meaning bisan sa sina ang kalamidad, ang Ginoo nagapangita uwi kung paano niya maproteksyonan niya po ng iya mga katawhan. Actually makauturan ina tanan ang Ginoo nang nagahimo sa mga pamaagi para makatangla ta sa Ginoo. Makaalaga ta sa Ginoo, makahinulsol kita mga kaabyanan. Amo na nga, people need the Lord, no? Kinanglan naton ang Ginoo sa aton kabuhi. Hindi kita magsalig sa aton yang kaugalingon, hindi kita magsalig sa aton nga mga isigapariho nga mga tao, no? Nga nagatudlo sa aton sang pagpatalang, kundi salig ta sa Ginoo. Panawag sa Ginoo, no? Pangamuyo sa Ginoo, amo na dapat aton himuon makuturan sa sini nga mga panagon. Kaya wait, kabalo, no? Sa aton nga kalibutan. Wait, kita kabalo, diri sa Panay, diri sa siyudad sang Iloilo. Wait, kabalo. Kung ano naman ang matabo, ano naman ang himuon ni Satan, mga kaabyanan. Oo, wait, kabalo. So, amo na nga, kinanglan naton nga ang Ginoo sa aton niya nga kabuhi. Okay? Sige. So, dirita na sa aton niyang mga pagpanamiyaw, no, mga kauturan, no, sa aton nga mga listeners, halin sa kabukiran pagkato diri sa kabaybayunan, no? Aton ginatamiyaw sila dira ni Sister Banjel Bilyena, no? May gabi dira, happy Sabbath, Sister Banji. Kumusta? No, medyo pasinsya gid nga wala ako nakabisita dira sa inyo. Tungod kay daw wilabot mabisi kag ang aton nga lawas, no, kay ti halin kita dito sa Luzon, no, daw ho ginsukot kita sang dili maayo nga timpo, no, so may na lang kay wala gid matam-an, no, tungod sang aton yang mga food supplement nga mga herbal, no, mga kauturan, like sang aton nga Santon plus gold, no, mga ascorbic acid, no, vitamin C, no, mga kauturan, product ina sang Santon, yes to health, no, mga kaabyanan, ti dasig kita maka-recover, no, sa aton yang mga ginabatyag nga mga ubo, mga trangkaso, no, kon always kita gainom sina, mga kaabyanan. Okay, so aton manginatamyo sila ni Brother
Panoy, Bilyadolid family, no? Dira sa Panoran, Lambunaw, no? May gabi, Brother Panoy. Happy Sabbath man sa inyo, Sir Jing Jing. No, ang masiling lang na kung padayon gid sa pag-alagad sa Ginoo. No, amo lang ginaton yang himuon subong. Kay ang tanan ginahimo, ginatan-aw ina si Ginoo kag gina-record pagid ina. No, ang tanan ginahimo maayo man naa o kon malain. Okay? So nakalista na tanan mga kaabyanan. So mo na nga padayon kita himo maayo, no? Mas maayo pa nga damo aton himuon maayo kaysa malaot. Okay, di magiging malikawan kung kaysa no, makambal tasing di maayo. At mga una-una, dira, dili maayo. So, di magiging malikawan. Pero at least, kabaluta nga ina, dili maayo. So, likawan naton kag himuunta ang makapahalipay si Ginoo. Amo mula na aton subong. Tagaan tasing himaya ang Ginoo. Okay? Kag aton mga ginatamiyaw sila ni Brother Rick Sadava, Sister Pinky Sadava, kag si Sister Stephanie Abigail Sadaba, no, may gabi dira sa inyo. Happy Sabbath, Brother Rix. No, wala ako nakabisita dira sa inyo, pero subong kapamati ka dira. Ti, kitanay kita dito gyapon sa aton ginakitanan. Ginasugatan, gasugatanay. No, sa aton nga gina, sa akon nga gina pikapan sa imo. No, buwas. Sige, kung kapamati ka dira subong. So, muna, no, para sa aton naman yung missionary para buwas. Sige, kag aton mga inatamyaw sila ni Doc Crispin Hiko. May gabi dira, Doc Crispin. Happy Sabbath. Upod sa imo dira nga panimalay. Kag sa imo dira nga junior. No? May gabi dira, si Pinpin. Kag subong man sila ni Brother Emil Burakit. No? May gabi, Burakit family. Happy Sabbath, Brother Emil. Kumusta? No? I miss you. Sige, God bless dira sa inyo. Kay subong man kay Pastor Estrella Senior, no, may gabi dira, happy Sabbath Pastor. Kay Brother Joseph Estrella, kag sa iya pinalangga ang asawa. Kay subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, Sanseda family. Good evening dira sa inyo kag happy Sabbath man. No, kag subong man dira sa kabatuan gyapon kay Sister Kaning Sumiho Isma. May gabi dira Sister Kaning. Happy Sabbath upod sa imo pinalangga nga husband, kag subong man kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, utod ni Sister Kaning. Happy Sabbath, Sister Marilo, no, mailang ang pagpamati nyo dira. Kay Sister Magdalena Rabago, no, good evening Sister Magdalena, no, God bless dira sa imo. Padayon lang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, kag subong man pagpangamuyo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na lang gina magdulong sa aton sa insakto nga dala nun sa insakto nga kamatuuran nga agud kita, no, mag-aalagad sa Ginoo nga nangin nagakaigo gid, no, nga mga pagsulundan mga kaabyanan. Oo. So ang Ginoo may mga plano once kita always nagapangamuyo, nagapangita sing guide, no, sa Ginoo kung diin kita idulong pagtuluan nga makapahalipay sa Dios. Sige. Kagkanto ta dire sa Liganes, ilan ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido family. Good evening sa inyo dira, happy Sabbath. Kag subong mga Sister Chuna Olbido, no, iya pinilanggang asawa kay Sister Julina Sunio, kag sa ilang nga mga iya nga mga sister dira, no, kay Mary kag kay Maria Sunio. Okay, kag maila nga pagpamati ninyo dira. God bless man dira sa inyo, tanan. Katuta diri sa Dumangas, no, ilan ni Brother Paul Dumagit. May gabi dira, Brother Paul. Happy Sabbath, no, kagsubong man ilan ni Sister Maribel, no, sa utod ni Sister Mary Ann. Kagsala kay Brother John Sumugat, no, may gabi. Happy Sabbath, Brother John. Kag belated happy birthday, no. God bless dira sa imo. I hope nga tagaan kapagid malawig nga kabuhi kag subong man blessing, no, nga maayong panglawas upod sa imo nga panimalay kag sa imo dire man nga the only boy. Sige, no, kag subong matong natamyaw dire sa ni Doc Erwin Lapos, no, Lapos family dire sa Tabok Suba Haro, no, good evening sa inyo dire Brother Doc Erwin. Kag happy Sabbath. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath Sister Marilo. Kag God bless man dira upod sa imong panimalay.
kaka kay sister Chick Faith, no, may gabi diri sa siyudad sa Iloilo diri sa Haro, no, may lang pagpamati ninyo dira. Kaysa tanan naton nga mga listeners, no, sa sinigil nga gabi. Thank you sa always ninyo nga pagsubaybay sa inyo nga mga radyo subong man sa aton nga live streaming makauturan. Kag no aton gid ginapasalamatan ang tanan sa mga naga-live, no, sa sining gabi. Kag indi kamo magkalipat sa pag-like and share, no, makauturan sa aton nga istasyon, no, diri sa 100.7 XFM Iloilo mga kauturan, no. Agud nga updated kamo always sa tanan naton nga mga impormasyon sa balita, ukon entertainment, ukon sa mga drama, ukon sa pagtudlo, especially sa ikayong lawas. Amo na siyang pinaka-importante makauturan nga mabatian naton. Okay? Ang balita importante man na, pero mas nami kung ano ang dapat naton himuon sa aton nga lawas agud indi kita magbalatian mga kaabyanan. Sige. So, thank you sa inyo tanan, no, sa mga naga-live subong, diin man kamo sa sininga kalibutan. We hope nga ang Ginoo magapakamayo gid sa inyo. Now, padayon kita makaturan sa aton niya nga gintun-an ang ligad nga mga sinimana diri sa Bible o kun sa Biblia, manungod sa mga apostoles, no, sa Ginoo sang diri pa ang Ginoo sa kalibutan ang ginkaupod nila, no, mga kaabyanan. Sa ako na nasiling nga sila na lipay nga nangin upod nila ang Ginoo sa pila ka mga tuig, no, almost 3 years, no, mga kauturan nga upod-upod nila sa Ginoo sa pagpangwali sa maing balita ukon sa pag-assess, pagbulig sa Ginoo, no, mga kauturan. Kag ang Ginoo gid mismo among nagpili sa ila, no, nga magsunod sa kay Kristo, mga kauturan, until nga naglabot ang panag-on nga si Kristo gindakop, no, kag gintraiduran sa iya man mismo nga apostoles. Amo nang masakit-sakit, mga kauturan, bala nga imo lang upod, imo lang utod, o kun imo man lang kilala, traiduran ka, no, mga kaabyanan. Ti si Kristo natabo ni sa iya, mga kaabyanan. Okay, so amo na nga sa aton kadlawan karon, di kita matingala nga may amo na nga mga batasan, kay ti halin pa sang una ara nagaliin na nga mga kinaiya, mga kauturan. Amo na nga di ta magsalig sa tao gid, no, kay kung magsalig ti sa tao basi bala ma paslawan kita, no. So amo na makauturan, although mayroon liraan na gitawag nga relasyon, pero hindi ginatun itutudo salig, mga kauturan, no, kay ti basi bala, no, mangin kaangay kay Kristo nga traiduran. Now asta nga sa ulihi napatay si Kristo kag natabo sa mga apostoles, nadulaan sila sing kalipay, dulaan sila paglaom, kiti pasta patay na lamos ayla nga master, no, kag sa ulihi na banhaw, medyo gamay lang na sumari kag, no, daw hindi pagato sila dayon magpati nga si Kristo to. Kay wala na silsil sila, no, na ang hambal si Ginoo sang buhi pa siya nga mapatay ang manluluwas, pero mabanaw si katatlong adlaw. Wala to nag-abot sila, no, na sa rason nga pagpakita ni Kristo, kibot pagani sila. No? Abi nila baga to o kon multo to. No? Kaya iti, wala sila kapati. Pero sa ulihi, nakapati sila kag nabalik ang ilay nga pagtuo sa dali nga istorya, kag ang Ginoo nagpakita agad sila mismo sa pagbalik sa Ginoo dito sa langit. No, mga kauturan, tiyan mo na natunan ang ligad nga simana. Kag si Kristo nagsugo sa ilang nga balik kamo dito sa Jerusalem, no, kag pangamuyo kamo dito nga moabot ang ginatawag nga promesa sa Ginoo, amo ang balaan nga espiritu, mga kauturan. Kag pirminti sila dito sa Jerusalem gatigom. Buting ganun, gasimba, gadayaw sa Ginoo kag nagapangamuyo, no, kag nag-abot silang tinion nga ilagid na angkon ang mga
ginpromesa sa Ginoo. Pero before sina makabyanan, no, si Pedro amo ang gigamit sa Ginoo sang dito sila sa Jerusalem. Ano ang ginambal diri sa binuhatan, mga kabyanan? 1 versikulo 17. Sindiri kaupod siya namon nga mga apostoles nga ginpili ni Jesus, meaning si Judas to. Tika si Judas napatay na, nag-suicide, kung sa aton padre naghikog, no, mga kauturan, ha? Tungod sa dili niya ma-accept ang iya ginhimo sa Ginoo. No, amo na makauturan kung may ara ka mo nga daw hunauna nga amo na dili gid pagpadayon na kay sala ina, no, mga kaabyanan. No, ang pag-suicide. So kay nag-suicide siya, nakulangan na ang apostoles makauturan. Siling dire, no, ha? Kay siling dira kagkabahin siya sang amon bulhaton. No, nangin part si Judas. Pero siling dire, pero nagbakal si Judas sang duta halin sa kwarta nga iya nabaton sa malaot nga mga buhat, kag didto nahulog siya nga una ang ulo, nabusdik ang tiyan, no, ang iya tiyan kag nagwasagay ang iya tinae, no, grabe, no. So amo na mga katuran ang natabo kay Judas sang dira nga nag suicide siya. Sinadre na ibaluan ini sang tanan nga mga tao sa Jerusalem, gani gintawag nila ato lugar nga Akeldama, nga kun sayuron duta sang dugo. Okay? Amo nang natabo makabyanan. Kay siling dire sa 20 nagsiling pagid si Pedro, nasulat na sa Salmo, pabai ina lang ang iya ginaistaran, no, nga kag dapat wala nasing may mag-istar dito kag nasulat man ihatag na lang sa iban ang iya buluhaton. So muna mga kabyanan, so meaning magpili ang mga apostoles sang bulos kay Judas, mga kauturan, para makumpleto kag magapadayon sa bulaton sa Ginoo, makauturan. Kag diri, no, nagpili sila mga kabyanan sa isa ka tao, kag ang ilan na pilian diri makabinan amo si Matias, mga kauturan, no, kag sila nangi si Matias nangin kabahin na nga apostoles sang Ginoo, mga kaabyanan. Okay, so amo na, no, ang istorya sa mga apostoles that time dito sa Jerusalem, mga kaabyanan. Okay, now diri mga kauturan sa binuhatan chapter 2, no, mga kaabyanan, ano naman ang natabo dire mga kauturan? Okay, so dire mga kaabyanan nagpakita kung ano ang gahom nga ginpakita sa Ginoo sa mga apostoles, no? So aton dire basahon sa Biblia, mga kaabyanan, ang pasunod nga ang sila may power na, no? Siling diri sa Acts chapter 2 verse 1, ari diri ang luragway, ang pag-abot sang Espiritu Santo, no? Abot sang adlaw sang fiesta nga ginatawag Pentecostes. Nagtipon ang tanan nga mga tumuluo sa isa kabalay. So amo na sa Jerusalem, mga kaabyanan. Dito sila nagtipon. Okay? So, daw, siling sa verse 2, siling niya diri, sang nagtipon sila sa inanali lang, may nagahagunos nga halin sa langit, pareho sang mabaskog nga hangin, kag, siling diri, kag pulos na lang, hinagunos ila nabatian sa sulod sa balay nga ila ginatikuman. So amo ni natabo, mga kaabyanan, sang time sang mga apostoles, may nabatian sila nga hagunos didto sa balay kag ina tanan, no, nakita gid nila mga kauturan, ina nga mga milagro. Okay, dire sa verse 3, dayon may nakita sila nga mga
dabdab sang kalayo nga daw sa mga dila nga naglalapta kag nag tungtong sa ila isa kag isa mga kaabyanan. May nakita nga daw kalayo kaangay sa mga dila kag ina mga kauturan nagtungtong sa ila tagsa ka mga ulo mga kaabyanan. Ina simbolo nga itong kalayo amo na to siya ang ginatawag na pag-abot sa balaan nga espiritu. No? Dire sa 4. Silinya dire mga kauturan. No? Silinya dire napunan sila tanan sang Espiritu Santo kag naghambal sila dayon sang nagkalain-lain nga mga lingguwahe nga wala nila natun-i. Ang Espiritu Santo amo ang nagahambal sina sa ila. So amo to instruction sa Ginoo makauturan sang buhi pa si Kristo, balik ka mo dito sa Jerusalem, pabilin ka mo dito, kang ilang ginauhimo dito amo ang pagdayaw sa Ginoo, ang pagtinuaray, no? Kag wala na sila nagapaindis-indis da time mga kaabyanan, kag puno na sila sa pagsalig sa Ginoo. So ang ilang ubra dito amo ang pagpangamuyo, no? Samtang sila naga pangayo sang ginatawag nga Holy Spirit mga kaabyanan. So daling nga istorya, ila ini naangkon mga kauturan. Tung kalayo diri sa verse 3 mga kaabyanan nga nagtungtong sa tagtagsa ka mga ulo amo nato ang ginatawag gahum sang balaan nga espiritu. No sa dira nga ara na sa ila ina mga kaabyanan, actually mga kauturan, kun aton tulupang don ang mga apostoles laban sa ila kung sa aton panidiri nga hambalanon mga imol, no, mga imol, no, kung sa iban pagid nga mga hambalanon wala pagid sila naka-eskwila, no, mga kaabyanan daw pila lang sa ila ang may ara mga obligasyon, no, si San Lucas kag si Mateo, no, mga kauturan, si Mateo daw tax collector is siya, no? So si Lucas amuman may ara man iniskwilahan mga kaabyanan. Pero dare sa ila wala mga kauturan like kay Pedro, iya mga utod, no? Laban sa ila mga imol nga mga tao. Pero ano diri ang ginambal sa versikulo 4 sa kapitulo 2 sang binuhatan? Naghambal sila sang mga nagkalain-lain nga mga lingguwahe. Musilingga naglalain nga lingguwahe kun sa aton panidiri karon dili ka kahimo sina maghambal once nga wala nimo ginaeskwelahan, no, mga kaabyanan. Kinahanglan eskwelahan mo danay ina, no, like makadto ka sa mga Korea ti eskwela ka to sa ina nga isa ila nga mga lingguwahe agud makabalo ka, no, o kun makadto ka sa China kadto ka sa kundiin pa nga mga lugar, no. So dili ka makabalo sina once nga dili na maskulan, pero mga kaabyanan, amuni ang isa naton nga saligan, gali mga kauturan. Dapat sundon ta ang ginhimo sa mga apostoles. Actually mga kauturan, ang ginhimo sa apostoles, nagsunod la sa instruction sa Ginoo. At the same time, pinili pod sila sa Ginoo. Now sa atong kadlawan karon mga kaabyanan, ang Ginoo gapanawagan sa aton kag ikaw kag ako gusto sa Ginoo nga pilion kita niya. Amo na nga ginatudloan kita kung ano ang dapat naton buhaton nga dapat man naton ina sundon mga kaabyanan. Ano aton sundon? Amo ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. At the same time, mga muyo kita sa Ginoo nga ma-receive ta ang Holy Spirit mga kauturan like sang mga apostoles. Kay kun ma-receive na natong balaan gali nga Espiritu makauturan, mangin kaangay naman kita sang mga apostoles, mga kaabyanan. Oo. Ti sila yao, siling diri. Naghambal sila sang nagkalain-lain nga mga lingguwahe, mga kauturan. Nga wala nila matun-i, wala nila maiskulahi. Ano lang naghatag sa ila? Ha? Ano ang nagtulod sa ila nga makabalo sila sina? Tungod kay ara sa ila ang ginatawag nga Holy Spirit na mga kaabyanan.
So amo na gali dapat nang mandato nung dapat naton karon himuon kaangay sa mga apostoles pagpangamuyo like sa aton kanta gina people ni the Lord. Amo na gali makabinan ang dapat naton karon nya nga himuon. Now verse 5. Nga sini dire. Sa among man nga tion didto sa Jerusalem may mga Hudiyo nga na Diyos nun nga naghalin sa mga nagkalinlain nga mga nasyon sa bugos nga kalibutan. Versikulo 6, no? Nabati anila sang hagunos nga ato sa no? Sige dira, nagdali-dali sila kadto sa ginatipunan sang mga tumuluo, no? Natingala gid sila tungod nga ang kada isa sa ila nakabati nga ang iya lingwahe ginahambal sang mga tumuluo. No? Nakibot sila mga kauturan nga amo na to ang natabo, no? Mga kaabyanan. Kay sila nakahibalo sa itong mga apostoles nga mga di isla kabalo maghambal sang ila mga lingwahe. Kay the time nawa mo itong sa mga fiesta tanan nga mga tao mga Hudiyo mukadtog dito sa Jerusalem para mag-celebrar mga kauturan. Kaya nga itong time natuon man mga kaabyanan. Di sila saksi mismo kay nakita nila mismo nga may hagunos sang hangin kag may ara man nga mga nakita nga mga daudila nga kalayo sa tagstagsa ka mga tumulo ukon sa mga gintutunan mga kaabyanan. Di nagtipon sa ito mga gintutunan ara ang iloy ni Kristo kag iban pa nga mga utod ni Kristo dito mga kumbaga 120 sila kabilog. Inang 120 mga kauturan puro ina sila nakaangkon sa ginatawag nga

Ito niya nga mga hambalanon. Amo nang hambal dira mga kaabyanan. Okay? Tingalagid sila. So sa atong kadlawan karon mga kaabyanan, wala imposible. Once nga ikaw kag ako, magpagamit lang sa Ginoo, imo dawaton si Kristo as a personal savior, wala sang imposible sa imo. Oo, mga kaabyanan, siguro may ara ka mo nga mga naibaluan, nga mga tao nga tuod, wala sila sang taas nga mga iniskulahan, wala sila sang nahibaluan, pero nga ang gingamit sila sa Ginoo. No? Gali makabinan, dili-gali kita matingala, kaysang una pa gali nga daan, gipakita na sa Ginoo gali sa ila, o kung sa mga apostoles, mga kaabyanan, nga sila gingamit sang Dios. Nga aman, kay ang Holy Spirit, amo na ang ga toy-toy sa ila mga pinilangga ko nga mga kaabyanan. Oo. So ang Holy Spirit ara na sa ila mga kaabyanan. Okay? So amo na nga sa atong kadlawan karon. Di kita magkabalaka once nga kita magpagamit lamang sa Ginoo. Now, versikulo 9. Siling dire. Ang iban sa aton taga Partia, no, buting nun mga lugar ini makauturan, no? Sa bugos ng kalibutan, ti isang una abi makabinan, wala pa man ng Pilipinas eh, no? Wala pa ng Pilipinas mga kauturan. Dito pa lang ni sa ila. Ti sa una nga panag-on, no? Sa ila nga mga tinion, ato tanan nga mga nasyon, mga tao dito. So nakabati sang ila nga mga ginambal sa mga apostoles, mga kaabyanan. Okay? So wala imposible. So sa aton karon ti pamangkot bala ti Brother Hedren, sa atong kadlawan karon aran ayan ang Holy Spirit, no, mga kabin amo nang mapamangkot ang sabat dira makauturan. Una, depende, no. Ikaduha, ara na ang problema dire makabin bisan ara ng Holy Spirit kay sa time pa ni Jesus Christ ara na ginbili na niya ng Holy Spirit. Ang problema dire, handa na bala kita sa pagbaton sa Holy Spirit? Amo na siyang mga pamangkot, mga kaabyanan. Tida time, ang mga apostoles, ang ilagini mo, nagpaubos sila kagalingon. Nagtinuaray sila sa isa kag isa, no? At the same time, wala na sang pag-una-una pa nga daw iya-iya, siling palira sa ginatawag nga taga-Buhol, ija aho-aho, no? Wala na, no? Isa na sila tanan mga kaabyanan. Nag-isa sila, nagbinuligay sila mga kauturan. So sa rason nga nabubuan sila sang Holy Spirit. Ito yung question subong sa aton, ara na ihana sa aton subong. Ha? Kung baga, ha? Kung anong ara sa imo, mabulig ka man sa imo, isig ka pareho. No? Kung ano ang imo, muhatag ka to sa imo, isig ka pareho. No, mga kaabyanan, ti amo nang natabo sa mga apostoles, no, nagabulig sila galing karon mga rason ang iban nga mga tao. Ti Brad, kung mabulig karon daw ginasali gawga salig na lang sila sa imo ya, no, kung gabulig ka sa mga tao, no, daw hindi na sila ya magubra kay masalig na lang sa bulig. Ti dili maayo ti kung kaysa makaturan may maamo na ang mga tao man, no. So amo na mga kaabyanan ang punto diri, kun aton tulupang doon, dapat himo lang tamaayo mga kaabyanan. At the same time ngayon, itas ang kaalam sa Ginoo. No nga dili kita madayaan subong, labi na gisubong sa kadlawan naton, damo mga munugdaya mga kaabyanan. Okay? Kag sila yung pag-idere, no, sa versikulo 12, no, sila dire, natingalagid ang tanan ng mga tao dito, kag tungod nga hindi nila, no, maintindihan kung ano ang nagakanabo, no, nagpinamangkutay, nagpinangpamangkutay na nalang sila sa isa kag isa, nagsiling sila, ano bala ini na tingalagid sila mga kauturan nga nagamuna na nga mga tao, no, ang mga kaupod ni Kristo sang una, no, mga kaabyanan, ti mansig pamangkot sila eh. Anong nakao nila ni, anong natabo ni sa ila, mga kaabyanan, padayon na natin basa. Siling dire sa versikulo 14. Siling dire, no?

0: Versículo 14, silinya dire, si Pedro, upod sa 11 ka mga apostoles, kag sa mabaskog nga tingog, naghambal siya sa mga tao. Nga, silinya dire, kasimano ako nga mga Hudiyo, no? Kay mga Hudiyo, butsing nga Hudiyo, nagabantay sa adlaw nga inugpahuway, no? Mga sumulunod ni Kristo, mga kaabinan. Silinya dire, no? Mga Hudiyo, no? Kag kamo, no, silendri, tanan nga nagaistar sa Jerusalem, no, pamati, no, pamatiin ninyo ako, kay ginasugid ko kung ano ang kahulugan sang sini nga mga butang. Versikulo 15, sila, silendri, sala ang inyo, huna-huna, nga hubog ang ini nga mga tao, kay alas nandiri, alas 9 pa lang gani ini sang aga. Kaya mga tao, ang iban na nakaapresar, ang iban wala nakaapresar. Kumbaga, dili tumuloo, no? Tayang ila ispektar, kay di man sila tumuloo, wala man sila, dili man sila magparty sa natabo sang dito sa Jerusalem. No, ang iba na kasiling yang nakita nila, pero iba di magparty, mga kaabyanan. Oo. Ti siling sa iban, kuan agor sila, hubog na na sila. No? Nasubrahan na sang inom sa makahulubog. No? Pero siling ni Pedro, hindi kami hubog ya. Alas 9 pa lang isang aga, paano kami maghinubog? Pero sa bagay sa atong kadlawan karon, biskin anong oras kung gusto kaya magpahubog, pwede. No? Pero dire si Pedro nagsiling, hindi kami yahubog, no? Kundi kami magpakilala sa mga butang nga ginhatag sa amon sang Dios. Amo na siling ni Pedro, mga kaabinan. Now, pwede yung tabasa. Versikulo 15, no? 16. Siling dire, no? Amo ini ang gintagna ni propetang Huwel, no? Sang una, amo ni hambal ni ano ni tawag sini ni Pedro, mga kabinan, sa mga tao, no? Ano ni sa Huwel? Basahan niyo lang dire sa inyo Bible, makaturan sa Huwel 2, no? Ara dira, pero are dire explanation sa Biblia, no, sa sinulatan ni Joel gyapon, mga kabinan. Siling niya dire sa versikulo 17, nagasiling ang Dios, no, sa katapusan ng mga inadlaw, ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao. O, take note, sa tanan nga klase sang tao, wala galigin pili. Once nga ikaw kaangay lang sa mga apostoles, sang karakter o kung kinaiya makauturan, pwede ka, pwede ko, pwede kita tanan, mga kaabinan. No? Silindira, ihatag ko ang akon espiritu sa tanan, no, nga klase sang tao, ang inyo mga anak, nga lalaki kag babae, magasugid sang akon mga mensahe, ang inyo mga pamatanon nga mga lalaki, no, makakita sang mga palananaon, ang inyo tigulang nga mga lalaki, padamguhon ko. Siling ni Pedro, mga kaabyanan, no? Meaning to say, si Pedro naghambal sina sa ginhambal ni Joel. Nga kung ano ang ila na-receive dito sa Jerusalem, sila nakaangkon sang balaan nga espiritu, no? Iya lagi sigundahan ang ginambal ni propetang Huwel, mga kaabyanan. Okay, ang Huwel is Old Testament ina, mga katuran. Ining binuhatan is New Testament na niya, mga kaabyanan. Sa time na niya, mga binuhatan ni sa mga apostolis, mga kauturan. Oo. Tigin, kung ano ang gipropesiya sang una, no, kay gi-propesize man ina, so natabo gid sa kadlawan sang mga apostoles, mga kauturan. Meaning nagpamulong sila sa nagalain nga lingwahe, it because kay nag-abot na sa ila ang balaan nga espiritu. Amo hambal niya diri, oh? Ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao, mga kauturan. So meaning to say, sa atong kadlawan karon, once nga ikaw nagapangita sing kamatuuran, nagapangita sang kaluwasan nga magadulong sa aton dito sa langit nun nga puluyan. Mga kauturan, kagkabuhi nga wala asing katapusan, pwede ka makareceive sini makauturan. Kaya ang pinaka-importante subong makauturan. Actually, ang baptism, importante man na, mga kabinan. Pero mas importante kung ikaw nabautisuhan sang Holy Spirit. Nga man, ang Holy Spirit amuna ang magaguide sa imo pakadto dira kay Kristo mga kaaturan. Like for example, no, kung ano ka man nga sikta subong, pero naghandom ka sa insakto gid nga dala nun, no, kay kung aton tulan-awon o kung aton binagbinagon makauturan, daw kaangay ta bala sa nagkaon kita sang para pang physical naton bala. Maka ambot kong matawag sini inyo na eksperyensyahan ang kanang nagakaon ka bala nga daw gusto mo nga ini nga putahi imo kaunon. Oo. Gusto ko makaon ko sang ginatawag nga laswa nga kumpleto gid sang panakot, no? Panakot. Okay? Di isay may akuya kung ako gani sa balay, kung anong ara lang dira ya. No, kung may balunggay lang nakakalabasa, good na, laswa na nasa akon eh. Pero may mga tao nga gapangita sang kumplitog panakot laswa. May balatong, may kalabasa, may balunggay, may tugabang. Ha? Ano pa da nga mga utan. So, naghandom ka nga daw amuna bala mga kaabyanan. No? Amo-amo man sa aton espirituhanon. Kung naghandom ka sang nagakaigo nga pagkaon espirituhanon at the same time nagapangamuyo ikaw mga kauturan, ang Ginoo magaguide sa imo. So sino ang magaguide sa imo? Dili naman literal ang Ginoo nga amo mo naog sa imo agod nga ha? Dapiton ka kay dulong ka dito. Indi. Kundi paagi sa imo pagpangamuyo o kon prayer mga kaabyanan, nagapangamuyo ka sa Ginoo nga Lord, gusto ko nga makabati kon maka ha? Makahangop sa nagkaigo nga mga pagtulunan nimo. Ti Ginoo. Ha? Wala imposible sa imo, hatagi ako sa nagkaigo nga mga pagtudlo. Matingala ka lang mga kabinan. Idulong ang ina nga mga tao sa imo o kon sa akon para sa pagtudlo sinsakto ka makuran. Mupati man ka mo sa indi mga kabinan, ina damo na naka-experience na. Oo, makauturan. So once nga ikaw naghandom, so amo ni natabo makabinan, gihambal ni Apostol Pedro nga ang ginpropesiya ni Joel ara na sa ila makauturan. Ti, no? Damgo mga palan-awon, tigulang ka man o pamatanon o kon babae lalaki, no? Tagaan sang mga damgo, no? So ang damgo makauturan dako ina ang kabulig. Like kay Daniel, kung basahon niyo ang Daniel 2. Oo. Pagi sa mga dreams, no? Ginpakita kay Daniel ang damgo ni Haring Nabucodonosor sa rason, no, mga kaabyanan, napatpat ni Daniel it because sa mga damgo at the same time sa Holy Spirit makauturan, ginbuligan si Daniel sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Versikulo 18. Sinandiri. Matuod nga sa sina nga mga inadlaw, ihatag ko, no, ang akon espiritu sa akon mga sulugoon nga lalaki kag babae kag nasendre isugid nila ang akon mga mensahe. Hambal ni Pedro mga kabinan. Oo. So sa atong kadlawan karon makauturan, dili tanan naka-receive sang Holy Spirit. Sa akon na nasiling, kung gusto naton magbaton sang Holy Spirit, no? Makaangkon kita sina, himo ta maayo mga kauturan. Tumanon ta ang ginasugo sa Ginoo. Agod nga maangkon ta ang pagpakamayo. At the same time, base ikaw ang gamiton sa Ginoo. Mga kauturan, sininga kalibutan. Para sa paghambal sang mensahe sa Ginoo. Anong tawa sila niya dira? Magasugid sang mensahe. So sino yung mga tao? Ining mga guided sang Holy Spirit nga mga tao, mga kabinan. Di may ara na ginatawag nga mga kwalifikasyon, mga kauturan. Anong kwalifikasyon sa atong kadlawan karon? Amo ang pagkahadlok sa Ginoo. Oo. Kung may nadlokon ka sa Ginoo, may tendency nga ikaw amo ang gamiton sa Dios para sa sininga katapusan ng mga henerasyon, mga kaabyanan. Now, padayon magigta. Versikulo 19. Sinindira, nagapakita ako sa mga milagro sa langit kag sa duta. May makita nga dugo kalayo kag mga sinindira madamol nga aso. Okay? Magadulom ang adlaw kag ang bulan magapula pareho sang dugo. Oh, grabe, amo na yung bali Pedro. Ini magkatabo sa wala pa mag-abot ang makatilingalagin nga adlaw sang paghukom sang Ginoo. Imagine makautura na, gihambal ni Pedro ini, mga kaabyanan, sa New Testament. Nga ining kalibutan, may mga sign sa hindi pa mag-abot si Kristo, mga kauturan. Okay? Now, ang pamangkot, ang ginatawag nga ang adlaw magadulom. Natabo na ini? Yes, gakatabo na sa aton. Ang bulan, kaangay sa dugo, natabo na? Yes, gakatabo man sa aton, mga kaabyanan. Oo, ini nga maginambal makauturan, ari na sa aton atubangan karon. No? Hindi lang sinasubra pa, no? Siling de aso, mga sunog. Okay? Mga linog. Okay, mga kauturan, bag-ulang linog. Isa ini nga ginambal diri sa Biblia, agod nga ikaw kag ako makatulupangod mga kauturan. Gani mga kaabyanan, aton oras nag-abot na. Ari na ta sa last days sa sini nga kalibutan mga kauturan. Ang tanan ginatudlo na kag ginawali na. Basi mga kauturan ang iban sa aton, musiling kaangay sang mga tao sang una. Hambalo nila si Pedro ang mga apostoles. Ano sila mga hubog? No. Basi may mga amuna mga kauturan nga mga tao. Pero gali, ining mga tao nga ginagamit sa Ginoo, naghambal sang kamatuoran mga kabinan. Nagasugid sang mga warning nga matabo sa sining kalibutan. Ti mga kabinan, basi i-reject ni nga mga pagtudlo mga kauturan. Basi lang, no? Mga kauturan. Pero I hope nga kita maalerto, makauturan sa nagkalatabo subong sa sininga mga panagong. Hindi kita magadula sa pagsalig sa Ginoo. Hindi kita magkalipat sa pagpangamuyo, mga kauturan. Usahay ginasako kita ni Satanas sa atong una-una. Usahay ginagamo kita ni Satanas sa atong una-una. O kung ano pa nga mga pagtilaw nga aton masugata, makauturan, agod, malipat kita sa pagpangamuyo. Mga kauturan, mga kaabyanan, hungdagid sa pagpangita, una ang Ginoo. Siling sa Mateo 6.33, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang panulay, mga kauturan, grabe ang iyang double time sa pagpangita, padihot sa tao, agod nga malipat sa Ginoo. Mga kauturan, di kita makalipat sa Ginoo. Ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo, especially sining adlaw nga nagpahuway, take note mga kauturan, antes kita magatingog, magatakop. Ining adlaw nga inugpahuway, amuni siya ang pinaka-importante nga sugo sa napulo kasugo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Once nga imo ini, tipigan sa imo tagipuso ang kagunahuna mga kauturan, nangin kadapo ka nga katawhan sa Diyos sa sini nga kalibutan. Once nga imo na bantayan ining adlaw nga sabado, pakabalaanon makauturan. Ikaw isa nga katawhan sa Diyos. So kung wala pa ikaw naka kita sina, o kung wala pa ikaw nakangob sina, pangamuyo sa Ginoo nga paintindihon kita sang sibo agon nga sa diin indi kita magtalang sini kalibutan. Gani makauturan. Salamat sang pulong sa Ginoo nga iya ginatag sa aton sang mga natabo sa mga apostoles sang Dios sa sini kalibutan nga sila gingamit until nga naglapot sa atong kadlawan karon kag ikaw kag ako may kabalunas ka maturan, then willing na kita nga magaupo dito kay Kristo sa langit nung nga puluyan. May nata oras makauturan, gani aton na pasalamatan ang tanan ng Ginoo kag subong man ang aton niya nga CEO Dr. Remilito Oy, Kasabon man nga itong station manager Sir Jose Albanias, kag atong radio technician sining gabi Sir BJ Sirada. Magapangamoy na kita mga kabinan. Amay nga balaan nga yarakas kita saan sa mga langit. Sa sining kagabion, kami nagapasalamat dira sa imo. Masadiin ang pulong imo ginhatag sa amon. Ginsunod sa imo mga apostoles ang imo mga instruction. Kag sila nakaangkon sing paglaom. Kag sila nangin epektibo ng mga katauhan sa pagdala sa mga balita sa bugos ng kalibutan. Kag ini naglabot sa among kadlawan karon. Gani Ginoo, buligi kami nga maangkon namon ang imo balaan nga espiritu. Agud nga sa diin, may ara kami gahom kag dako ang kadalagan sa paghimo sa imo bulaton. Kag ikaw Ginoo magapakamayo sa imo makanakan karon nga nagapamati. Gabay nga sila maga palapit sa imo sa indi gid madugay. Agud sa diin, pagtakop sa kaluwasan, kami mangin takos tanan sa pagbato na sang imo mga pagpakamayo o kon mga saad. Gani siningab eh, kaw Ginoo magaproteksyon sa ila, maghatag may panglawas, kasubong man ikaw magaprovide sang ila gikinanglan pinansyal, kakong mayara nagbalatian, ikaw man mag-aayo sa ila, physical o kon espiritual. Amon magdala sa pagpangamuyo, ang amon niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, upod siya pinilanggang apanimalay, mayong panglawas, protection, blessing sa Japon imo ihatag sa ila, kag agod, mabuligan ang pagwaragwag sa mga balita sa bilog nga kalibutan. Ang amon nga station manager, Sir Josel, upod siya panimalay, protection may panglawas siya panilamangkon, ang amon niya nga nakaupdanan sa sining istasyon sa XFM, tanan nga mga staff, ikaw Ginoo magapakamayo, maghatag, may panglawas, kag protection man sa ila, kagaalam malangit nun sa tanan nila nga mga bulhaton. Kaya salamat sa imong kaayo, salamat sa imong dakong gugma, ngayon mo ginpasagay sa amon, labi na gid sa paghatag sa imong kabuhi dito sa Kalbaryo sa Cross. Agud na kami makaangkon kapatawaran sa amon mga sala. Nitanan ang munasalig na lauman mabaton, tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos ng alagad, Brother Edwin Soliano, katropa niyo, XFM. Good night. God bless sa inyo tanan. See you tomorrow.
1: XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: is it?
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: The music of salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.